0: Yaya, Crinkles, Pinka, Banana Loaf, Banana Slice, Pineapple, Custard, Sponge Cake, Cupcake, Cinnamon, Pandimongo, Ensaymada, Cheese Roll, Star Bread, Putok, Putok Bisal, Donut, Cheese Donut, Burger Bun, Hotdog Bun, Papaya, Patata, ug Lunga, ug mga Birthday Cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kaya pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?
3: Exciting!
0: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malay-Balay City, Bukidnon.
3: Balik ta mga katropa, 5 minutos, milagapak, ang alas sutsus buddag! Sa pagpadayon mga katropa, sa di pa nato paminaw ng full interview, kagahapon mga katropa sa General Manager sa Water District sa Lungsod sa Kabanglasan, ato unaning ipalusot mga katropa, kinig usa ka report may kalambigitan sa high value individual. Tiklo sa bypass operation sa Valencia City. 547,000 nga shabu na sakmit. Ang report pinagi ni katropa ga Michael Ricabo sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165, ang usa ka alias Jao Mare human kini masikop sa inusang operasyon sa kapulisan sa Proc 1, Barangay Colonia, Valencia City, alas 12:19 sa kadlawon, Hulyo 27, 2026. Ang suspek gilang si Jao Mare, 27 anyos, high value individual o lumulupyo sa Barangay Sinanglanan, Malaybalay City. Kinsa narakpan human nagbaligya o gituhang shabu sa undercover nga posir buyer. Sumala sa report sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEO niabot sa 80.50 gramos nga suspected shabu ang tanan na kumpiska nga adunay standard drug price nga 547,400. Nakuha usab sa posisyon sa suspect ang bebas money, usa ka smartphone, security guard ID og ang gigamit niining motorsiklo. Sa karon paslak sa silda sa Valencia City Police Station ang suspect samtang giandam ang formal nga kaso bato kaniya. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
4: Bullseye!
3: Lamat katropang Michael Ricabo, Shibuga Report! O karon mga tropa, dirita sa tuwag hisgutanan ng mga sukig digpaminaw. Hisgutanan may kalabutan isyo sa nepotismo o mismanagement gitubag sa management sa Water District sa Lungsod sa Kabanglasan. Yan mga tropa, ang atong interview kagahapon adlaw sa itong pagbisita mga tropa ni Kabanglasan Water District appointed General Manager Milani Pantalyon mga suking tigpaminaw.
6: Bullseye! Bullseye! Sa mga tropa, kung managabi karon ang General Manager sa Water District sa Lungsod sa Kabanglasan, si Ma'am Milani Pantalyon, mga katropa. So, ganun ay mga pipila ka mga problema, reklamo mulo sa katawan sa Lungsod, labi na sa paglumala mga tropa sa Water District ng mga Lungsod. So, una, Ma'am, maayo nga adlaw.
7: Maayo
2: ngayong hapon.
6: So ma'am, dunay mga pipila no ka mga pangutana katuwa nga mga region na lungsod sa bangasan dinhi mismo sa inyong buhatan sa sarasong na aming ikaroon ang news team. Ang una ma'am, isa doon tayo mas designation. Ang nagtungan man o beside ang inyong general manager o ang pipila pang empleyado, ato na ba internal crisis o mismanagement kaya tabo sa sulod?
2: Regarding sa resignation sa ato ang previous general manager, siguro wala ko sa posisyon nga mag-explain as to why yung nag-resign siya kay nahitabo ito nga pag-resign is wala pa ko sa district. So, sa akong nahibaluan is nag-resign si Sir Ruel June 30. So, pag-resign ni Sir Ruel, on that day po, nag-resign po ng isa ka board of director, which is si Sir Ruben. Nag-resign siya as board of director and he was applying for the position of general manager. So by that time sila duha ang nag-exit sa district anang time. So after ato wala na ko kahibalo kung sa pay status. And regarding sa mas nga resignation sa uban empleyado, I was appointed last July 17, 2026. So, na-appoint ko through board resolution and pagka-appoint na ko by July 17, mapun ang time, naghatag og resignation ng isa sa empleyado. Ang iyahang girason is mag-resign sa siya, kitagaan niya o time, higayon niyang family. Kasi since every one third is iyahang baby, napos si baby. So, iyahang butang sa resignation letter is mag-focus siya sa iyahang family. Iyahang family. So, as early as that, sa akong appointment, muna ito, in humanitarian ba? In good faith na, i-approve na ako yung resignation. Kaya family mag-good niyang ginasun. So, as time goes on, continue ang operation by yun. Gahapon lang, nag-tender of resignation ang cashier. Kay, ang gahapon gibutang sa resignation is risky iyahang pregnancy. So, who am I na pili na ko i-approve ang ilang resignation na tarong man ang ilang papanahin. So basically, pili gina ito sa pwede kayo ma-extend pa ka og time para na-i-ma-hire, na-i-ma-puli, ma-train pa. Pero kung sa ilang mong resignation itself, mura bitaw o dili isad na ko makayang pugnan sila. Kailang rason sa ilang mong resignation letter is bugat para sa ako ah. Sumutong, i-approve na ako ng resignation.
6: So, atong board, ma'am, na doon natin board na nag-resign. Ako sa ilaw, mahilanggan, katulang nga, mo-apply for GM?
2: Kay sa iyang resignation letter is, nag-resign siya on that day, kay he was applying for that position.
6: So, ma'am, sa pagbiya, sa mga pila ka mga nagkaraguan sa mga nilingang buhatan sa Water District, at doon yung mga proyekto, ma'am, na nabiyaan. Kung sa status, sa doon ka proyekto na nabiyaan sa contractors, in sa contractors din o pabalikon ba sila, o masakahan niyo kaso tungkol sa breach of contract?
2: Regarding sa itong doon ka project na anakaran sa Palo, ang isa nasa Anugan. So, isa nasa mga inherited problem ako ang mga bawat. So, last week, so far, pila pa man ko kaadlaw na appoint as acting. So, last week, nakikoordinate ko sa isa sa contractor sa iba, adiri sa Palo. So, naa sila'y istorya, na sila'y ilhang side, ilhang pagawas lugar sa ako, nga muna nahitabo, nga nung makaw sila, nga nung na-stop ang project, dahil ilalaging istorya, nga wala sila nananghit sa district. So, ganyan ako, ipasabot na ko siya, ako naman ang acting karon, hindi po pwede nga itong pasagdan ang project. So, ang amuang sabot, nga by first week sa August, magpadala ko og notice of termination sa project. So, after na kumasend ang notice of termination sa project, mag-show ko sila as to, mag-explain sila as to why nga nagawa sila, nga wala yung written documents, as to nag-stop ang operation, nag-stop ang operation nila sa project, mapato. Dili ko pwede makahatag o letter sa contractor karon. Wala pa ko na-designate sa board as hope. So, kibali, ang atuag yung board of directors ang mag-hatag o letter, notice of termination sa ato ang contractor.
6: So, kani bang project sa Palo nga mawa ni nasa area ni Kanha, kanang nai sa babaw?
2: Kanang reserva? Oo.
6: Kasi itong mga tataog na nasa mga
2: kuan, ang nasa notice na notice to proceed is nag-start sa May 2024. So, supposedly, mahuman binanta ang project within 300 working days. So, up until karon, natulog pa siya. So, kailangan niya natupukawin.
6: So, sa kakulian, ma'am, o sa problema nga nung natuwa, ibang pasabot na natulog o radili ang pag-continue sa trabaho. Nga, nagkang nagulat sa mga proyekto, ma'am.
7: Dili na ko siya matubag kung sa problema since previous pamagol ang management. Dili na ko matubag kung sa ilang nagyan na problema before. Basta kay ang amuang sabot sa contractor is maghatag ko og notice of termination. In return, dito niya state into written documents as to why nga nun ihawa siya.
6: So pag-resign sa board, pag-resign sa isundan mo nga general manager man, wala ba'y proper turnover na kini nga project doon ka buo, kadun ay problema sa contractor, mo niya nangitago mo niya, wala ba'y proper man, mo turnover?
7: Wala.
6: O sa may hinungdan man, nga nung wala'y proper turnover?
7: Wala, pagkukabari.
6: Wala ba'y problema sa sulod o kaubad?
7: Wala, hindi ko kayo barman. Hindi na ako naman tubag, since wala mong kudiri sa office. Hinoon, previously, empleyado ko din eh. Pero ni-resign ko, kaya nag-transfer ko sa nag-minyo ko. So after ato, dili na gid nako wala pud ko sa katulog nga mosulti ko unsa gyud ang problema yon. Asto nga ano na nga na ang hitabo. Pero sa pagkakaroon, mo lang gina yung status nga pending yun ang operation dito sa Palo.
6: Nagkatubang ka ma'am sa problema sa itong buhatan sa water district sa itong lungsod. Doon yung mga proyekto nga wapa na human. Sama sa inyo, natulog pa. Yan na bang pukawon? Apitado ang atong mga residente, ma'am, pila ka mga adlaw ng walay taong agas, no? O simana ng walay taong agas sa Purokot, so maybe Jisugunsi. Kung saan yung concrete timeline aro ibalik ang agas sa tubig ng inyong lugar, ma'am?
7: Regarding sa ato ang water interruption, lugay na ni nga problema sa water district, sukat pa sa una. Kay tulad, ang ato ang mga water sources is...
3: Okay, ipusa di atom, ipusa. About sa water interruption, mga katropa sa lungsod, hagbay raman eh. Oh. Hagbay ra ni mga suking tigpaminaw. Unsa man ang gibuhat sa general manager before o sa mga board of directors kaniadto nga nang wa man masolusyon ni kini problema ha mga katropa? O di ba? So kana ba? Kung sa una pa lang ni problema, siguro dapat gipatawag ini ning water district do sa East Bay. Nganong di man nyo kaya dukdukon o di man nyo kaya masupply ang demand o di man nyo kaya nga trabahoon ang yangoong sa katawan sa lungsod. Sama diri sa malay-balay ba? We're comparing mga tropa kay dako talaga nga syudad kumpara sa lungsod. Pero kaya man siguro na ipatawag sa SB, no, maghimo mga katropa og say angay buhaton dia. Sama diri sa water district o prime motors kabag sa malay-balay nga gipatawag ba na sa session. Kay kung kaniadto mga problema mga tropa pabalik-balik lang gihapon way kasulbaran. Amang unsa man punta diha? Puro sang tahimo og project, way kahumanan, biya ano kontraktor, padayon ta tom, padayon mga suking tigpaminaw.
7: Ang aspeto, short man kita sa tubig. Kaya ito ang water source compare sa pila pa itong concessionaire before o karong na 1-3 na ta, mura gihapon. So muna nga, paningkamutan sa district na mapaagas ang Palo kaysa raming ilang isa sa maka-augment sa ito ang water services. Pero mura gina ang nahitabo, wala pa siya naman ang project. Sa ako na part, dili pa ko makamove sa project hangtod ni dili pa makatag ang board o letter of termination sa project. So as of karon, freeze pa ang pag-follow up na ko sa project since wala pa may board resolution na nililigate ko as of. Dayon, regarding sa wala pa'y board resolution, ato umagong chairman of the board is on leave pa. On leave pa. Mabalik pa siya by August 1. So, dito na rin. Pero ako nang i-ready daan ang mga naging nag-conduct na ko project evaluation report nag-draft na ko para pagbalik ni Madam Chair, mag-meeting ang board. So, i-facilitate na dayon ang notice of termination sa project.
6: Eskutan mo ma'am, dugay na problema since sa una pa yun. Sakto yun ma'am, giswilaw sa una sa anex, problema ng tubig at sulahan. So, kani ba ma'am, wak ba niya nakita sa kanhi general manager na pangita ang solusyon? Kaya kung eskutan na po dari ang water source sa lungsod sa kabangasan, magdaghan na dari ang mga water source ma'am. Siguro ang pag-implement lang siguro ang kulang ani o ang budget na siguro or core emissions NGO ma'am.
7: Again, ang daan nitong management. Pero, since na nagtrabaho po dari previous years, nag-effort mo yun si GM before nga madugang yung itong source. Pinagi lagi anang sa Palo o naasaan yugan. Pero it just happened lang yun nga naingan ang project. Dahil dili po lang ko masulti in detail kung unsa gid ang status sa project since wala pa ko nadawat nga letter of explanation nikan sa contractor.
6: Mga na-figure kung pila ang undo gahi na sa Palo sa barangay ng Bugan.
7: Ang Palo, exact nga figure dili ko kasulti. Naasa to ang documents pero more or less mga 6M.
6: Duha ka sir buwa, diba?
7: Isa lang. Oo. Kanan na siya dili na sa pipelaying lang ang sa contractor.
6: Kung natin nakita o nagkan po kayo mga tubo no, na napadya sa highway.
7: Oo, muna. Isa nga siya sa po ang gini mo ano, evaluation report kay daghan mo yun. Makita mong gitsad ang mga materialis nga nakabinbin lang sa dalan. Kay bisan magig ako, ibutang ta, private individual lang ko, wala ko ba trabaho sa water district, madismaya gid ko. Kay imagine ni mo, daghan kayo facilities nga na stuck lang, ang tubig na to, problema. So, asa man di ay ang kalita na ta, asa man di ay ang water district. So, mula gina, akong balik-balik ko nga, hoping, as soon as possible, mabalik na ang trabaho, mabalik na ang contractor sa Palo, pero mula gina, dili pa sa, ang amo na sa abot nga, dili yun sa ingon nga, i-stop yun ako. Pangayuan saan ako sila of written explanation kung pasalig ba sila mahuman nila matag ko specific timeline na mahuman nila ni. Eh kung hindi po sila mapasalig na mahuman nila ni this specific timeline, so iba'y admin ang mga
6: project. Pwede ba ang bawal kung saan yung contractor ma? Kailan ba ang nagtrabaho sa Palo?
7: Ang sa Palo is ZA Construction and sa iba is Wasecon Corporation.
6: O saan Lugan?
7: Nasa isa, ang Lugan, sorry.
6: So, posible ba ang higilihan at ang budget? Kumusta ka?
7: Ang budget so far, napi-coordinate ko sa LOA, na pa may budget, na pa may siya nabilin, siguro paiguan para mahuman ang project, pangitaan ng pagi. Okay, ni-advise mo po ng LOA nga. Show us an effort na dapat yun na to lingkuran ng problema. Kasi hindi man simple lang ang problema. So, i-evaluate na mo ang pundo sa project, naapagid siya, pero next week siguro, hoping, maanihan niya sa kuwa para po nga, nagid sa libitaw documents from kuwa nga. Muna ang total nga na-release sa project and muna ang total nga na-bili sa funds.
6: So, pagpatawag sa kuwa, hindi na i-call out ang pangalan sila ang manager?
7: Di na po nakuhod kung sa ilahang recommendation. Pero, as to kuwa, kung unsa ang ilang recommendation, follow rin.
6: Sinong tanong, ma'am? So, nakabintin ng mga proyekto sa water district sa Tulungsod sa Kabangsan, wala ba'y corruption na nito buong sulod?
7: Hindi ako, masulti. Since wala pa man yung proper nga documents nga akong nahawiran as to explanation sa contractor, as to audit na kuwa, wala pa man sa akong mga kamot karon kay lagi, pending pa kay hulat pa ko nga makabalik ang isa sa atong board.
6: So mga tropa itong managabi karon ang general manager.
3: So mo to mga tropa ang una na to nga interview. Regarding to mga tropa sa problema sa tubig, pagbiya sa kontraktor sa duha ka project. Napay usa ka interview ato mga tropa regarding sa nepotism. Kay kana laging kuan mga tropa nga adunay mga ni Alma, mga suking tigpaminaw kay kalabot na ning pag-appoint ba sa usa ka general manager. Usa ka sa igsuon ani naa sa board of director. So kana mga tropa unya ato na guys gutan mga suking tigpaminaw tagaan sa tunay dire o gamay nga pagtoke kining unta na to nga na play nga video mga suking tigpaminaw. Sumaan ni ma'am mga tropa, problema sa tubig bisa pag kinsa ang imong pangutan-on sa lungsod sa una ra gid na angkon maging ni Mayor Castellanes sa gahapon nga kanang munisipyo sa Kabanglasan wa man ay tubig musakas taas na raman sa ubos. Iangkon man ni Mayor kagahapon. Himo mga si Mayor o kaguling ng deep well mga katropa sa iyang balay kay para lang masustinar ang tubig, no? So kung mo man daw giingon ba kung kana nga problema mga katropa, so sa una ra dapat lagi kaniadto giaksyonan na na. Giaksyonan na na mga suking tigpaminaw, pabalik-balik mangod. Pabalik-balik unya. Kanamit ang problema po sa 8, 9, 10, 11 nga wala kay mo itarong agas diya. Suma pa ni Ma'am Milani, mga katropa, ang GM manager, general manager mga katropa, elevated mo diya. So ang inyohang balay, naamo siya, babaw. Unya ang atong water source mga katropa, ang linyas kurente, ang kurente sa tubig, nasa ubos. So maglisod gid mo. Pero suma pa lang po ni Ma'am mga katropa, kung kanang Palo o ang Lugan mga katropa, o ang Palo lang, napusla ng prajika nga natulog pa na kinsa may mupukaw na, nagibiyaan po ng kontraktor, kung siya po hinungdan, ganun gibiyaan. Ako, tuogig ko ano yung aduna ginay, what you buy ik-ik ni nga proyekto niya. Kanta naging dalias, ganamit ang imong nahuna din ni mga klarohon mga tropa nganong gibiyaan ng proyekto nganong mi mi resign largo ang general manager Hunyo 30 dapat magud kana pag resign mga katropa bisag kami diri kung resign mi diri render mo mga isa ka bulan hangtod nga makita og puli mawan tanay dapat mga suking tigpaminaw pero nganong usa sa hinungdan nga effective June 30 man mga katropa way suma pa ni Ma'am Milani way proper turnover sa mga dokumento so nga na ba. So, what o man? Aduna ba'y chubaik-ik? In short, mga katropa, laktod nga pagkaistorya, aduna ba'y corruption nga nabuhat sulod sa water district? Pangutana na! Ha? Dili na allegation, mga tropa, pangutana na! Posible ba kaha nga aduna'y corruption nga nabuhat sa water district sa lungsod sa Kabanglasan? Ha? Ha? Kaya nga nung nakatulog pa man ang proyekto, pilay na budget o pilay na hurot na kwarta, mga katropa diha sa pagpahimo diha og water source sa may barangay Lugan. Nga karon ang proyekto mga tropa, wa mangan imong reserbuha mga suking tigpaminaw. Murag kapila na gibagbangagan diha ang lugar ra. Unya diha sa barangay Iba, particular sa mga barangay sa Sitio Palo. Wa gihapon ang mga tubo nara sa kanal sa Daplins Karsada. So, unsa man? Kay mutukod biya ta og usa ka pasading water district. Kaning water district mga tropa magkurtesi call manguna so sa ka LGU. Unsa man ilahang kaya ba moingon man sa dito nga Mayor kami ang taga water district. Nakita na mo ang kakulangon sa tubig sa lungsod. So naa mi diri mosulod bi Mayor mo barog mi

0: man og ulan, nganong ga problema og tubig. Napa, dire sa Purok City B, muagas ra ganahan. Unya, gamit kayo ang tubig, may lang, mayo lang og masolusyonan eh. Murag paminaw nako, uway natarong og divide ang tubig kay ang Purok 8, wala, po, wala may palong-palong ang agas. Wala palong-palong, wag yung agas-agas. Oh, problema man yung prokutso guys, tubig mga tropa. Napa o? Amo na lang ipaubaya sa uban. Kay if mo apil mig reklamo, murag musamot o ka-stress si Mayor. Naanad na pud mi. Importante mangita sila way masolusyonan ang krisis sa tubig. Saudid, walay krisis tubig. Kita pa kaha, palibutan o sapa. O tubig, gikan sa bukid. Insakto bitaw. Sa tinuod lang, daghang mag-water source ang lungsod. Kabanglasan, pinaghan nag-water source. Ang kulang implementation, mga katropa. O diyan, sakto, siguro nga pamunuan po siguro eh. Oh. Yun naman eh, ako, mismanagement mga siguro ni. Uy, posible lugar. Example ba, nasamad ka ba'y, nakaisamad, pasagdahan rin mo, nga kada gabi, igangulungol na, mangita ka pa maagi, para ka nang samad, mga katropa, maulian ang ngulungol, imong gibati. Ingana mo na, karon problema karaan na. Bisa pagbalik-balik ko ng istorya, balag masumhan mo. Problema sa water district sa lungsod sa Kabanglasan. Ga-eskwila pa ko diha sa Kabanglasan. Problema na nabay. Murag hapon nag-barangay iba. Kagahapon after sa water district may nag-interview, gilahusan na mong barangay iba. Problema nito, gibiyaan ka pong kontraktor. Wala na. Kung si kapitan pa, nanimaho sa barangay iba. Okay, ilang barangay, way tarong tubig. So pagsaka nito, doon saan daan sa barangay, pag man, way tubig. So pagsaka nito. Ang CR na, bahong anso. Oh, napagin mga katropa, oh. Need, aso na dire. Sa ato na, tiwasunig pang basa mga katropa. Dire, lagi amuha Purok 3B poblasyon, kay bisa ni op na ang pusit na alang gihapon muagas tubig maog sige na kog op mitrohan basta di na gamit kay gripo kini barangay poblasyon sentro na sa reserbuwa po dia. Okay, namo yon say ang barangay ga provide dili ga salig ang ubang barangay sa lungsod like poblasyon dito sa sentro dito di sa kwan ba barangay poblasyon kay kung manghod dia pati man kusugas tubig oh pati kusugay lang tubig di sa manghod dai mga portion das ka Kabanglasan nga duna gi tubig labi na ang barangay nagbutang og reserbuwa oh reserbuwa ba. Bisaya, tangke. O, tangke na. Si, wrong spelling. Warapag ko na perfect kaning spelling sa una, mga tropa. Kaya magkuhan mo spelling na may. English pag yun. Niya mong maestra sa una. May kayo mo, matkuhan ba? May kayo mo pronounce reservoir. Spelling na ba? Wala eh. Lisod spelling ko na tangke. So, napay mga kuminto dire oh. Dire sa Purok, dire alas 5 buntag, wala na'y tubig, hapon na mabalik. O, na'y mga pipila lagi, mga katropa. May buntag po ni Angel de la Cruz, morning sir. Minaw karon, tuwa po niya uglaing nasod, mga suking tigpaminaw. Napagin mga kuminto, matingala bitaw ko sa tubig sa Kabanglasan, kaya wala na'y sahog, murag lamaw, galutaw-lutaw. Oh, kung nanay sahog, murag naglamaw, galutaw-lutaw. Tinaw pa ang tubig sa ulan, purya gaba nga tubig, gabayad ang mga tao sa tubig nga lubugan, lubog, hinlo pang sapa. Pakiaksyonan kay pakiaksyonan niyo kay gahatag nagsakit sa katawan. Tinuod eh. Kasi natian sa ni mga tropa. So kanin mo kung tubig, pinakalabing importante ni mga suking tigpaminaw. So ang karon dako ning challenge mga katropa. Okay, ang general manager, nahanukan man eh, mga tropa, kaning OIC. Siya ha, mag-iritanan ka rin. Gayang nangyari ko kahapon, ma, makatulog, pagkakaan yung mga problema sa prime vote, sa water district, ma, mga, sa imbu man tanan. Kakayanin mo daw. Pero, I think, 3 months, o tawag pa, probi ba? Probi, mga tropa, kung sa taman ang kaya, mga di masolusyonan, mga suking tigpaminaw, posible ka ha, nga mag-ilik o bago na pod, o mag-appoint mga katropa o bagong gitawag na to nga general manager kung dili makaya ang problema. Na sige lang tag-elect na yun. Pag sige elect mga katropa, nanay mga na-position, pag kuma ng problema, di gapon mga sulbad. Agarang solusyon gini mga katropa, sayang ungo sa katawan, sulungsod sa Kabanglasan. Ahaman ni Tamanagob, dito sa Pulangi. Ahaman Tamanagob, diya sa pa.
1: Oh.

0: taon na nato. Ah, unsa man nato na mga suking tiyo. Okay lang to nga dunay mga deep well diya, dunay mga atabay-atabay diya. So problema gyud, problema mga katropa. Sa tong pagbalik unya, kalas 8:30 na mangawat og oras unya hangtod bisan pag alas 10 sa taman. O atong makaya ni. Sa tong pagbalik mga katropa, ato pong paminawon ang drugang nga pamahayag ni ma'am. Mila ni pantalyon mga tropa kabahin lagi sa hiskutan ng nepotismo. Okay ni. Abogado ra kita ni sa kasong Binisaya pero paningkamutan ato mga katropa. Atong mga suking tigpaminaw, karong panahuna, kinang nato ligon kanunay ang atong panglawas. Sayo kayong ulan mga katropa, wata na sayo diya, basing luya kang immune system. Mataligsikan, mapiskan og laway, subawan din kalargo. Ngunit nga, ang labanan karon paligunay tag immune system sa mga bakterya og viruses mga katropa. Wapo ko ni ingon, nga dili ka magsakit kung nakainom kag santon vitamin C. Magsakit manginang robot, kita pa kang tao. O, apan, kung aduna lang siya'y kalahian mga katropa, kay maproteksyonan man, i-boost man ang imuang immune system mga katropa, pinaagis pagtumar o santon vitamin C. Alas 8:31, sa itong pagbalik, standby mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Santon vitamin C.
3: Ako si Ora, bago ko ato sa eskwelahan, mag-inom gyud ko o vitamin C. Santon vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon o vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
4: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C.
6: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilidyod malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Kunya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon upon. Gingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Santon vitamin C. Sukad niinom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon vitamin C.
5: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon vitamin C. Santon vitamin C. The alkaline vitamin C.
7: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tumod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin sa panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong.
5: Santon vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon vitamin C.

0: sa ko kan diha. Ha? Ano kung kanya nangihi imo man gisa-isa ning imo ang tiil diha?
1: Muli ingon magud ang doktor nga. Ah, di ko mag-alsag bugat.

0: Sung, pipilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
4: Ano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
9: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
12: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you, basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
13: Two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
17: Exciting!
13: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
18: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
19: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Denlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
20: Bullseye! Bullseye.
21: Balik na mga katropa, 44 minutos, milagapak ang alas 8 budag.
20: Bullseye.
21: Sa pagpadayon mga katropa, una na to paminawon, mga suking tigpaminaw, ang ikaduhang portion sa itong pagiginabi ni Mama Milani Pantaliot, ag appointed general manager mga katropa, sa lungsod sa Kabaglasan, ito sa nitagaan o panimbaya, no? Ito mag nag-view across itong Facebook Live, dire, si Lai Ling Ling. Giminsyon na si Sir Randy Antisas, unsa ilang frequency ani sa radio po as lang. Naata ma, madungog ta sa 101.7, dial sa iyong FM radio. Hello po sir, unsa ilang frequency sa radio po as lang. Kwanta ma'am, kining kanang naata sa 101.7, madungog no, sa inyong FM radio set diha mga katropa. Asa magkadapita ma'am, Lilingling? Asa ka adapita karon ma'am nga lugar? Salamat sa pag-comment rin sa itong Facebook Live. Unya, sa pagpadayon mga katropa, ato sa ning itunol ang report mga suki gatig paminaw. O adunay report pamunuan sa Ilisaldi National High School, Mako. Mibalibad sa pag-interview, kabahin sa pagpatudlo o pa kabahin sa magtutudlo ng gitabang gulata. O kagahapong adlaw ni, puri buyag po ni mga estudyante nga hak. Ang report pinagi ni katropang Larsan Yol sa XFM Davao Region.
22: XFM Report.
23: Ni balibad magpa-interview sa media ang pamunuan sa Ilisaldi National High School sa Barangay Ilisaldi, Mako, Davao de Oro. Sa diyang gisulayan sa XFM Dagom News Team o kuha ang ilang panig kalabot sa netabong kagubot tali sa magtutudlo og mga estudyante niadtong Hulyo 27, 2026. Sumala sa mga school guard sa maong eskwelahan nga mimando ang school principal nga dili una sila mutingog kalabot sa maong insidente. Sanlit pa dayon pa ang ilang gihimong imbestigasyon. Sumala sa nahipos nga impormasyon sa XFM, nahitabo matud pa ang insidente atol sa recess hour. Din gisita matud pa sa magtutudlo nga si Teacher Juan Pascua, 55 anyos, ang maigsoong lalaki, aron ipatanggal ang aryos sang nitingil ang ganitan-aon sulod sa campus. Hinunggan nga miulbo ang tensyon kung nga sa gitabangan og sumbag sa duha ang maestro. Samtang sa interview sa XFM, sa mga ginikanan nga dunay mga estudyante sa naasoy nga eskwelahan, dako matod pa ang ilang kadispaya sa maong hitabo. Sang nitula matod pa'y mali sa gibuhat sa magtutudlo, ngayon ko lamang nagdisiplina sa kabataan.
24: Naglakot ko nagtanaw, ginapinyata bagay bunabanda ang maestro kay sumbag nila ilang itabangan. Kaanagi ko, magtay kong bata ni Kliron ko gini.
25: Nga, isip ko sa kaginikanan, atong imonitor ang atong mga anak, inigikan sa balay at upon silang i-check ang ilang bago kung sabay mga sulod. Nakakita niyo ko sa video sir nga, ibadlong man to sila sa maestro kay kaning kanang mga mag-aryos-aryos, kanang pasudlo na sila kay humana ang recess.
23: Samtang, gisulayan og kuha sa XFM ang panig sa ginikanan sa mga bata aron usab kuha ang ilang bahin. Apan sa pagsulat ng balita, nagpagayon og husay ang eskwelahan tali sa mga nalabigit sa maong panghitabo. Para makabaton og limpyo nga lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas, Magsanton Gold Coffee Mix. Katropamo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XFM News.
20: Bullseye! Bullseye!
21: Daghang salamat katropang Larsan Yol, Sibuga Report! Mauna ni Ron mga katropa. Dili lang estudyante versus estudyante ang magsubagan sa tulungaan, lakip naman po dahi ang tabangan ni magtutudlo. Ing anak na bataw, kaway respeto mga katropa, mga kabataan, karon sa pipila. Ha? Ing anak na lang bata, kaway respeto. Suko ulit katropa ang Debron. Pati magtutudlo, inyuhan na mga inganaon. Stilan, mga ginikanan, atong mga anak, atong i-check diha. Atong mga anak, atong kumustahon. Unsa man eh, ni sulod sa iyong unahuna. Ha? Huh? Sa una, eskwila mi. Di mo may ngani. Wa may maestra nga. Ninglunit rin sa mga bugan. Oh. Mas pwede man na mulunit ang maestra sa bugan sa una. Karoon, di naman pwede. Kaya sumbong sa ginikanan, impas. Oh. Pwede karoon, gasalig po na yung mga estudyante uban kay manumbag mo noon ng maestro. Kalooy po sa magtutudlo. Oh, ika ni Inday Runa. Oh. Ani magtutudlo, ay kaya magtutudlo. Oh, ganun katawa mo pag ingon kong matutudlo duha diha. Ha? Kamu ay mo pagbuan na. Na mo experience no, kaan ka ex galing ni mga maestra di mga bata. Or basta ig dili pwede mahimong magtutudlo. Ha? Ah, wala na. Direta mga tropa. Direta sa dugang kining interview kagahapon kang Ma'am Milani Pantaliot, ang appointed general manager sa Water District sa Lungsod Kabanggasan. Direta mga katropa sa ito bag niya about sa nepotism mga katropa na rao Gato pa binaw, agtubag ang mga tropa.
0: Dahil ka sa nepotism, ma'am. Adunay mga allegation sa nepotismo bahay sa pagtudlo sa bagpo ga OIC, General Manager, na sumapag suon sa direktor o sa pag-hire sa anak sa chairwoman. Ang yun sa pag-justify nga legal o morally upright kini nga mga appointment suba sa Civil Service Commission rules.
1: Regarding sa akong appointment, dili ko makatubag as to unsa ang rason sa board nga na-appoint ko. Pero, ang ako appointment is through board resolution. So, dili siya ingon na isa lang katao ang appoint sa ako. Dayon, yes, tinood ako ang ati is isa sa board of director. Pero, kung ato ang susihon, tanan, gikan sa pagsugod nila sa board meeting, as to pag-create nila sa appointment, never nahitabo nga nag-recommend akong ate nga siya ang mahimong acting na to. Pero, given an instance, nga naagin siya diya as board of director, pero dili siya mismo ang nag-appoint with sa kuha. Ang nakuha sa akong appointment is through board resolution signed by the board members and chairwoman. Then, regarding po sa nepotism, if ever nga naay ruling sa civil service nga ma-charge ko into nepotism, walay problema. Dawaton ako na, if ever na ang galing. As to, mo ingon mang galing na mo conclude sila as to legality, then you will undergo sa sakto nga pamaagi. Pero sa pagkakaroon, na appointment ko, na tagaan mo ko appointment, wala pa may agency nga niingon yung charge ko into nepotism. Kaya kung naay agency, the moment pa lang nga paglingkod na ko first day, kung naay agency ni tuktok sa ako, hawa di ako nepotism, kaya hindi ko maglugan na rin. Ano pa, parasa ba man yung magpadayon ko?
0: Ma'am, tungod sa unpaid, meron sa busiko, wala pa kita na nadlok o maputlan nga uba oriente o ang water pump na nagbala o mas dakong resin at ubi sa kabangasan kay sumako ma'am at doon na ito walang bayaran sa busiko sa BIR o sa pag-iimbing na kung saan ito ginuod ma'am.
1: Regarding sa unpaid nga mga bills, yes, tinuod yun na siya. Kay pag-resign effective sa general manager atong June 13, ay nakabindin nga mga payables. Dayon, at the same time, dili na pwede maka-issue o check since wala naman tayo GM atong time. So, isa to sa gidali-dali sa board nga dapat na ay ma-appoint ng acting para nga katong mga bills may nahinayan to bayad. So, ito, isa to sa rason nga gipadali nga na ay acting GM para makapalma sa mga bills. Dayon, moto, na-appoint man ko by July 17, pagka July 20 or 21, naghimo ko o payment sa Buseco. So by July 21, 2026, paid na ang ato ang Buseco. Ang BIR lang, wala pa siya nabayaran ug ang pag-ibig kay duhaman ni signatory. Duhaman ni signatory sa ato ang withdrawal slip and sa ato ang check-y. Dahil ang isa ka signatory, unlive pa man, sa ka-board, mabalik po sa July 1. So, pending pa to siya. Pero, nakikoordinate na ko sa BIR sa pag-ibig as to why nga wala pa na siya nabayaran. Ilang po hindi consider kay lagi, wala man sa BIR signatory during that time. Muna wala sila ng karimit sa remittances.
0: O sa'yo, problema ka nga wala nabayaran atong mga obligations?
1: Talk to the previous management, nga nawala. Dili na nga ko na matubag as to nga nawala ng bayaran. Sila palanggura ito nga tayo.
0: After mo na point, ma'am, sana sunin mo kaganiha nga sa kapag ka na daan na ka na empleyado sa kwan, sa mong position na rin?
1: Accounting processor, designee, GO. GO pa muna ka nang dayon, before ko manimot, regarding sa pag-hire sa anak ng chairwoman, as of karon, wala pa gina siya appointment. Nag-apply siya, gidawat na ko yung application letter, pero sasabot nga mag-OJT pa siya for 10 days. So after 10 days, kung makaya niya ang trabaho, so padayon. Pero kung maingon siya after 10 days, hindi niya makaya ang trabaho, so exit siya. Wala pa na siya appointment karon, wala pa gipirmahan, nag-appoint siya as empleyado sa Kabangasan Water District. Dayon, ni puti regarding ana ang district so kan pa sa una na ano mo yun ang mga empleyado anak sa mga board na ano na ano gina siya murag na na nahingo na gina siya nga culture ano ni agency way back before pero sa ikaw yung palagyan ako kanang pag duty ka rin sa anak sa itong chairwoman wala pa na siya appointment UGT pa na siya dahil sa so, pa-upload ni N gibawat na ko siya gipa-duty na ko siya kay short na ni Hub tao din sa Lord duha na lang kabuk bilin duha na lang kabuk bilin imagine din mo gabi nga multitasking ang cashier cashier siya at the same time HR customer service ang accounting accounting siya at the same time billing so ma mapiang din ang mga mahampar ang operasyon if ever dili ko magbutang ug tawo para ana ang posisyon aron nga makatabang sa amo ang daily operasyon.
0: Tama sa ni kwarto water source gani.
1: Natay pump station sa Barrio, pump station diri sa munisipyo ug diri sa kilid sa police station.
0: Ma'am, isa sa mga reklamo gipod sa mag-eksudan diri sa lubog, hugaw ng atong tubig. Usay kawon isip sa imong bagong pagdumala unsay kaya natong buhaton para ma ibali bitaw nga matubag kining yang mulo sa tumatong isunan mga konsumante.
1: Atong 17 man ko na appoint as acting GM. Pagka Saturday, nanawag ko sa Malaybalay City Water District. Kaya mo ginamention pa minti nga prime water. Nanawag ko sila ha kay magpatabang ko kay nakita na din ako nga bisag ako mismo sa among Parimalay, among tubig, lubog. So, naatay tulo ka pumping stations, ang isa na, kaning din sa gym, walay chlorinator. So, di-open ko, o may nakig-met ko sa GM sa Malaybalay Water District, na tabangi ko sa pagkakaroon na malisen gambala gamay lang ang kahugaw sa tubig sa kabanglasan. Dahil, as of the moment, dili pa yun ka-afford ang district para mapalit ng facilities. So, nidoon ko sa Malaybalay Water District asking for brotherly help na tabangi ni sa mong baton. So, ni-grant si Malaybalay Water District yung isa ka-chlorinator set. Ni pahulam siya sa mua o chlorinator set mao ang among i-install karon diya sa gym. At the same time, nihatag sila sa mua isa ka-drum nga chlorine. Chlorine granules para gamit dugang sa pag-treat sa ato ang tubig. So, ang ginoon sa mo, sa alang gawin nga nag-istorya ni Malaybalay Water District is, kanilang sa ang atong buhato sa pagkakaroon. Hinahinay, ka-imagine si Manap ako, nilapag-team, nilapag na kadagan ng mga responsibility. So, yung ginoon sa pagkakaroon, butang pag-chlorinator, treat na ito yung tubig sa inyong sakapan, kawalay chlorinator, atong tanawin sa epekto niya na. Pero, along the way, panagkamutan ganyan mo na ma-elevate yun kung saan mahatag sa konsumante ang insakto nga water quality na mo'y gisaad o vision sa water district na mo provide o potable water.
0: Okay, ma'am. Isip sa inyong pagdumala karon as a new appointed, elected general manager, acting general manager, ma'am. Masa may laungan sa itong mga konsumante sa katawan, ilaw sa pagdumala, ma'am. Okay, previously, atong atuang kanhi general manager ma'am makita mo din ato nga ako ya soroy lang nagidid mayo nga lapad ng buwan sa district like nabiyaan ang buwan branches tunay mga naabandon ng mga materialis so gasto ma'am buwan pa ya po na so asahan sa katawagan mo
1: dili lang po sa siguro din ato sa i-condemn kung sagit ang previous management kaya nag-effort man sa sila pero sa ako siguro nga time ako ginayon ang mga konsumante tinabangay ni na masabtan nila kung unsa gid ang status sa water district karon dili bitaw nang puro na lang sayop lang sa water district ang nakakita kay ako personally musulti gid ko maglisod pa ko og sulbad karon sa mga problema kay nagpatong-patong dili na kay isa ang problema sa water
21: asa man nita mo ingog sayop di sa busiko
1: Water district na unta masabtan sa ginila ang sitwasyon kay karon 1,300 itong konsumante ang ato ang water sources mura gihap.
21: Water district, bagid baga tropa atong dukdukod, ani? Diba?
1: Kasi ato ang tubig. So, panikamutan ako nga, during sa ako ang time, mahatagin ako ang better na servisyo. Dili mong galing gibingon nga, mula pa pa ang servisyo. Pero panikamutan din ako na mahatag sa mga konsumante ang sufficient nga tubig, hinlo, Oh, insakto gyud niya tubig para sa ato ang mga konsumente.
0: So, ito sa deputisi, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Adunay mga allegation sa deputismo bahay sa pagkundok sa bansa.
21: Okay, human na mga tropa, sumoto! Moto mga suking tigpaminaw, kadyot lang, ginhawas na gamay. Okay, murag magamit atong pag-abogado sa kasong minisayaan ni karon. Ha? Tamang sa itong mahimo, ah. Ito sa rin tagagpagtagad ni itong mga FV viewers nga nakalili karon diri mga katropa. May buntag ni City Councilor Jason Chad Ayala. Ay, blood, musicals, sayo, ron eh. Puso mo, cons, puso mo. Starlight na Milleston, good morning, watching from Patpat. May buntag, salamat sa barangay Patpat pagliili karon diya, ha? Sheila May, Labrada Sido. Wad, may buntag na itong uptake kagawad mga katropa sa barangay Patpat. Shout out niya, Sir Barangay Patpat, headed by Captain Okit, and official Oglabina sa Oglabina, mga GO and staff, Barangay Patpat. May budag, tarang mga empleyado no, sa Barangay Patpat, mga suking tigpaminaw. Morning, good morning, Alex Olivares. Good morning, Katropang Jonathan. Good morning, Alex. Pa-shout out, o may buntag niya no, sa Olivares family. Amang napita karon na minaw. Pasa nga barangay, mga katropa. Si Kurt Rick Libor. Good morning, naminaw may diri sa mong gamayng radio. Nakatanaw po mi sa live nimo katropang Jonathan. Asa man napita? Asa napita naminaw si Kurt Rick Libor? Sila mi Labrada si Doan. Salamat. Si Francisco Alimurin. Watching mi din he Barangay Dalwangan. Sir, may buntag. Barangay Dalwangan, mga katropa. Salamat sa pagliili, pag-view, pagpaminaw sa itong programa. Karod na programa ka Bullseye. Now, diri ta, mga katropa, marag makuanta ron aning problema ha. Sige lang ha, tama na siya kung makaya mga suking tigpaminaw kay di man ta abogado lagi, pero abogado ta sa kasong binisaya. Kagahapon, ako na nang i-consulta sa ito ang amigong abogado, mga katropa, kung kini is pwede ba? Pwede ba nga mag-appoint mga katropa o usa ka general manager ang usa ka buhatan kung ang board of director usa sa igsuon niini? Legally o sa liga sa general rules mga katropa, di gid siya pwede. O sa ethical mga katropa, di gid siya pwede. Lewis Atina Balansag Pino. Sir, good morning da Sir Lewis ha. Lewis Atina ma'am, good morning. So, di gid siya pwede mga suking tigpaminaw sa general rules. Aniya mga katropa oh. Dili lang kinag-collapse ang operasyon o ga-serbisyo sa tubig. Grabe masad ang lantad ng mga irregularidad o allegation sa nepotismo o mismanagement mga katropa sa Water District sa lungsod sa Cabangasan. Watching me dire sa akong papa dire sa Manila, Sir Lewis Atina Balansag Pino. Good morning, ma'am. Magandang umaga po dyan sa Manila. Oh. Aron maaksyonan o mapatubag ang mga nagdumala, kinanglan kini ipaabot sa saktong mga ahinsya sa gobyerno. O unsa man ang pwede ito atuan, labi na ang luwa. Di lang kini basta-basta nga reklamo. Mga katropa, kay nagsagol man eh. Mismanagement, nepotism, walay saktong servisyo ang Water District. Kana ba? Muna mga suking tigpaminaw. Watching the Sentro Malaybalay, sir. Si Hava Giorset. By morning, dear. Watching, salamat. Pagliili na sa itong syudad sa Malaybalay, no? Good morning. O, di ni basta-basta nga reklamo mga suking tigpaminaw. Naadiri ang grave misconduct. Nepotism. O gross inti kana bitang kakulangon ba oh kana nga dunay mga papaya oh ani ang mga tropa ang inyong buhaton oh labi na gyud sa itong mga kinsuunan ani oh asa i-report ang mga violations labi na gyud ning nepotism og misconduct nado ni siya itulo 5 tulo og 5 3 to 5 mga tropa no nga pwede ninyo ga paminaw na to ni nepotism o Civil Service Commission. Pero di, I think di ni siya kuan mga tropa. Sige lang. Ato gining paningkamutan nga makunik na itong luwa ani. Ningkamot na ta nga makakuha tag numbers luwa. Ang nepotismo, seryoso kaayo nga supak sa balaod. Anti-Nepotism Law, Executive Order number 292. Masin ni naminaw nga abogado karon attorney, posing pwede tang makurik dire. Dili pwedeng itudlo, ibutang sa posisyon ang pariente up to 3rd to 4th degree of consanguinity. Ha? Affinity o appointing authority o board. Office of the Ombudsman. Tungod kay public office o local district, kini pwedeng pasakaan og kasong administratibo o grave misconduct, dishonest, graft ang board of directors o ang mga gitudlo. Oh. Ha? Tanaw na to. Padayon ta, problema sa seryoso og contractors. Local Water Utilities Administration, mo na ning luwa. Sila ang nagdumala o nagmonitor sa tanang water district sa nasod. No? Pwede ninyo i-report ang nga nag-collapse na ang serbisyo. Walay agas, katong nisgutan, walay tanong agas sa populasyon. O gibiyaan sa contractors ang mga proyekto. Pwede ba ngayo o luwa, takeover o intervention tungod sa kapakyas sa board o management? O diba? Una, mga suking tigpaminaw. Maayong buntag, sir. Niagi sa akong wall in your live watching from Sumpong, Aljon Ihara. Good morning. Salamat niya sa pagliili sa itong Facebook live. Padayon! O, oh, ito, mga tropa, pwede ninyo ipadala rin sa luwa. Huh? Unpaid statutory obligations, BIR, pag-ibig, o busiko. Muman niyo sa mga problema karon sa water district. Ayun ting, nasulbad na ni mga katropa or ah, nasulbad na ni, nabayral na ning problema sa busiko kay di kurente man diha. Kon ginatag sa payslip sa mga empleyado nga ang kaltas para sa BIR o pag-ibig pero dili ginarimit sa opisina, criminal nga kaso kini o estafa o malversation of public funds. Pwede kining i-report diretso sa BIR o pag-ibig regional office aron ma-audit sila. Kana kung gikaltasan ka ba? O nya wala kay pag-ibig diha, pirminti kang sawi. Mula itong joke mga tropa sa kasundalo. Naasya'y nana sa GSIS, ano sa ATM, kompleto tanan, pero wala siya'y pag-ibig. Unsay unang buhaton sa mga residente o empleyado. Magtigom o ebidensya, document mga tropa, o mga ebidensya, tigumon. Pirmadong sulat o manifesto gikan sa mga apektadong residente. O mas complaint o petition. Mana, mga resibos, tubig o litrato, video o nga walay agas. Kung gusto mo mo petition, ha? Documentation sa deputismo, pangalan sa BOD, oh? Board of Directors, pangalan sa gitudlo ng YCGM o anak sa chairwoman. Kana, pagkahuman, kung empleyado, sa empleyado, payslip nga nagpakita sa kaltas pag-ibig, BIR certificate o certification, gikas pag-ibig o BIR nga walay remit. So, baka itong mga empleyado, gusto magreklamo. Punay mo istanda nga mo reklamo. Nga gusto mo mudol sa muha. Paminaw na muna yung reklamo. Oh, kay sama pa, morto nga na yung ato mga tropa ang mga dokumento diha. Kay wa talaga ito yung bupirma. Kay wa naman po general manager, general manager. Nga wa man po di, wa man po proper turnover. Anahanukan karon kining napuli. Padayon ta. Mga katropa, na padre, o idool sa sangguniang bayan o LGO, kini independent body lagi ng water district. Pero kung apektado ang katawhan mga tropa, di po siguro magpakabuta bungo lang LGO ani. Mga hatmuhatagan gini og pagtagad. Tom, pakawatay yung uras, Tom. Oo. Bisan pa man og independent entity ang water district, sa papel ang LGO kay adunay moral og political authority sa ilahang jurisdiction. Pwedeng mangayo og committee hearing o inquiry in aid of legislation sa municipal council. Una, klaro man gito, oh? Bisan pa og independent entity ang water district sa papel, ang LGO kay adunay moral og political authority sa ilang jurisdiction. Pwedeng mangayo og committee hearing o inquiry in aid of legislation sa municipal council. O may ginabuhat diri mga tropa sa malay-balay, ipatawag ang taga-prime mooter. Unsa naman yun ang kaya nila para sa pag-supply tubig sa katawan. Nga na ba? So muna mga suking tigpaminaw. Naipangutana diri mga tropa, kining kadyut lang kayo, ato sang tiwason kay katiknot mangod ko, walay ko yung printers balay lagi. Diri ko ba print akong mga study ba? Diri ta sa cellphone, sa'yo kay magkinabuang magun na itong cellphone sa hige. Baratohon naman po na itong cellphone. O, kuan ra ben eh, tag mildos. O. Asa, ato sang liliyon mga suking tigpaminaw. Ha? Ato sang liliyon dire. So, jut lang. Kay, napadre oh. O, jut lang ha. Dapat lang. O, kani pag-appoint lagi. Kani pag-appoint mga tropa, ay pangutada, pag-appoint mga tropa sa bagong general manager, dili ba supak sa luwa ang pagtudlo sa board na mahimong GM ang igsoon sa board? Punay pangutana. Ang tubag ana mga tropa, dako kayo ng supak o illegal. Dili lang kay supak sa luwa apan dako usab kining paglapas sa mga balaod sa Civil Service Commission o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. O baka din amin po. Ani ang mga rason nga nung unsa ang mga balaod ang ilang yasol? Nga naman nga bawal o illegal kini? Muna pangutana. Sila ang appointing authority. Sa posisyon sa PD 198 Provincial Water Utilities Act of 1973, ang Board of Directors sa Water District ang nagkupot sa gahom sa pagtudlo sa pag-appoint sa General Manager o OIC General Manager. Sila ang sila ay gagahom na sila may appoint. Sila man ang BOD, sila mga tropa. Napadugang role on nepotism, second degree. Ang igsoon kay second degree relative by consanguinity o kadugo subay sa civil service rules executive number 292 administrative code of 1987. Bawal kayo tudluon sa bisan unsang posisyon ng kabanay hangtod sa third civil degree sa nag-appoint. Di ba? Padayon ta. Bisan pa ugay sira, dili pwedeng makalikay sa likay pinaagis pag-ingon nga OIC o officer in charge naman na siya o dili regular GM. Bawal gihapon ang pag-designate o pag-appoint sa pariente tungod kay ang pundo o desisyon sa pwesto gikan gihapon sa board. Dili pala nga part tinaw man. Tinaw mga katropa, pero wapo kung ingon nga si mamo mo take down siya karon niya o step down, I mean. Padayon, kung kaya at sirbisyuhan mga katropa, kini kay di magunta, gaturan niya siyang gihisguta diri, puwatay katungod mga katropa nga ato siyang hukman niya. Muna nga, mangita taron o makakonekta sa luwa. Ha? Luwa, mga tropa. Kini, which is reklamo, pangutana sa katawan, ng atong gitagaan ng pagtagad. Kaya kung dili ito ni tagaan pagtagad, mga tropa, mahimutang kita ang gisumbungan, pero napakahilom ta mga suking tigpaminaw. Which is, di man siya isyo, pangutana man ni mga katropa. Kakanang isyo, kanamang may tarong agas, di amaman ay problema na ito karon tungod sa mismanagement. Kanhi pa. Nga general manager, wa man ay nahimong, wa man ayo ang problema sa tubig sa kabangasan. Muna ay dakong focus karon diha dapat. So, naun siya naman ni pagkitabuhan, ni abot na sa nepotism. Sina dunay na minaw karong abogado, ikore ko attorney. Okay, anda man tayo maminaw mga tropa kay, papalagi na kahuman sa pagka-abogado, atong nahuman lagi, diriputa sa abogado sa kasong binisaya. Padayon ta mga suking tigpaminaw. Ha? Padayon ta. Unsa ang mga violations nga nahitabo? Kani, anti-nepotism law sa CEC Rules and EO 292. Direct violation kini sa Civil Service Rules kay pampublikong opisina sa GOCC ang local water district. Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pwedeng masandigan og kasong mapasakar og kasong graft ang board tungod kinaghatag og unwarranted benefits, advantage of preference sa ilang paryente. Republic Act 6713 Code of Conduct for Public Officials. Paglapas sa probisyon bahin sa conflict of interest o professionalism. Unsay pwede mga katropa? Oh? Kung subay sa civil service rules o PD 198, ang Board of Directors, ang appointing authority sa General Manager, dili pwede ang pagtudlo sa igsoon sa usag-usa ka director subay sa second degree of consanguinity kay supak sa anti-nepotism law. Giunsa kini pagpasa sa Civil Service Commission o luwa. Pangutana na. What if? Oh, dahil pangutana. What if? Naay bylaws ang water district nga pwede mahimong GM bisan igsuon niya ang usa ka BOD. Pwede ra ba? Pangutana na siya. Atong ning gitubag bilar kay ko gabig study ba kay ni mga tropa. Oh, okay. Mo gini to adre. Gusto na to matinawan mga tropa ang pangutana. Pero ako gusto gina ko ang tubag mga tropa, solusyon sa tubig des lungsod. Mo gina ko punto dia. Oh. Oh. Ngano ni abot man ni nepotism oi. Oh. Legal hisgutanan ra man eh. Dapat ato is focus dia ang kada magyung papatubig, pagtarok sa serbisyo mga tropa sa lungsod. Ganang water district diha tama katuon sa pagkakaron. Ha? Padayon ta. Pakutana. What if daw kung ano dunay bylaws ang water district nga pwede mahimong GM bisan igsuon na niya ang usak sa BOD pwede ra ba? Dili gihapon pwede. Sigurado og final na gyud ni mga katropa? Ha? Sa kani. Maskin unsa pay isuwat nila sa ilahang internal nga bylaws, dili gyud pwede nga mulabaw ang bylaws sa usa ka water district batok sa national nga balaod sa Pilipinas. Oh? Nara o. Constitution og national nga balaod. Republic Act 3019, Executive Number o Executive Order 292, Civil Service Code PD 198. Layo kayo sa ubos internal bylaw sa water district. Kung ang usa ka bylaws o internal policies opisina supak sa nasyonal nga balaod, ang tawag na null o void. Walay biktima o walay epekto sa balaod. Dili pwede nga maghimo o gagalingong balaod ang usa ka board aron lang maligalize ang sayop sa nepotismo. Sinaminaw tong amigong attorney karon ba niya. Paabot pala ko, basi iya ko gichat ba? Iya kong i-chat nga, dapay dugang ba? Ang water district ay sakop sa Civil Service Commission. Sumala sa Supreme Court rulings ang tanang local water district sa Pilipinas kay mga government-owned ang controlled corporation sa GOCC. Tungod kay gobyerno sila 100% nga sakop sa Civil Service Rules. Ang Civil Service Law, Executive Order 292, klaro kayo, bawal ang pag-appoint sa kabanay hangtod third civil degree ang igsuon kay second degree. Walay provision sa si isi nga nag-ingon nga pwede ra kung naabay bylaws. Kung naa sa bylaws. Anti-graft and law violation, Republic Act 3019. Kung naghimo sila og bylaws para lang masiguro nga makasulod ang ilang igsuon o kabanay, mas misamot hinoon ang ilang peligro sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pwede silang mapasakaan sa ombudsman o kaso kay naghimo sila og paagi aron maghatag og unwarranted benefits o reference sa usa ka tawo gamit ang ilang puwesto. Na. So, unsay pwedeng mahimo ani sa luwa? Unsay pwedeng mahimo sa luwa ani? Ilan mga katropa? Ano man sad na about tong tanahon to ni karon? Ato ning kay daghan nang magchat des ko ha. Sumani. Labo butang ni katulog ani ba? Seryoso og dako ang gahom, ang aksyon nga pwedeng buhaton sa luwa. O nay pangutana mo gud diri. Unsay daw pwedeng mahimo sa luwa? Seryoso og dako kayo ang gahom og aksyon nga pwedeng buhaton sa luwa ani kining Local Water Utilities Administration kun makaabot kini nga mga reklamo kanila. Tungod kay ang water district nagatubag og crisis sa serbisyo, nepotismo o pagkalunod sa utang, ani ang pwedeng buhaton sa luwa mga katropa? Nabayra naman siguro ang water district ani bay? Bayra naman siguro ang busiko sa luwa ni. Pwede nila kinyo. Kung makita sa luwa nga dili na maayo ang pagdumala ang board og YCGM, labi na kung nag-collapse na ang serbisyo sa tubig o nagbaon na sa utang, adunay, excuse me, tubig, nagbaon na sa utang o nalubong na sa utang mga katropa, adunay gahom ang luwa ubos sa PD198 nga mag-sit up og interim management committee o takeover team. Nanana. Unsay mahitabo? Suspindihon o tangtangon sa luwa ang gahom sa karon nga Board of Directors o OIC General Manager. ang luwa na mismo ang magpadagan sa Kabanglasan Water District aron ma-reorganize ug ma-rehab kini. Dako ni nga proseso man. Magpadala ang luwa ug ilang mga auditor o inspectors sa Kabanglasan aron imbestigahan ang financial audit. Asa padulong ang collection sa kwarta o asa padulong ang collection sa tubig. Ngano man nga wala na remit ang BIR, Pag-ibig, wala babayari ang busiko. Nga, technical audit, nganong napuspon o gibiyaan ang duha ka proyekto sa kontraktor o nganong walay agas sa mga pipila ka mga purok. Nga na ba? Personnel audit, i-review nila ang tanang appointment kung makita nga nepotismo ang pagtudlo sa OIC, general manager o anak sa chairwoman. Ipawalay visa o nullify o cancel dayon sa luwa ang CEC ang maong og sa CEC ang maong mga appointment. So due process ni bay. Pero kung walay mo file diha kang Ma'am Milani Pantalyon og nepotism, nyawa po ni mga katropa usaktong reklamo diha sa kining upasaka gyud diha. Apag pabilin sir, ayo masulbad na problema mga katropa diha sa kanang gitawag natong crisis sa tubig sa lungsod. Ato sa siyang tagaan og 3 months. Oh, 3 months sumapa kay 3 months mangguni. 3 months nga pagdumala og dili makaya posible nga dunay mo take over na pod nga o i-appoint mga tropa nga board of director. Ana ba? So atong siguro sa mga katawhan karon sa lungsod, pasagdaan sa ato si Ma'am Milani Pantalyon niya mga trabaho niya, ang trabaho nga gisangat niya kay mutuo mo sa dili. Galabad po siguro nga nahuna ni Ma'am Milani karon unsa ang pagresolba kini problema nga dili man tanayahang problema. Problema man sa kanhi general manager nga pabalik-balik ang problema. Way tarong agas, tubig sa Kabanglasan. Paguman, what a guy's solution? Ha? Mama na. Mura siya agsamad lagi. Mura agsamad. Mga katropa nga, tabalo kang nahubag, nagsakit. Tabalo kang pwede tamlag, tambalan para maalibyuhan. Imura mang pasagdahan. Mura gihapon ang water district sa lungsod sa Kabanglasan. Suma pa, ang uban, adunay mga kiti-kiti. Ah, hugaw, lubog, tinaw pang sapa, suma pa nila. Simple, piping. Oh, piping mga katropa, need rehab na. Oh, padayon ta mga suking tigpaminaw. Ah? Pagpasa sa kaso sa Office of the Ombudsman o CEC, dili lang pagtangtang sa pwesto ang pwedeng mahitabo kung makita sa luwa o luwa o di team o adunay malversation o public funds. O pagkulimbat sa pundo. Ha? O gross neglect of duty o grap ad nepotism. Ang luwa mismo ang pwedeng mo refer o magpasa o formal nga kasong administratibo o criminal sa Office of the Ombudsman batok sa board. Ha? Batok sa board member, board members o OIC general manager. Kung ang water district adunay gi-applyan nga loan sa luwa para sa pasilidad sa tubig, pwede kini i-hold o i-freeze sa luwa hangtod nga dili ma-clear o maayo ang mga isyo sa nepotismo o mismanagement. Yen Smith, good morning. Good morning. Salamat sa paglili. O niya, dili lang maghulat ang luwa nga makabalo sila pinaagi sa hungihong. Kinahanglan kini nga formal nga reklamo. Okay ni, formal nga reklamo. Muna, challenge ni karon, ha? Itong challenge ni sa mga nagreklamo. Maghimo og mas complaint o petition letter pirmado sa mga apektadong residente. Labi na, gikan sa pipila ka mga purok. Ibutang na ito, 8, 9, 10, 11. O mga empleyado. Okay na ba? I-address sa luwa administrator. Isaysay tanan ang 8 kapuntos nga gihisgutan katong mamo niyo, nepotismo, walay nabayran o wala nabayarat ng busiko, BIR, pag-ibig, gibiyaan nga proyekto o walay agas. Isa sa mana sa mga problema niya. Umuna mga suking nga tigpaminaw. Unya, padayon sa akong suggestion na ni, ato sa siyurong ipatarbaho si Ma'am Milani o subay sa hatag nga 3 months. Iyaman tarbahoon mga tropa para mahatag ang mission o vision sa water district para sa katawan sa lungsod sa Kabanglasan. Base hindi ay sa siyang pamunuan sulod sa tulog kabuan, nasulbad din problema diha. Pinaagi sa tabang sa mga kingsuna, magtinabang lang ta. Oh, oh. magtinabangay na lang ta mga suking tigpaminaw. Kaya kung digid makaya after 3 months, well, ana mo to si ma'am, step down siya. Oh, ano siya ba? Hindi makaya, mga suking tigpaminaw, kay pwede nga sulay. Atong trabahoon mga tropa ang yangungo sa katawhan. Yangungo sa katawhan na masulbat ang water crisis sa lungsod sa Kabanglasan. O basinday, si ma'am kaya niya nga i-repiping mga tropa o sa ilaing pamaagyan na nga masulbat na diha. Kaya kanang kiti-kiti, kanang kalubog sa tubig, mga tropa, posible bang adunay mga part sa tubo diha nga sa lubong silalom na yung mga hungaw o mga bulslot na sudlan dahil na kasi sige nag-ulan. Nasudlan mga tropa ang lapok mo na pag-pressure, pagpaagas yung gripo, sulod mga tropa ang hugaw. Ano, trabaho lang sa siguro? Ha? Trabaho lang sa siguro tayo mga katropa at tagaag chance ba? Mga suking tigpamusok ka to,

Oh, wala mga katropa. So, paningkamutan to ni. Oh, paningkamutan na to ni mga suking tigpaminaw. Kay napaderyo. Taas-taas pag ini mga katropa. So, naderyo. Naputi mga kuminto dre. Siya nang awa man. Sige lang. Ha? Sige lang mga katropa. Ito naman na isigutan. Sama sa kong giingon mga suking tigpaminaw. Tawagan na rin ito ni Krug. Diyot lang ha. Diyot lang, Tom.

So muna mga katropa. So kabalo man ko karon si Mami Lani, naminaw man sila. Oh, naminaw daga naminaw das long shorts ka bang nasaan karon, pero trabaho lang sa tamam. Ah. Trabaho lang sa tamam, normal gini mga katropa nga dunay criticism nga makatong madawatan. I-critics ta ba? Criticism mo, normal na siya. Di man gay excited mga katropa nga di man gay exempted niya nang tirahon ta. Grahon ta, ganahan mo po si Rusto, mabalik o kabang santo, mag-investiga o utro. Oh. Anda mo na yung muuban ako mga batos. Oh, magrulita sa ta, naghanar mga 15 swerte karon may. Oh, magkatropalita sa ta, magkatropa. Man lang na 50 pesos nga lod. Gika ni Barangay Kagawad Artemio Gullies Barangay San Jose mga katropa. Niya, mayong buntag po sa amigos, lungsod, kabang lasan, sa iba. Si Kyung Kyung Gaban. Ay mo kalimot nga karong umabot nga Nobyembre 2, aside sa managkot na sa sementeryo, murag magpapili po ni bata pagkakagawad sa barangay iba, tuloy tabangan mga tropa. Oh. Okay, sa may swerte karon nga mananaog mga suking tigpaminaw. Huh? Ah, kinsa may swerte, murag swerte gini si Patay. Ah? Olololololololo. Dugang. Ah, wala. Gini malas si Ma'am Josefina siguro ay. Oh. Wala si Hava Giorset. Oh, Giorset mga tropa ang nakadaog. Oh, basi nagpabilin pa ni si Ma'am Hava karon. Mga katropa, Ma'am ipiip ang page, hatak imong number kay luran ka Ma'am og 50 pesos. Sa pagkaran nag-share na minaw mga katropas programa nakadaog pa kag 50 pesos. Pulo na ka spend. Deb. Pulo na? Pulo na ka tuplokan, Deb. Ang J, ang 50, tag J's. Oh, ay lima ra day, lima ra day oh. Oh. Lima ra mga tropas bito kay Dave oh. So mo na mga suking tig paminaw. Ha? So mo to. Kung di makaya ni Ma'am Milan eh, ang bagong appointing officer mga tropa, I mean GM, General Manager sa Water District sa Lungsod sa Gabanglasan. Aka na na. Oh, siguro magita siguro tag pamaagi na magita na po pamaagi ang mga BOD diha nga. Mag-appoint na pag-utro kasi may kaya niya. Kuha ko eh. Galabad-labad sa ulo niya. Kita'y musaluan yung daang problema nga kining dili ato ang agi. Pagkaman, kita'y dukduko. Nakuha, ka-experience biya kuha na. So, una, di po kong lungsod assign. Gikan ko dito sa office. Iya, di man maayo ang management sa lungsod mga tropa. Di po ako pikas pa kuha to. Di man maayo, take over ko. Sus, grabe. Pag-tingkay mga tropa sa mga records. Grabing rehab na ko eh. Grabing pag-rehab nako. Di ka dili gid maayo ang mo. Dili maayo nga mo take over ka mga tropa sa usa ka position pag human pritighan ang problema day nga sulwaronon. Ya pag human sa nasayon ko kabangsan pila ko tuig. Gipadala na po ko sa head office kay i-take over na po nako ang agi po tong ipulihan ako sa kabangsan. Mora gihapon. Kung girehab gihapon nako ang iyang agi dre. Pasti lang lisuda lagi. Mo ni nga labad gini sa ulo mga katropa mo nga pag tinabangay. Pag sinabtanay, yung gano'n na yung reklamo, mga katropa, anto mo talaga, kay gahapon, dito ko sa Water District po lagi, na yung nagbayad. Na yung nagbayad ba? Di ko nga, anong siya ka dinimit? Bayad lagi ko. Sir, bayad ta sa tubig ng lubog? Oh. Di ginato na po yung supakon, bay nga, muna ang lahang reaksyon na katinood, mga puna. O, ni nga, ha? So, man, nanawag? Ah, isa, na yung nag-chat ay. Isa, jut lang ha. Kay, oy, sakto di ay no? Napaday isa ka report. Sorry. Kalay-kalay yung bataan. Eh. Oh? Cool ba na yung bagong extra karo? Kini si Jonathan Liz Ulano nag-ingon. Katropang Dave nag-ingon. Ang pagdula sa makahatag o swerte o

0: ka resulta po sa kani mga bata. Dapat dai sa ka report mga tropa be, ato sa ni pasulod. Ay, di na masulod ba? Pwede ra? Ato sa ni pasulod mga tropa para sa Sabu Association sa Barangay Dahilayan Manolo Fortes na kadawat o 400,000 pesos nga sustainable livelihood program zero hunger grant gikan mga tropa di Gisabel at Chacuso sa PIA Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Nakadawat ng 400,000 nga Sustainable Livelihood Program Zero Hunger Grant ang Panagsabua Association sa Barangay Dahilayan alang sa ilang egg production livelihood project. Ang ceremonial turnover gipahigayon sa New Government Conference Hall niadtong Hulyo 27, 2026. Pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office, DSWD Bukidnon Provincial Office o First Special Forces Battalion. Mismong si DSWD Bukidnon Provincial SLP Class Master 1 Coordinator Glenn Inovero ang itunong sa grant kadto sa Panagsabua Association aron suportahan ang ilang community-based egg production project ug mapaligon ang panginabuhian sa mga miyembro sa asosasyon. Padayon nga gisuportahan ni Mayor Rogelio Quino ang mga programa sa Department of Social Welfare and Development nga nagtumong sa paghatag og malungtarong panginabuhian ug dugang oportunidad sa mga asosasyon sa lungsod. Pinaagi sa maong grant, gilauman nga mulambo ang lokal nga produksyon ug mas mapaligon ang food security ug ekonomiya sa komunidad. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel Chocoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
0: Bullseye! Bullseye! Daghang salamat katropang Jezabel at Chocoso sa Buga Report! Mga katropa! So, bora! Bora, mga suking tigpawinaw, itong naglagkob sa itong panag-ubad karoon kamuntagod. I hope ga matinawan ng tanan ba? Unya, servisyo sa gud? Servisyo, sulbaron ang crisis tubig sa lungsod sa kamamorang gina. Mugi na tumong tinguha di mga katropa. Kung di makaya, na trabaho na sa board of director mga suking tig paminaw kay problema kani adto ra na problema, wa man nasulubad. Oh, dapat gipangitaan ni solusyon sa una. Dapat sa una pa lang daan, gitrabaho na ni. Kung pabalik-balik mga katropa ang problema og dili tagaan og posible ni lagi digid mawala sa una-una bay. Ako ra ba, dautar na pagkakun sa'yo magunahuna agad? Oh. Muning, maalas ako police station bitaw, pangutanan yung kaubang media o sa mga panghitabo, nilanggi ko mutingog. Kay, gareklamo ang sahay ang spokesperson sa PNP Malabalay sa kwa, basta ako mutingog mga tropa, basta mingaw ang panghitabo ko. Mingaw ang palibot, yung mutingog na ko. Bitaw, maadto na ko! Daghan, kay salamat sa pagiguban mga tropa, kay palingkamutan na ko, ugma, makuha na to ang tubag sa luwa, ane. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawak katropang Rostom Villafranca Deb Generalaw, nga niingon siya ang pagpusta daw kay bahala ka Deb. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano mingon, ang pagkabot sa ustisya, kinanglan nato ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung ang maturan matabunan sa maling binuhatan. Mayong buntag Bukidnon, dalaygon ng Dios kanatong tanan. I love you Bukidnon. Bullseye.

0: Tung, pipilay nyo ang gasolina.
1: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
9: Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
10: Sure ka?
8: Oo.
10: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na, mahal. Late na ako makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ang gabi na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, nga nung gamugot mo na yung mong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Nga naman.
3: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuunak kong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 User.
5: Ako na si Lalay, tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalik

0: kayo ang akong pagkatulong. Dili na hago ang akong lawas. Pumunta ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommenda dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw na sa nga inahan karon nga dapat dili dyan na to kasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Tong, pagpilay niyong gasolina?
6: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!

0: Just as I am by Urso Play. Grabe kay Urso Play ba yun? Eh, grabe kayo. Kayo. Huh? Alas 10, 13 na. Alright, welcome, welcome, welcome. Welcome. Saan naman yun? Maraming irik ka naman yung pangalan sa kung kung ulo sa Danyo eh. Yes, mas sa ito dito rin eh, ay nyo makaupang karong mga oras kay ang duha ka bayot nagpa-papsmear pa mga katropa sa so, si Maring Daria o si Maring Erika na sila yung mga kanya-kanyang mga tuluman nun. So ako sa inyo nga makaupang karong nagwantahan lang sa gugo ninyo kan, bida ninyo ay maraming buwanahanan ninyo ng buntagan eh. Oh, happy birthday ay sa mga tarang mga nag-birthday karon mga orasa. Aga syempre kani ato ang programa gayud gratis magibuton sa Santon and Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Aba, ang grabe kayo. Food supplement for healthy bodies, stronger immunity yun na mga katropa. Ayo gid mo og ang kumpiyansa di aron sa labi na sa panahon ron karon na init buntag nya pagkahapon mulan. So Ginoo ko magtabisay lagi kay ninyo mga inyo hang mga kuan dia. Inyo mga sipon.
1: Storya ipon, sirip mo eh.
0: Uy, sabunin nga. Wala nga, action dag kabalakaan eh. Okay, syempre, parisi na ako ka Santon Vitamin C. Ano, para dili ka ma-disbalance niya mga katropa, ha? Alam, sige, live na karoon sa ito ang studio. Sa studio, matod pa ni Maria Erika sa Studio X. Okay, live na sa XFM 107.1 Tagum City. Okay, siyempre, alam mo ginabuhay mga katropa. No, dapat la life must go on ta, ha? Ha? Bugnaw ka nangabot ng mga bigat la, nangabot ng mga katropa. So, alas sige, sumita sa saunahan, B, kay mura ni sangko naman sa aping. Ato nga, marami mura, magsipra ko titong lawas sa Maring Erika. Alas sige, alas yes, this size na. Here's another song from Starship. Nothing gonna stop us now. Paborito kayo sa kong parinti. Mga parinti, kaya pinos bungal gabri, pinos dribitaw. Ha? Ay, kaya nato si Bung, sigil to greet siya mga parinti. So, alas, sige, kaya sugda na nato itong joke niya taon-taon. Sige, diyan sa mga kaya din ako.

0: the One by Robbie Williams, mga katropa. And that song was brought to you by Santon Vitamin C.
1: Siyempre mga maring argamas, malami ang isi, mag Santon Vitamin C, mabalit na sa mga nagkaraiya, mga pamasang butika, ang adol mismo sa inyo mga lugar. Mm-hmm. Ano ba ito sa layo, mga mapakan mong iro,
0: may gano'n. Mag yun.
1: Mga maring, adlaw ka ron, yeah, Merkules, thanks God, it's Merkules. And before anything else, I would like to thankfully, nag-ako ang beauty today, ang Ken Barber Shop. Ang Ken Barber Shop, mga maring, grabe ka ayon nila mo gupit kay katuganing gupit sa mga durantay na ginagamit.
2: Sino ba kuan ba rin? Ang dagko tong dako ka
1: gupit. Oh, tawag na gani master kana
2: ang grass.
0: Ana ana kana bang grass cutter. Ah, lemon to grass cutter tong
2: grass scissor.
0: Aga, kuan sa assignment na lang na oi.
1: Ito na lang i-research.
0: I-research sa to na oi.
2: Grand sisters,
1: yeah. Welcome, mga maring. Sa ito ang pinakasadya nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao, kanya.
0: Yes, kung ako ikaw.
1: Siyempre, ako rin si Maring Inday Erika Deligwapa Delimestay sa Panimakopensaan tungkol kay Mutila o Silingan.
2: Kanya po niyang...

0: text may mga palihog, mga palihog.
1: Mga palihog.
0: May text may mga balik sa ito ang text line sa 09663069569. And good morning sa mga taga... ang mga guwapa o mga saktog pamarog ng mga parents diri sa mga Elizalde Maco. Good morning sab sa kanang tanan nga mga namati karon diri sa may Nueva Iloco. Hello.
1: All right. Good morning niyo diha.
2: Ilaras na lang na maring.
0: Asa ilaras?
2: Ilaras ang gikan sa Nueva Iloco.
0: Paingon sa
2: Nueva Vizcaya, Andili, Kinuban, Panibasan,
0: Tagbaros,
2: Elizalde, Tagbaros.
0: Yes.
2: Oh, diri po ka sa ato ang iagan gapo, malamu daw. Shout out dito ako.
0: Naram ko din ni Bubong Algabri.
2: Abre, oh, grabe. Kaya andaman kita dito. Malunggay pandisan.
0: Saan si Algabri? Matunod ng Diyos ay mga parinti.
2: Grabe naman ang iyaan dugo na maring, oy.
1: Kanang si
2: Kuyanap kayo ang dugo ni Algabri.
1: Kaya kanang hingi siguro kayo niya para mga parinti. Hingi.
0: Kagahapon kung wala may mabaliban, dutuan ni baka dahi.
1: Oo.
0: Ihawal ang tamig baka.
2: Susius lang baka.
1: Grabe, oy.
2: Pero baka meron, baka wala.
1: Oy, shout out na di ano
0: sa to. Hello!
1: Oh, mga parinti ni Juan, mga parinti na ni Katropang Bong.
0: Algabri family, hello.
1: Yes.
0: Nag-reunion din mga Algabri karon day.
1: Mm-hmm. Ba?
0: Nag-reunion sila. Dapat mag reunion okay, kanya ato kita hapit ko majiran parintin ako ay.
1: Ano man, kanang-anaman.
2: Ikaw na rin.
0: Di man ko tig-atin og parin. Di man ko tig-atin og kanang kuan. Kada mga reunion.
2: Dili ka tig-atin og parinti.
0: Dito na gid
2: ay. Ay.
0: Dito na gid maring, may gali kanang hook iyang passport. Eh, parinti man ay tao eh.
1: Aba.
2: Sayang maring.
0: Ako yun, idayon na lang na, oy.
1: Hoy.
2: Walang parinti, hay.
0: Mga atin good og kuan, mga... tawag ka mga reunion.
2: Reunion.
0: Ika major-jira ng parinti.
1: Parinti,
2: pero sa saan maling ka nang sa eskwilahan ng reunion, maapil ka maring.
0: Adi ko, kaya ba si maka-jir-jir ka?
2: Ayaw ka ng timbilding, maring. Timbilding.
0: Uy, di masugot si maring gam-gam.
2: Oo, hindi ko. Makuangan ka maring. Ma-rape ka maring.
0: Di magunta makupiansaan.
2: Hindi. Oo, lagi po.
0: Ay, mga tata, oy. Mga tata.
1: Bibi. O, baka may pangalaw. O, nini yung kanta niya.
2: Ana pa si Liam na lang sa'yo, pwede mag-request, sir.
1: Sa Manila. Wala
2: ko'y lucky diri.
0: Bakit ama rin sa ebidensya nga babae ta?
1: Tuwan me, kaya ano kanawan, oy.
2: Ana pa si Harold Salong, shout out from Purok Trace, Kamansi, New Sambog, New Korea. Ala, kalayo na niya, Marri.
1: Asa na siya sa?
2: New Korea, Sambog.
1: Aba, basta sa'yo mga opo niya, kaya mo si Chagit daw.
2: Ano niya?
1: Namangi daw.
2: Libakira himan tayo na minaw may dirin sa timog inday tanini shout out kay Ilrin Diginyon
1: kasama rin siya diri mga maray tagpila ang Pamsmer shout out may diri sa gas station sa highway 23 diri sa Ubo sa Kudlog ako kaubal boss Richard Gomez Richard Gomez ka. And naong palang sa nagtay palang ay, daan, takla na kayo.
0: Nindot na kita sa Baringa, bibalik, ibalik na ka Baringa. Nindot ka ito. Abot ako, Master. Aba.
1: Wow! Mura mga bright? So,
2: mura lang kita nag-um-um nito, Marie.
0: Uy, bakit mo siguro tag-poster atong ibutang dyan sa kuan?
2: Dako ka ng kuan, sir.
0: Saksog liko.
2: Hindi, mara ka ng pinakadako ba?
0: O, ayaw, Marie. Basi na ka madisgrasya, Marie.
2: O, ano ka nga man tadi, ya, Marie?
0: Kaya gilamian, good
1: talk. Wala ka nga, isa kabayot. Uy, naawa.
2: Imundukan ma rin ko na yung matagtiki.
0: Uy, yun na matagtiki. Gisubsot na ni Edgar dahil.
2: Ate, ay. Kaya kayo, morason dyan ka ma rin.
0: Gisubsot na ni Edgar kay lamian, biya po ko gabi.
1: Kaya kung amin ko, isyata tatabi kay ganina rin si John Jampon.
0: Masa na amin ko na, radyo amigo?
1: Si John Jampon.
2: Si John Jampon.
1: John,
2: Ay, amigo na yung
1: mabaro. Amin ko na kay Magino, mamiyan yung nakita na mo niya. Takaan mo yung kunyag manok, Bisaya. Usama na ninyo, be. John, ay, alakay ko na, John, ha?
2: Nga, usama, ibawali mo, Master, o nga, Bisaya ang manok, Master.
1: Kanang inigihaw mo, agay.
2: Ay, Tagalog siya.
1: Aray ko.
0: Kasi si Dudong Hasmin, mga master tagpila. Ah, nababasa na
2: ba? Request Cove song in night anini, Ocean Deep, kanta pala.
1: Aba, si isa ba na isa nag-request?
2: Si Libicara.
1: Libicara, okay. Sige na may tatala. Kanang bako. Sige, nagkanta ng, Ocean Deep.
2: Ano magbuot baka sa request ba na?
1: Kanang lain na kay Kong, sige balik.
0: Count on me.
1: Count on me. Ah, gani. Yahani. Ganahan mag-gani siya.
0: Count on me.
2: Hindi na makakuha pa rin.
0: Mag-isi. Ito, bidla.

0: Almas mo to kamar rin. Almas over
1: you. Huma na naman ko na, dire ka nang wala pala kanta kay. Anong
2: parting time, huma na po
1: dahil si Maki.
0: Request ko song, Nothing to Lose. Bastos ba si Lenin Garcia?
2: Wala kayo, kabuga di ay?
0: Nothing to Lose?
1: Bastos. Bastos si Lenin Garcia. Nothing to Lose kanta, mago nang kamubong kay mga kuhang kay mga dirty kitchen kay mga nang huna.
2: Barak kanining. Anak
0: po, si Rodeo, good morning from Visaya. Ako na itimbayaon ako ang silingan maring, kaya itong pagbaha maring, nagsalbabida na siya.
2: Si Rodel.
0: Si Rodel. O Pinaldo. Sir, kumusta yung mga balay diyan? Anon pa? Napadaya di hapon.
2: Aba. Ay, baka dawat si Rodel o ayuda di ay? Kena ko malista.
1: O, kanyang di malista.
0: Makiklalis pa mara siya marin.
2: Si Rodel.
0: Si Rodel. Kaya wa, ihantapad ang kuan man, ang prok leader.
2: Ay, mau ba?
1: Aba, nasyak si Wilma Joaquin sa imuhang kuan maring Erika.
2: Ako ang outfit today.
1: Yes.
2: Si Wilma Joaquin, kaya wala pa na
0: mga Marites, good mong tulong. Dili, kayo halata, John Jampo.
1: John Jampo. Ay, nanti. John, ay, nasigig kuan dia. John, ipamatuloy ng manok ni mo di, ha?
0: Mama na itong batsoy nga Jampong.
1: Ay, Jampong. Kanta, mamahalin sila.
2: Sige, sa ito kanta ka rin, Nothing to Lose?
0: Nothing to Lose, gikan kang Lenin Garcia.
1: Ang MLTR.
0: Okay, militar. Militar. Ang nagkanta niya si Militar.
2: Ito rin, tiba niya sa kamayang buntag si Sir
0: Gav. Ayaw mo maghinilas ha, kay mga himantayon tabian mo. What?
1: Aba.
0: Nasuko na si Wilma?
2: Ayaw pag-ana, Wilma, libya ka pa-ana.
3: Ayaw,
1: ala sige.
0: Aba.
2: So ladies and gentlemen, kining kanta hato ni kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang ngisi.
0: Mag Santon Vitamin C. Patunay ibi, patunay.
2: Isa ba?
0: Nagkatawa lang si Ralph Marie.
2: Si Ralph?
0: Pag-gisi
2: na to? Sorry, Sir Ralph.

0: culo, vale.
1: So, wala na gayon.
2: Dahil lang itong lyrics mo, Marie.
0: Ay, nalausap na lang kataha, eh.
2: Ay, giusap na rin ang lyrics na nani, eh. Ano ba si Juan? Ayaw mo paghinalas ha, kay man tayong tabian daw mo, Marie.
0: Aba.
1: Si Asi, Libakira. Dahil
2: si Libakira ay intense kayo siya mo tayo.
1: Lapay kanta dari agi ngon tanga. Si Tatsuki Ado Rogeliem, hello mga pinaka-idol na ko maong maong tulo. Request ko kanta nga If I Sing You a Love Song by Bonnie Tyler watching from Greenland, man kilam tago.
2: Ah, kanta ay Marie. Kanta ay kay namatay na ba yan ang Marie?
0: Bonnie Tyler, sa mga kanta ni Bonnie Tyler katong
1: man. Kanyang If a Heart.
0: Baba. Sige. Noted.
1: If I Sing You a Love Song, go.
0: Ben.
2: Dol. Kantahe by Max Urban Opaw.
1: Opaw na sa
2: si Dip Darunday.
0: Iwan sa kala ni Karen Darunday.
1: Si parente siguro niya na.
0: Parente siguro niya.
2: Pwede request forevermore si Ate Josipina. Kasi may kanta ni.
0: May kanta be. Lokol, matabugaong be ako.
1: Kana.
0: Be.
2: Pasapasa po.
1: Ano ba si Not Jampon nga sinawa sa Agtang, uy?
0: John.
2: Agtang din na, Mari.
0: John, amigo biya kanta, John, ha?
2: Ami man ako ganang batang tangkuko pa na.
1: Amin akong tuhod.
0: John, check, John.
2: Agtang din na, Jampon. Amin akong kuwana siya.
0: John, Jampon, ang manok na to niya, ha?
2: Amin akong tangkuko.
1: Kini kanta, hatag kinatag sa turbo. Pag naka-turbo, siguro magkampang sinisi sa kalami.

0: Kung ako ang gisi, ako ang tahi na rin. Tiyadariya.
1: Ciao, baby! Let me sing a love song for you!
2: Okay, tama na. Ako lang po.

0: equestria. Oh.
1: Si Greek Well.
0: Hello, equestria.
2: Kanapin mo si Pino, kay Forevermore daw maring.
0: Ay, kikanta na na rin. Humanan ang kakanta ng Forevermore. Manang,
2: manang, manang, oo. Kasi na maring?
0: Ako.
1: Forevermore? Oo. O saan ka Forevermore?
0: Forevermore ba? Ikwa na? Kisa man
1: na. Side A o side A?
0: Side A, side B.
1: Sige daw, B. Katawanan man mo mga naong maring, oy.
2: Iyara mong naong siguro, diya, libakira, oy.
1: O pagani may nagkuhan, ha?
0: Baby, request ko.
1: Sige
0: ba
1: yun, ba?
0: Opa.
1: Anong Forevermore, bro, mga... Ay, apoy, kanta din, request na sa mata makikita ni Ruel Cortez.
0: Kana, mani, wala to na kanta din. Kana.
2: Balik-balik man ang kuhan, Carlos Cortez.
0: Asa ba ng, paborito ba ng SM, ganaan, pagka matrabaho?
2: Carlos Cortez?
0: Carlos Cortez.
2: Wala. Res Cortez ba
0: niya? Res Cortez din niya. Kaganaan mo na nga SM ni.
2: Katong
0: na
2: nangyay.
1: Sige, kasi mo kanta. Kasi mo kanta.
0: Baya ko yung kanta ni, baby. Bugaw mo, baya ko.
1: Si SM, siguro mo kanta na.
2: Kaya ko na ito ni programa. Kayaan naman lang nita na.
0: SM, request me kang SM, baby. Nga, kanta tani. SM.
1: Sa mata makikita.
0: Sakit ka.
2: O siya may makita sa mata ma rin?
1: Ang muta.
0: So, si Sam, mapasa na si Sam kay galain ang iyang pamina ko. Si pamina ko niya ginadala na ron.
2: Ano galain ang nawong?
1: Hindi ba tayo kinanta si Santon Plus Gold Herbal Capsule?
2: Yes.
1: Ganyan si Sir Laldo Villapaz. Anong katuig na kanta sa anxiety na kalikawas na pinagis na adaw-adaw kapag ina mag Santon Plus Gold Herbal Capsule?

0: Luya mo kayo mo maring. Marama mo nag-guyod o ka ng kariton.
1: Ay naman itong oras na higala 50 minutos na nakalabas. Alas, Jess, ang buntag.
0: Yes.
1: Nagahin ko niya ka ng kuhan, babe. Gusto niya sila ka ng kanta niya.
0: Ano ka ng mga kuhan?
1: Nagahin ko kuhan niya, sir, gab ka ng Ilo River ni Christy.
2: Aba, sige. Sundin na niya kay akong amigo si Bisoy. Nag-request siya o kanta na ni Erwin Padilla tong Wonderful Tonight. Aba.
1: Asa na?
2: Bro, Bisoy, shout out niya mo na, bro.
1: Kinikantahan yung last akong giganta ka na yung 2000 kuhan. 2011.
2: Babe. Sige na, babe.
0: Kasi nakalimot sila nga rin nga. Pwede sila mukanta, ha? Mag-request mo niya. Munawag mo, mukanta mo. Pwede nakalimot mo.
1: Okay, tawag mo sa ito, ha? Hotline.
0: Kapuyot, pero ba ang mga senior rin?

0: Bakawang River, nay Bakawang River.
1: Ana pa si Irene Donjo, ana si Irene Donjo, mga maring mag-request kog help me.
0: Help
1: salamat.
0: Oy, may bisitahan ko kang Robisoy sa ko amigo diyan kay nang Mino nang drive padulong sila Glock, no?
2: Ingon sa man na yo Disoy.
0: Ay, ingon sa ning wonderful tonight daw ya hadi ha. Biya tun kay ganahan kasi.
1: Buntag pa man karon master.
0: Ay, iba ba si gabi ngit-ngit kay ang team siguro.
2: But this is a wonderful this morning.
1: Wonderful morning.
0: Basi kang yang ten dito kana garbage bag. Pamot mamo. Ana diri.
2: Kani wala kataan birahi kay. Last ang kanta karong buntaga.
1: Oh, last time mo nang kanta ha.
0: Okay, bro, be soy para ni mo ni bro.
3: check, check.
1: It's
2: asa mo na ididikar na kanta.
0: Ah, parang ka na rin siya. Abot, asa rin kayo. Mamunay ang ganahan daw. Kayo mo rin siya nasa pulo, ano eh. Ibingaw daw siya. Nanas siya na may remember anak ka lang kung ano. Kaning, bukdo daw kayo. Bukong kabarong siga bukdo. Ang tuhod pa. Huwag

0: Salamat kayo. Si Nancy Camilo ang inyong atong pinaka-idol sa dato, si Ismaela Sabiliano Asuncion.
1: Yes. Feliciano.
0: Oo.
2: Morning, ma'am.
1: Ana pa si mga si Dato Jerry. Ana siya. Okay, kayo Master Inday.
0: Ganap si Dato Jerry, Ana. Uy, mato tayo lang, Dato Jerry. Mangilaw tayo dito ang kuan. Mangilaw tayo dito ang kineng kilawon. Diyan sa Duhali.
1: Ani, ayo, bakit niya, Marie? Ay, mga bakbak niya.
0: Ako gusto na ko kanang kinilaw ng tilapia.
1: Na-adito?
0: Na-adito.
1: Karoon na yun.
0: Lato Jiri, sa man, memory miss ka da ning kumangko ba? Kada kaon to ah.
1: Ako yan kan, musikat mo. Musikat din na siyo.
0: O sa tarawa, istorya pa.
1: Musikat din na siyo. Bakso maglangkot, Master.
3: Ay, habiri, siguro na, oy.
1: Asa naman akong request? Ano sa mga request na gini Nancy, gini?
3: Ay, mga malay, mabalik ka tao-tao, naman ang ani ato mga pahinomdom, kinilaw nga baki, maayoy lami daw,
0: maayoy lami. Aba, pasasa.
3: Ay, nako, XFL!
0: Exciting!
4: Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: 168.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
4: Bato good taon. Mauna yung resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sina bagayon ang tipasi ini. Makaminos bagayon sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamitin sa umang tanong. Sama-sama mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: No, si Ariston, saka lang naman. Itong adlaw dyan ko, ang gapainit ko niya, magsige pa dyan ito ko. Pag-ibatin ko na ko, ang naman sige sa akong ulo. Pagalitan ko sa akong Mrs. Ano Santon Vitamin C. Ako gisa ka ng 3 times a day. Sunod sa usap si Mala, nawala na dyan.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ako mga maring balik ta atong oras mga higala sa pamorya ni Montana may makabawang mo sa Bulapas, Maria. 4 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag kamagaya po namati sa pinakangilingig ang programa sa Tibok Isla sa Mindanao kini
1: Kung ako ikaw
0: mga maring atad ni kanato sa mga produk pang higama sa Yes to Health tagwan sa diya mga maring ang pinakakuyaw pinaka powerful nga food supplements ako na ilhan kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes, tinood ka na maring
0: doon ay sangkat mga maring malunggay doon ay malunggay mangustin ampalaya garlic spirulina doon ay pag isa'y mangustin.
1: Yes!
0: Nga the best guys sa papangontra sa mga balatian sa lip labi paanang taas ka imuhang blood pressure. O yan ang Giorgio niya mo sa mga asawa. Inung kasi mo sa asawa nga.
1: May pakapin eh, Marie.
0: May pamana imang blood pressure kaya taas pa kaayo.
1: Wala ito niya siya ay.
0: Sige daw, Bia. Sige daw.
1: Sige pa, otro na ako.
0: Sige daw, Bia.
1: Ay, sige mata!
0: Wagan.
2: Ay, marakang si Reza May, niya si Guan. Marakang si Maring Dari, marakang si Reza May, tanawa, tanawa.
1: Marakang si Guan.
3: Welcome back to another explosive episode.
4: That is right.
2: Hello.
4: That is right, bestie. We are live here in Tagum City.
1: Alam mo rin ba kasi mo yung abunda niya, master?
0: Wagan.
2: Nagbumo sa ito yun, ikalagi, ha?
1: Grabe.
0: Lulugan na kitang EIA na yung
1: kalagi. Si EIA.
0: Pero okay ba yan siya?
2: Ay! Na! Ay, makapildi!
1: Original!
2: Ay, makapildi! Anong pregaba is kapitan, ay!
1: Ay, mga pregaba, bro!
0: Ay, ako, mga maring! Itanay mo niya sa inyo mga radyo, ha? Samtang ako ba garoon?
1: Ang dama na niyo, ano yung lampin o inyong habol?
0: Ako ba garoon? Gatanaw sa impeachment rally?
1: Napapadiay!
0: Ako siguro impeachment.
1: Wala, ay! Wala pa, ay!
0: Wala ba din? Nag-live mo lagi si Kuan.
1: Ano sa man?
0: Nag-live mo lagi ang ito mga kaobanan ng mga sister stations.
1: Nag-live sila. Eh, mas to ah.
0: Ay nako mga maring. So,
1: mamahay sila maring.
0: Oh, biyahe na si tanawa ng mga impeachment. Oy, oh. Stress na.
1: Hindi man mo mga tulungan mo ng problema, dirita. Kay mo samot.
0: Dirita kay duhara inyo ang kanay matilaan pa mo.
1: Duhara pa. Pakaong ka, pakaunseling na mo.
0: Di ba? So, ato ang suwatampo mga maring na nagisa mo ang kamot karon ato nang gihanay ato nang gipastada mga maring sa di preto ni basahon ato di pagpanimbaya di ay ilan ni ato mga parinti sila ni mga parinti ni mo master wala kay timbaya di ha mga parinti ni mo
2: kato mga parinti lang ko dila, mga parinti lang ko detalye yun ganun ang parinti mo kay kato si Bungal Gambri kay detalye mo ganyan parinti mo yan kay si Kuan Manasa kumamas kung iyan anak
1: o yan ikaw na anak maganda master kay pasig basahan ka
2: ay dili pag yung parinti isa na lang kagyan
0: o ikaw dili kay kahi marinti na ma master siran siya kag parinti
2: ay alay na pala ano ay sa kay feeling
1: tanaw na ko kung master kay wala parinti ha eh
0: alay ka ano
2: dipis na lang mga nagingol nga kasi pamanday mo kwan din sa
1: ano wanto pa makasalain
2: ano wanto pa makasalayong ano may duol
0: mani parinti kay di mo kiha
1: bitaw.
2: Ay, nako.
1: Sige, largada.
0: Nikulit na po. Ako itong subayan ako pa rin.
1: Asa na ito pa rin?
0: Asa ato?
1: Asa ba ito?
0: Si Kuan, parinti may anak na ni Kuan.
2: Oo, kani sila will mamakit, parinti mo ane.
1: Parinti ay.
0: Napana siya.
2: Kani si Kuan B, kani si Ismaila Sibiliano Asuncion,
0: Kana siya, parintin ako na.
2: Parintin ako na. Ako, Asuncion, ka.
0: Kana kapuyo mo ko sa unang sa Alusun sa Asuncion.
2: Kasi na si Camilo, ang saman,
0: Kana si...
2: Parintin mo ni.
0: Kana si Nancy, di ba na parintin?
2: Parintin mo ni.
1: Si Jampong.
0: Si No Jampong? Di po na ako na parintin. Si parintin na ni Kwan, ni Ilrin din yun.
1: Si Ilrin din,
0: Anak ko giingon diri ang mga maring sa tuang swa tampo na kitang ginako diri ang master.
2: Ay kanila ka to sa paminaw ng atong bagong intro.
0: Ani ano?
2: Intro hi. Digitote.
0: Intro hi sir gang. Samtang ka paabot sa tuang intro mga maring ha? Ay nako, ang turbo mga maring gindot juga ay kay dili lang kamo kusgan.
1: Yes.
0: Baskog pa jud ka.
1: Tinood ka na maring, tinood jud na.
2: Aba,
1: si pamatod ana na ni Ral.
2: Sure daw dia, dia ba si Kwan ba? Si Will mamakit, sure daw dia dariyang.
1: Adi ay?
0: Sige ko!
1: Na, ikaw Will mamantekan lang. Patulog
5: ka isuligan nga dili ni mo mapasan nga ikaw raswata ka na. Ugi pada, ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista. Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
5: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
5: Of Master Inday Tanini.
2: Natin.
5: Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.
2: Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako makahatag sa kuang katahuran ng pagyukbo kaninyong tulo mga maring. Tungod kay ako nisalig diya sa inyong sibianan manarapadangat ko sa kuang suwat diya kaninyong tulo para matagaan kong kasulbaran niya akong problema karon. Gawas nga hugaw kayo hong kuko. Ako de si Noel. Nakuyo din he sa may Asuncion Davao del Norte. Mga maring, gibantog ko diri sa muag gitawag the original playboy. Kay bistisohon mangugo mga maring. Wala ko ganaong ni George Clooney mga maring kung nagtatagin mo na ako. Kay bangas pa lang nako mga maring. Kaingon gid mo mga maring na kini, may bangas.
1: Ayoko
2: ba? Mga maring, tungod sa kasiso na ko dili, grabe kayo. Adangagay ko ang gadri, Noel, the star for all season. Kay kung tingrambutan ko, no, tingrambutan po kuno ko. Ano ba? Kung tingdorian po. Ano ba? Grabe kayo mga maring, mababay rin nga mabighanin rin ako. Nalagi mo dayo rin mga maring, kaya mabili-bili, pusa ako na dayon. Naay mga pista-pista mga maring, naay mga wala city. Pero mga maring, tungkol lagi kay kaning gupong taon ang mga maring, dili sa ingon pagpanghambog. Wag kayo mao mga maring, dili kayo nagsugod ang akong problema mga maring. Pero masayran niyo ninyo kung sa'y sunod, kung sa'y unod niya kong suwat. Iyon na ano yung mga pangitabo.

0: sakto ka na siya pamilya.
1: Matutpad ako sa kanya doon, Noel. Eh, gwapong tao man ka. Niya, maayo po ka mo, birada.
0: Pamela. Kung doon kayo mga madungog sa palibod, ako nga, ang iyong uli mo kasing-kasing ayong pamati.
1: Mm-hmm.
0: Pamati akong kasing-kasing Pamela.
1: Tuwad ka, Noel.
0: Kini akong mga nipang sulti na kanimo. Gikag kinis ko kinilag man. Pamela, mahal ko ikaw. I love you, Pamela.
1: Noel.
0: Pamela.
1: No,
0: Pamela.
1: Noel, I love you too.
0: Bisugot ako ni mo?
1: Yes.
0: Ah, salamat, Pamela. Ikaw ang isaan niya kanimo nga. Ang mga katamiya sa kinabuhi kong ihatad niya kanimo.
1: Wow.
0: Di ka ba katilag pait, Pamela?
1: Noel,
0: Pamela, sweet. Pamela, di ayay.
1: Sabi ka sweet, Noel. Pamela.

0: Okay na ba siya?
1: Daksa ko ba?
0: Okay na ba siya? Mga ihandos ko ni kong hayop ka ng pool.
1: Hindi ka rin ka paapot ka. Ano ba? Ay, sige na lang. Ay, hindi pa umuong.
0: Gani na radi ay.
1: Gani na. Sige na ba?
0: Patilaon ko kikani akong bagabas yung wailingig. Ani anak ko?
2: Ano ba? Ano ba? Ano ba?

0: Bro!
1: Oi, bro!
0: Like, kuya ko, ano yung bro? Hindi ka basa-basa, bro.
1: Sa kuya to, ha?
0: Bigyan ko tayo doon si Pamela, bro.
1: Alay, bitin kayo.
0: Ano naman?
1: Ako siyang hanggat niya mag 46 mo, di ba siya kamao?
0: Ano siya kamao ng 46, eh?
1: Ang iyang nakatunan, kinilamang gitawag o style nga, 44.
0: 44. Usap na mga 44, bro.
1: Saka nang sabako ni mo siya ba?
0: Sabakay mo, bro.
1: Ang iyang magpumput-umput mo.
0: Mura
1: siya gitawag o style nga, 44.
0: Muntay, bilibang ko naman yung bro eh. Daan ko lagi bro, nga ikaw ang imong abilidad. Ngilgig talag sa uno kayo ka bro.
1: Ay lagsaba ha. Kaya si Pamela, madlis naman sa kong pakitbok. Madlis naman sa kong listahan nga, mabahin nga kong gitilawan.
0: Sa aso pa bro?
1: Napakay
0: prospect line bro.
1: Oh, napakay.
0: Muna gitilawan kitamlaan ni mo si Pamela bro.
1: Sa pamandi ay, okay biyapod siya. Okay po. Okay po, pero, di man ko, kwan, nangita po siya ko, mas lami, kanyang kinalamian, yun ba?
0: Amo, amo. Bro, kaya na ito yung bagong borders niya, bro?
1: Asya napit?
0: Na niya, bro. Anong ilan ni Tio Sidoy?
1: May bagong borders si Tio Sidoy?
0: Oo. Na, di ha, kuya, kaya.
1: Si pangalan, bro?
0: Si Leslie, mo na, bro.
1: Leslie. Pangalan pa lang, gagungkong na kayo. sige. Agihan sa napas sa boarding house. Agihan ako, bro.
0: Sige, bro.

0: Dia sini oi. Oi. Tak boleh hidup. Siapa yang hantar saya makan dari gebaktas-baktas?
1: Tio, mengumusta lang sa kubuan sa may gamit ni mo sa imong mga pagpangumar ron.
0: Okay man lang pagpangumar, dakong harvest.
1: Kumusta ang mga kuanlo, mga tipasin sa imong humay?
0: Silang daw, tiyong kasubuga.
2: Ayaw naman.
1: Tio, na ako'y kuan sa ban, doon ako nung kay bagong boarders na rin.
0: Aw, oh, naamang ko'y bagong boldres. Wapa ba yapol niya? Akong planuan yun akong bangagan akong plywood. Pero walang ko kay bad man na siya. Yung nara siya, oh. Day!
3: Ay, hello, siya. Diyo si Doy.
4: Ang wapa niya.
3: Na, pwede ko mag-ang yung kape ni mo niya, Diyo si Doy?
0: Oh, na ko'y kape di rin nga, Santon Gold Coffee Me.
3: Pwede doon ako rin mo, kaya naman ko lang kung uyuan, bagikan o ka ng bukid. Abot na si Kwan, si Angol Pogs. Angol Pogs!
0: Dada ko. Ako'y kanangay na kong tao.
3: Oo, kanang nga ba, kung kaya aprog buhok ba, Angol Pogs!
2: Pamangkin! Bakit din ako ang pangalan ko?
0: Kis, pantog na ngayon kang gitawag kang Pogs kay itsuraan mo po na ikaw.
3: Ah, wapo kayo na. Pugi ko na siya, di ba?
2: May tama ka si Tio Sidoy. Tio Sidoy, good morning po.
3: Tio Sidoy, mga alamig kape, Tio Sidoy.
0: Kape, ito Santon Gold Kape.
3: Saan ikaw ba niyo, Tio?
0: Ay, kalimutan mo ko na. Ano mo ko, ay, Cyber de siya.
3: Ano yung sinimpito? Noel, pangalan na niyo diyan.
0: Oh, si Noel Diay.
1: Si Noel Diay. Tama po ito kung nadungog na kung ang pangalan ko ni mo is Ashley?
3: Yes.
0: May accept na ko kay kamo na may nasa script.
1: Bago pa mo dari Ma'am Ashley nakarinta?
3: Pag-urag yun. Di ba kuhal? Di ba Angol Pogs?
2: Uy, tama ka
3: ba, mangkin? Saan ka sa nito, Angol Pogs? Pero hindi ka maglisod.
2: Alis mo na ako, baby, ha?
1: Kaya wanin mo kayo, ano?
3: Sisira ka sa kong, kaya kayo nag-ambil niya.
1: Ay, patilya?
3: O, patilya ang aprog buhok ma.
1: Ay, yun na pa, Ashley. Pwede ba mga malamano ka?
3: Sure, why not?
1: Lami asyan kamot.
3: Ay, gilo kayo nga rin. Mamalangyanay mong tudlo sa kong pala. Dahil lagi ka, lastos mo lang inana.
1: Paman, hawag mo na akong tundo.
3: Parang ka darami. Parang ka darami na.
2: Ayaw naman.
3: Parang ka darami na ayaw mong kamot yan. Ano, inaan mo. Bastos lagi ka kamot.
1: Ashley, bago pumangka na rin, pila na baka lalaking miingon niya kanimo nga, daw siya magkamurag ka ganang diwata nga gapuyo sa kilid sa busay. Kana imong kagwapa kaanyag na eh. Daghan yung laki makagusto ni mo o dili kalimod nga usanag ko di aday Ashley nga na love at first sight si mo.
3: Salamat kayo pero kuno ganun kayo ka ba daghan pinag naging kong anak eh sila si Mark Iniero Era naging kong pabeto sa kuwang inana pero man ako naginamayin oy
1: Ashley nakita naman kita ka di na ako magligoy-ligoy pa dahil pwede ba ka makapangayo si mo messenger. Contact number ni mo?
3: Kali lang ako nga number o. Facebook na ko eh. Adal ako sa Facebook.
1: Ah, sige ha.
3: Ashley@yahoo.com.
1: Ay, Ashley, kung doon na kayo lugar, pwede ba takang maagdang mag-date na?
3: Grabe pa ko pagkita ng history, Ana. Inala dyan yung mong kwanuhel. Inala, paspasan niyo mo, Will.
1: Ashley. Dili na ko angay nga palabyon ang higayon tungod kay masigmaon ang buslain.
3: Ay, mao ba?
1: Ashley.
3: Kulitan ko ni mong bungod, Vic. Ang kanil sa bungod yun.
1: Ang dilok ka.
3: Ang kanil mong bungod, kanil mong bangas-bangas.
1: Ashley.
3: Sabi si Lix po sa ni.
1: Ashley, yaw, anak. Dahil, hindi na baga paano.
2: Ayaw naman.
1: Sige na, Ashley. Matusag ko, ha? Timan ini. Una, kumuntalikot. Timan ini, Ashley.
3: Ay, para. Mamahan. Sa?
1: Ako lang ka.
3: Ay, pagod ako yung sultin mo.
1: Oo, sa manusunan.
3: Kuhitay ko ni mong ulo, bibay. Kani mong bangas.
1: Gilogay.
3: Gilogay ni ma. Dakan sira ni kisiligan ng puso.
1: Pasin ako na eh. Pasin ako.

Ako man ako kamalo ato ni Pamela. Ako giwaswasag maayo kay pating itong lamiag yun niya. Nangita pa medyo umas lami. Puto nga ka ni si Leslie. Grabe ka ay si Leslie. Uy ka na nga. Kaingulay ko lamiag pa ng Leslie lagi. Nani siya yung picture na kung stock ni siya yung mga maring. Na siya yung nagpandisyort. Rapito na siya nagkwan. Marag ka nang kang alis sa iyala. Mas ka buduha lang yung mga maring mo sa kayo. Marag mamakpak ang kulunggan. Uy. Hindi ko katulog magunahunagod. Kanang krapi yan, itanan. Buto mga maring, why do I do ha? Ako yung nangurso yung kumayo, nag-shot yung mga kumparin ako. Paring ablo yung inani mga pagitabo.

0: dalam agaok ining gold-plated beer, bro.
1: Ako nang ituyo, bro, aron nga mas bulik on pag ang papangig. So, pagkatupang nga ito kang kiningati ning Ashley.
0: Muraga, nagid kay Leslie, Ashley.
1: Leslie.
0: Leslie, ha. Bro.
1: Grabe kay si Leslie, bro.
0: Nakita na ko.
1: Natakilin siya, lamig, lawas, lamig.
0: Nakita ko na, bro, kanan dahil, nigawas bito na, bro. Nangyayang suot niya, bro. Kaya kanagan niya, marag pencil, bro.
1: Uy, pencil?
0: Maraga mo po, bumahan niya. Pag kumanagkuhan siya, bro. Nag-leggings, bro. Has ka bugduha lagi sa hood sa Volkswagen, bro. Uy!
1: Ay! Oh, mag i-picturean, bro.
0: Bro, dara bro. Talawa, bro.
1: Bro, mag-CR sa ko, bro.
0: Ah, bro. Basta lagi, bro. Everything we have, bro. Lupigan si Wilma Joaquin lagi, bro. Si easy, bro.
1: Amot lang ka ni si Wilma, no? Okay po ba?
0: Okay po siguro na, bro. Stay in ako, bro.
1: Bro, nanay ko si Leslie. Ato na karon. Pamalayan ako siya. Pamasitahan ako siya.
0: Stroke ka nimo?
1: Oo. Ato na ko siya. Kay total ang tagiya sa boarding house nga si Tio Sidoy. Na-close naman ako. Gitaga na ko bino. Okay man kayo?
0: Biyawa gini mo, bro. Shot, bro!
1: Layo ra kayong tulog kaadlaw. Di na ko makuha na si Leslie.
0: Yamatra!
1: Mark my word.
0: Si bro. Ignan niya ko makuha mo, bro.
1: Ano man?
0: Ignan niya ko, bro.
1: Ano man lagi?
0: Basta, bro. Kaya mo sunod, go.
1: Bangas. Akura. Akura, Leslie. Akura.

0: Leslie, my love. Ba't kong ipaabotay? Kanyang mga dilitiaw kini ko pagbati.
1: Tarong ba?
0: Oh. Nilinitiyaw ako pagbati.
1: Sige, tika-atik rin na ni mo. Si pariya ka na ni Jun Jampon nga. Grabe kayo ka, dagang babae.
0: Leslie, sa tinuod lang.
1: Basta may mas kwalin nyo, tarong ka ng Jun Jampon, be.
0: Ah, wala na siya ayaw.
1: Sige, ana mo, pariya po ka na dagang kayo nagbabay. Dagang may nagipasakitan.
0: Leslie, first time na itabo si kong kinabuhi nga in love kong ini. Oh.
1: Gusto mo na ako nabalaan na dunggan ako ba nga?
0: Ay, ito, si, ay, ito, ito.
1: Si Wilma Joaquin. Ganahan mo ko lang ang Wilma Joaquin, be.
0: Ah, ay, pagtuwa ng Wilma Joaquin.
1: Eh, ningon mo rin siya nga okay. Ningon mo rin siya nga okay daw kay siya. Okay daw kay siya.
0: Ah, dilit daw okay kung siya, oh. Ito, ah, Leslie. Dahil nawata akong gugma, dahil pasali ko dahil kanimo. Ako ti unay nga pagbati. Ihalad ko dahil kanimo inday, Leslie.
1: Nasa mo na si Isi-Isi. Gimo mo ko na nang adarit-adaritan si Isi-Isi, be.
0: Oo, mo na siya lami.
1: Ano nang kayong magagawa lang? Tilawan na din mo na. Tilawan na. Gintanganan din mo. Tilawan siguro, Noel. Uy!
0: Ako mo na siyang gidamgo.
1: Ah, kagidamgo din mo di ay. Kaya ganun ko na siguro ka na niya.
0: Paghandos ako, sirado man. Ayaw ko ba? Ayaw ko buwan ko na. Ikaw may akong tumong. Leslie, kung dawato ni mo akong gugma, tagay kong mga sign na sugtun ko ni mo.
1: Gusto kag sign?
0: Hmm.
1: Ah.
0: Duha ka siro. Gilingin ni mo niya, gitila-tilaan ni mong tunga. Pasabot?
1: Oo.
0: Gisugot ako ni mo? Uy. Magmuna niya kong gi. Pangandoy gabi. Layo rang tulog adlaw. Kaduha pa rong gabi. Maako si Leslie. Leslie, gisugot ako ni mo. Hagkanda ka na iyo. Leslie. Gusto na akong maipo na ang mga markings.
1: Sige, ikaw na yung mahal na Noel.
0: Leslie.

kilian, lian lagi na si... Kuan lagi, kani si Leslie. Muto mga maring, pinaramidaga sa istorya. Nakurat ko mga maring pag amot yung mga pilaka adlaw. O

0: tinol na. Noel.
1: Tapos sa konti na tanakon si si Mayo yung mga balita.
0: Sige, gusto ka rin, Noel, kayo nag, nagpalit ko ang pregnancy test.
2: Unsa?
0: I'm pregnant.
2: Buntis ka?
3: Ay, pagtiaw eh. Imura ba tayo ilaron? Ah, klaro kayo mong tiyan. Gamay kayo?
0: Buntis ko.
3: Huwag ka magtiaw, Leslie. Buntis ka?
0: Buntis ko. Duha ka bulan o 13 ka bituon.
2: Oh, sa pagkausaan nga. Ako mo itong gi-withdraw.
0: Masa man, sa pagtuon niyo sa kwan, napagamit kong lahat? Ay, kung ano na?
3: Leslie.
0: Ayaw ko na!
3: Let me explain.
0: Ha? Kung sila si Will mawakin, o ka lang sila si kwan ang isa pa man ang mga bayanan ng imong mga naagis imong mga kamot. Kaya sila isi-isi.
3: Leslie.
0: Ayaw ko kwan kwan na na.
3: Sige akong tani. Kalma lang kay... Pagkitaan tani ng solusyon.
0: Sige! Bantay ha?
3: Leslie. Mula ka sa kong balik ko. Mabalik ko.
0: Hoy!
3: Pagkitaan tani ng solusyon, Leslie.
0: Asa ba ka?

0: ¡Pásame boca! ¡Quita que se juega! ¡No importa!
1: Pamela.
0: O nombre ni Kabulan.
2: Unsa?
0: Buntis ko. Ikaw ang amahan.
2: Buntis po ka?
0: Matigali, baka ganda ko lang akong tiyan.
1: Pamela, wag pa kagi-jir-jir lain dahi.
0: Kamalaw ka nga ako, ah. Loyal kayo ko sa imo, ha. Nga ikaw, igor ka kayo sa nakitaan, wala ka nakita. Asan makagigan dahi?
2: So, pila kabuhan ka, buntis?
0: Unong kabulan.
2: Uno? Mag-mangana kayo na malaga na yung itsura.
0: Noel,
1: Pamela,
0: basig asa na tika kipanita.
2: Dili mga taka-talipdan, uy.
0: Talipdan? Anong patigdagan ni mo kani? Gugote ka niya. Sabi ako, Noel.
1: Nagdagan ko kayo doon na iro.
2: Pero, sige lang. Ato nang ihanay tanin tanan.
0: Tubagag ni Noel.
2: Ihanay tanin.
0: At tubangag ni Noel.
2: Tubang ko, mula ka usap ko kayo.
0: Basta mo ka, Noel.
2: Saka ko kapatid sa sapi.
0: Uy!

0: kata na ko mga maring, oy, nga nagdubul-dubul naman ni nooning kalakiha mga maring. Nipasi ko kay si Leslie na buntis. Kini pa makukuhaan na mga maring. Sus, pagawas na ko na ano, mabuli noon si pamilya ng atang na mabuli noon mga maring. Oy, buntis po rin mga mga nakay naman di ay to. Unong kabula lang yan din, pero mura na mga nakay, pati naman ako, ah!
1: Ayoko ba?
0: Grabe kayo, mga maring! Puto nga, wala ko lang choice. May tago-tago ko dito sa mong lugar. Huwag na ko nakita nga babae. Nga sa kong una-una, muna akong pakaslan po hon. Para din ako samukon sa duha ka babae nga si Pamela o si Leslie. Huwag inanin mga panghitabo.

na kaila sa kuwa diri. Ah, sige lang. Kana siling nga nagunga, himos kay yoga. Panglawas yung hawak mo rin si City, ra? Okay kayo na siya. Mungin yung mga hiling na ko. Aw, oh, ah, sige lang. May igor kaya pong kasakunay. Ilahon ko daw niya. Hapitan ako na.

0: tinuod ka na, Julie. Ako, dili sa pag-unsa, Julie, kika manjud ko sa laing lungsod. Pero, may akong hinag-iban siya kong pag-dayo diri sa inyong lugar, kaya kini akong pagkamatudanon.
1: Basig parehas ka ng mga laki nga. Parehan ni Ronald. Na, sa kinsara itan nga babae.
0: Julie, lahi ako sa mga laki ng imuna ilaila.
1: Oh, tanaw ako mga mata.
0: O sinakita ni mo?
1: Muta.
0: Ay! Dili ka naman, oh. Makita ni mo ang ipitok-pitok sa mga mata nga seryoso ko ni mo niya, Julie. Kung sugton ko imo, bisag usang adlawa, andan pong pakaslan ko ikaw.
1: Mao ba? Ang tinuod lang, dili po biya kaliso di gugmaon, Noel. Kay gawas nga sakto ka pamarog, guwapo sad ka.
0: Buto-sabot, gisubot ako imo.
1: Hindi tanaka kanang langayon eh, basig mailog pa kang Wilma. Pakasli ko ha?
0: Oo, marayon! Pakaslan ka ka! Sa huwis! Pakaslan ka huwis tayo! Tara!

0: kanino sa buntag eh. Mi asa kung bago na uyab ako ang napakasla ng pamirong gabi ina mo. Lami kayo. Kisa po ni nagapaluktok. Oh, kadyot lang. Kasi ato.
1: Boss amo. Bossing.
0: Mura mo dala siya dako nga sling ba?
1: Boss?
0: Mura siya tagalupong. Oh, si ato. Si ato.
2: Ayaw ko ba?
1: Boss, kaneng. Nakakaisumon, boss?
0: Unsa? Unsa sumon ko to? Wala pa ko. Wala pa ko. Kahimog sala, dari.
1: Sa barangay. Sa barangay laga pa. Kwan, boss? Sorry, boss.
0: Bili, dawaton ako.
1: Doon ni kasumon, boss. Ta, babae man ni boss. Pangalan si... Kuan boss, si Leslie o Pamela, boss.
0: Agoy Ginoo ko. Nasundan ko. Yes. Sabi katulungan ha ako dali?
1: Namagod rin sila ang muang mong break, boss, nga tulog ka buhok, boss. Katong George ni mo nga break, boss, ba? Gibutang, ay,
0: agoy.
1: Gibutangan, magwato nilang GPS, boss.
0: Gibutang ang GPS? Bantura kayo, natuntun ako ang lugar dali, ha? Ah, sige, lakaw namin, basi mo saka pa rin headland ako.
1: Masalo ako, boss. Sorry, boss.
0: Ibuwa ko. Masakon ko ba, di? Ato bangon ka na ako, di?
1: Boss, sorry kay boss, ha?
0: Uy, lakaw na rin to!
2: Ayaw naman.
0: Di na ako paibawa na kong asawa. Itago na ko ni mong sekreto ko atong sa barangay. Isitol na ko ni.

0: Tambah tangga ni human lagi dengan Hosai.
1: Hosai nak human?
0: Leslie. Ha? Leslie.
1: Hosai nak human?
0: Sakto nak gudai.
2: Nantua kan ya Noel ha? Ikaw Noel, di kakalimutan ha?
1: Duhamil ki jir-jir ni mo.
0: Pamila, Pamila, Leslie. Leslie, Pamila.
2: Na, nantua ko aku lah isa. Na apa mendain ni ang pag-iasawa diri?
0: Ayaw ko niyong tabangi, oi. Ayaw ko niyong tabangi.
2: Nantua juga undangan kan aku.
1: Wala. Wala kan, wala tayo problema. Suportahin lang ang imong anak.
0: O sa mo na ako pag suportan gamay na maingam ikaw naman sa kong ipakaslan.
1: Kung di ka masuporta.
2: Yeah. Akong pagka-hospital ane karon kay ma hapit na naman yung mga gawasay. Ikaw lang ang gasto ang Noel.
1: Ako di ka di ko pwede ang mga kwan, mga mananabang. Di ko kanang kanang mga midwife. Gusto nyo ko kanang mga dago kay hospital.
0: Leslie, ato ni istorya hong tanin ninyo eh.
1: Kung di ka po, toma na.
0: Dito mo, dito ni pala.
2: Ikaw Noel ha, dahil na kay kapang istorya na. Tubagang na yung mga resolusyon na yan.
1: Karong
0: nga diyan
1: kahit.
0: Ayun, diba? Ang saan? Gamay naman akong income
2: niya. Naglagpot?
0: Gamay na akong income niya. Akong bakong napakaslan mo rin. Akong nahiringan niya. Buntis sab. Ang saan? Gamay. Ang saan may akong ikasuporta niya sa inyo, ha? Pagkita ka na siguro mo, laing maasyo mo na yung buntis, oy.
1: Dawa na yung huwag yung nag-impagdasa. Pwede mo ka na, hindi na ka malumis. Hindi na ka malumis
0: na Pamila. Sorry po, Leslie.
1: Tinigari ikaw
0: mo. Mangayaw kong pasailos.
1: Antok ka naman siyong balay! Tumag niya. Gagi dyan siya may akaw ka na. Matulis siyong balay. Bulabugo ka naman! Tumag ba? Walang kakuro pa mo yung nadjanjiral eh. Sina ka nila
2: ako. Sakit ako ito yan!
0: Apan istorya hong
2: tanin. Kaya ko din ha?
0: Hindi kung masugod nga ipaabot niya sa kong asawa na kung kaya ba?
2: Atubangan yun ni Noel.
0: Leslie, Pamila.

problema karon mga maringo. Saon man ako ni? Isa si Jilan Guno, dili ganin siya maka... Kwa? Dili ganin siya makatabang na ako. Usaw man ako ni? Kasi si Jilan Guno, magbubungbuang din ako mga maringo. Ah, piktusan po na ako ni, mga. Laib ako maring, nga labi ng ganun ay mabukumport-kumport na ako nga babae. Ah, impas yun. Sabi ko po ato na ni mga maringi, manlo ko ba kayo? As luno na biyami na yung akong kwabiya, kaning Julie. Maluoy mo tabagi ko. Di nila lang kutob. Noel.

0: Alright, mga kato, no, ang Piano in the Dark ni... Saan pala? Ni...
1: Brenda
0: Russell. One of my favorite song from yesterday, today, and tomorrow.
1: Ayan.
0: Yes, okay.
2: Ikatingala, Master.
0: Idara na.
2: Ang tanang kanta mong paborito.
0: Dili, di ko di. Ako pa ulit nilang ganahan.
1: O pa ni Max Urban.
0: Yes, indeed. So, mato na ito ang gisaluan ang suwatampo aning ito ang sender nga si Noel. Grabe na po din si Noel, eh. Namay nga mga anak yun, no?
1: Lagi mga bigaon mga anak ba?
0: Kaya matod pa ni Wilma Joaquin, nagamitawan na... nakaroon murag mga iro iring dapat isa-isa ra kung gusto kang mangita og lain wala taog magbulag na o mamatay na o biyaan ka ba
1: nakakuan sa naka-score sa si Mama Wilma sa
2: Lamig niya po rin na si Wilma de Marin.
1: Si Lami.
0: Aska Lami, ah. Si Jocelyn Gono, shout out na sa La Concepcion. Isa man, kaila ni Muni Marin?
1: Well, dito man sa Silingan, man sa Lacon.
0: Sa?
1: Dito na sa...
2: Ako na kasi ang Sihings Marin.
1: Dito na sa...
2: Ang Silingan, una yun.
0: Una yun, ah. Nauna yan, nalim mo ni Silingan na Marin.
1: Marin, ay, wa. Dito na sa lugar nga... Sa lugar sa...
2: Sa Marin.
1: Lugar nga Lapukon.
0: Sa Lapukon.
2: Sa Lapukon.
1: Sa Lapukon nga lugar sa Lapukon.
0: Pero wala ka di mo ni na kwan eh. Wala ni... Di mo Silingan ani.
1: Wala pa.
2: Pukos nun yun ka mo Silingan, Maring.
0: Jocelyn Gono. So, nalakay idea, Jocelyn Gono. Magkita mo ano ni Maring Daria.
1: Mupakpak na ba ng pital si Jocelyn Gono?
2: Lain lagi ka si Isim Inday.
1: Ano si Jocelyn Gono nga? Kuyo daw kayo si... Uy, Maring Arika, kanang si Kuan ba? Si Master ba?
0: Oo, sa man.
1: Kandugay na dugay ko na gapapinya ko na kaniad to pa.
0: So, saya ko sa
2: may tabo. Idaran na si D.I.
1: Bata ka man siya?
2: Bata ba?
0: Kailan idaran niya?
1: Bataon ba?
2: Ay, mas bata si Master.
0: Uy, buhok. Anak, sige. Anak, kayo buhok. Paminaw, pila may idadaan ni Kwan eh. Gani.
1: Murag ko sunada ka.
0: Sige, sige. Sige, niya?
1: Uy, bahinti para siya kapin.
0: So, Jocelyn Gono, sabi gusto may tabo ni mas mong kinabuhay na
1: eh. Oo, siya. Kaya, labi na kayo maadto ka mga Pilipibla Carlo. Murag mo bisita ka nito wala ni Paring Lars. Oo, niya, makakita
2: ka siya. Anas siya? Giatay, anas siya.
0: Ba?
2: Anas si Jocelyn.
0: Giatay daw. Jocelyn Gono, di ka magkara-karali. Kwan eh,
2: ha? Anapot si... Uy, nagbagong mata man si Miss Yurong.
1: Masa yung ni Miss Yurong.
2: Hilo mga Maring.
0: Aba, wala na iwin si Miss Yurong. Kaya kung ganun si Miss Yurong, kung magpagalagara, hindi mo na yung Maring nga, Erika.
1: Madumugan gina ako na si Miss Yurong.
2: Mura pa rin kang si Noel, di ay?
0: Oo, Miss Yurong, ha?
2: Mura kang si Noel.
0: Oo, mura si Noel yun si Miss Yurong. Kaya kung nakita, ano eh, impas.
2: Anak, nanay ko lagi doon, elementary pa lang ko. Nagkapamilya ba ako ng master?
0: Aba. Si Inday Marie. So, Inday Marie, asa man
2: talang sukod? Inday mo ka na, Master. Pinang ganda ng Master.
0: Abal, 27 na rin siya. si Jessica, Jocelyn Gono.
2: Si, uso na, OMG.
0: OMG.
2: OMG. Amin akong OMG.
0: Pas nga go, sana, pa.
2: Pas na
0: nga go. Okay.
2: Saan nga doon?
0: Kaluhan na imong kuha ni mo niya, Wilma Joaquin, ha?
2: Kaya si Wilma, barakalain
1: na tibaba. Magiging na siguro ni Master, kaya nagkamay naman itong oras dahil.
2: Murang mapakumot, tibaba si Wilma.
0: Okay, but anyway, so, direkta sa ito ang final destination, no?
2: Ayun na, Master, kadlog na, Master.
0: A final word sa ito.
2: Okay na.
0: So, kini nga ito, ato di siya nga tabagan, kay daga kayong nag-atangani, no? So, ikaw niya, Noel, kay mo man ang gisudlan, so, pasabta na lang ipapunti sa ni mo. Kaya, di ba po na pwede mo na daganan kaya bisig maunsa ka. So, di ba po ka pwede ka presuhon siguro ka anak. Ay, kung presuhon ka anak, ato ba nga lang? Ato ba nga lang yun? Para, oo, kaya mo man ang gisod lang. Kaya takaan mo ka gnuslak. So, anam naman ganyan. Di ba na ito? Di po ka naman po nga. Kaya, imo masad na. So, ako masulti ni mo, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Grabe kayo.
1: Wala, may katambar kayo. Katambar naman ni Master.
2: Pasalamat na ito, Master. Sa kanin sa kalalaki din nga iya ipabugnaw ng atong kwarto.
1: Si Jeter.
2: Ay, Jeter.
0: Moto si Jeter?
2: Si Jeter.
0: Jeter Abal, Jeter Lodi Vines.
1: Siya na ini?
0: Lodi Vines.
1: Siya na ini, Diyas?
0: Lodi Vines ang pagbasa kayo.
1: Si Jeter na ini?
0: Pag-inerma ko.
1: Salamat, Ol. Thank you for watching.

0: Europa. Dating land bank manager na si Violeta Constantino humarap sa 10 araw na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
1: Constantino ibinunyag ang umano'y backroom na pinaglabasan ng 125 million cash na kagaya o naka-gym bags para sa OVP.
0: Pagiging normal ng cash withdrawal ng OVP, kinusyon ni Senador Judge Erwin Tulfo.
1: Senador Robin Padilla nanguna sa hypothetical 2028 senatorial survey ng Octa Research.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli po iginit ang pag-alis ng system loss charge sa electrical bills natin sa inyong pagdalo sa pagunitan sa anibersaryo ng Ipiralo.
1: Vice President Sara Duterte pinasinungalinga ng balitang may nakatakdang paglaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: Balitang regional, mga katropa, PBBM binisita ang patuloy na itinatayong People's Bill sa Davao City.
1: Sa balitang international, G6 Anyos na sospek sa 2024 school shooting sa US, tinatulan ng habang buhay na pagkakakulong.
0: Showbiz, asawa ni Doc Willie Ong na si Doc Lisa na diagnosed din ng cancer.
1: Sa balitang sports, Dwight Ramos at AJ Edu hindi maglalaro sa 2026 Asian Games title defense.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, maulang pananghalian po ng Wednesday, July 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan din po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa inyong lugar.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePax.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, iniharap po ng prosecutions o ng prosecution si dating Land Bank Show Boulevard branch manager Violeta Constantino bilang unang testigo kaugnay ng Article 1 ng impeachment trial na tumatalakay sa manoy maling paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa prosekusyon ng Land Bank Show Boulevard Branch, ang umano'y nagpo-proseso na encashment ng apat na cheque na nagkakalaga ng 125 million pesos bawat isa. Inaasahan na magsisilbing bahagi nang ebidensya ng prosekusyon ng testimonya ni Constantino sa pagpapatuloy ng paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Hindi na pinatapos ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa kanyang opening statement matapos maghain ng objection ng depensa. Narito ang report. Alis ni Presiding Officer Francis Chis Escudero si House Prosecutor Laila De Lima sa pagpapatuloy ng kanyang opening statement matapos umanong maglahat ng mga conclusions of fact and law kasunod ng objections na inihain ng spokespersons ng defense team na si Attorney Michael Poa. Ayon kay Escudero, ilang beses nang nagbigay si De Lima ng mga konklusyon sa batas at sa mga pangyayari sa halip na ipaubaya ang mga ito sa magiging testimonya ng mga testigo at mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial. Bago pa man ito patigilin, nagbabala na si Escudero kay De Lima. Kasunod nito, hiniling ni Attorney Michael Poa na huwag nang payagang ipagpatuloy ni De Lima ang kanyang opening statement. Binigyan din ang depensa na ang opening statement ay dapat maglatag lamang ng malangkas ng kaso at hindi magpahayag ng mga konklusyon na dapat ay mapatunayan sa pamamagitan ng mga testigo at ebidensya sa paglilitis.
3: Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari.
4: Objection, Your Honor.
3: Malinaw ito.
4: Objection, Your Honor.
5: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
3: And I have to
5: my
3: stop now.
5: My due apologies, but kindly call your witness already.
3: Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much.
5: Kindly call your witness, Representative Chua.
1: Yan ang pahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Attorney Michael Poa, at House Prosecutor Laila De Lima. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
0: Samantala, inilahad po ng dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino muna'y paggamit na isang backroom kung saan inilalabas ang cash para sa Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon kay Constantino, inilabas umano ang 125 million pesos na cash ng OVP sa isang backroom at inilagay sa mga bag na kahawig ng gym bags. Ayon kay Constantino, ang pera ay nakapack sa tig 1 million pesos o kabuang 125 bucks bago umano isinilid sa tinatayang 3 hanggang 4 na malalaking gym bags na dala ng OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Kinusyon naman ni Senador Rapi Tulpo ang testimonya at hiniling sa testigo na maging tiyak sa bilang ng mga bag na ginamit dahil ani ay mahalagang maging eksakto ang detalye sa pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Senator Judge Sherwin Tulfo kung normal ba ang pag-withdraw ng Office of the Vice President ang 125 million na cash. Sa nagpapatuloy na pagdinig, sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganitong kalaking cash withdrawal ng isang ahensya ng gobyerno. Nang tanungin ni Tulfo kung alam ng bangko na para sa intelligence funds ang naturang halaga, sinabi ni Constantino na wala silang kaalaman tungkol dito. Hinabi din ni Constantino na bagamat napaisip sila kung saan gagamitin ang napakalaking halaga ng cash, hindi na nila ito tinanong dahil may nauna ng abiso kaugnay sa transaksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatanong ni Senator Judges o ng Senator Judges Prosecution at Defense Team kay Constantino bilang testigo.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, nang una si Senator Robin Padilla sa hypothetical senatorial preference survey ng Opta Research para po sa 2028 elections matapos makakuha ng 53.9% na voters preference. Pumangalawa si Senator Rapi Tulfo na may 47.4%, habang pangatlo naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 45.4%. Kasama din sa Magic 12 list sina Grace Poe, Bico Soto, Senator Loren Ligarda, Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, Ben Tulfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada at Mark Lapid. Ayos sa Opta Research, hindi dapat ituring na prediksyon ng magiging resulta ng halala ng survey dahil mahigit sa 2 taon pa bago po ang 2028 elections. At maaari pang magbago ang mga kandidato at opinyon ng mga botante. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa 95% confidence level.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing huli na ang marami sa mga inihayag na programa ng administrasyon. Ayon kay Sendanya, nagkaroon ng sapat na panahon ang pamahalaan upang tugunan ang mababang sahod, mataas na singil ng kuryente at mga isyu ng korupsyon, ngunit hindi ito agad na aksyonan. Nagduda rin ang mambabata sa panukalang pag-amyenda sa Epiralo dahil dadaan pa ito sa mahabang deliberasyon sa Kongreso at hindi agad magpapababa ng electricity rates. Higit ni Sendanya, kailangan ng mga Pilipino ang agarang resulta at konkretong aksyon, hindi mga anunsyong inilalabas sa uling bahagi ng termino ng Pangulo.
2: XFM News Nationwide.
0: Binigyan ng bagsak na marka ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong ikalimang State of the Nation address dahil umano sa kakulangan ng mga konkretong hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na walang binanggit ang Pangulo tungkol sa wage increase, pagwawakas ng contractualization, karapatan sa pag-uunyon at mga agalang solusyon sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bagamat sinabi niya na susuportahan nila ang panukalang income tax exemption at pagtatanggal ng system loss charge sa kuryente, iginit po nito na nananatiling pangako pa lamang naman ang mga ito at maring matagalan bago may patupad.
4: EDM, bagsak na bagsak ang marka para sa mga manggagawa. Bakit ang mga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos, bagamat magandang pakinggan, hindi umaasa. Ako hindi ako umaasa, Boss George, na mangyayari yan anytime soon.
0: Mga katropa, si kamanggagawa, Partylist Representative Eli San Fernando.
1: Kinuwestiyon din ni kamanggagawa Partylist Representative Eli San Fernando ang labis na pagtuon ng administrasyon sa ayuda sa halip na maglatag ng mga pangmatagalang solusyon para sa kabuhayan ng mga manggagawa. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na mahalaga ang mga programa tulad ng AICS at tupad para sa mga nangangailangan. Ngunit hindi umano ito natutugunan ang ugat ng mga suliranin tulad ng kawalan ng dekalidad na trabaho at mababang sahod.
4: Ang kanyang flagship project, Boss George, kung maririnig mo all throughout, ayuda. Pinagmamalaki niya yung AX. Yung sa ayuda, Boss George. May mga tao talagang kailangan ng ayuda.
1: Yes.
4: Pero ang problema natin, nandoon sa kung ang tugon mo sa lahat ng problema ng bansa natin ay ayuda, hindi mo ina-address yung problema. Naglalapat ka lang ng mga band-aid na solution. So other than ayuda, what is there to na pwedeng ipagmalaki? Yung presidente magsusona at ang ibabalandra niya ay job fair. Kahit hindi presidente, kayang gawin yun eh.
1: Iginit din ang mababatas na hindi sapat na ipagmalaki ang mga job fair sa State of the Nation Address o SONA dahil matagal na rin itong isinasagawa maging ng mga pribadong organisasyon. Binigyan din ni San Fernando na ang kailangan ng mga manggagawa ay mas maraming permanenteng trabaho, makatarungang sahod at mga polisiyang magbibigay ng pamatagal ng seguridad sa kanilang kabuhayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos muli po iginit ang pag-aalis ng system loss charge sa electric bill sa kanyang pagdalaw sa paggunita ngayong araw sa anibersaryo ng Ipiranlo. Katropa natin sa balita, Dennis Guzman, XFM Mega Manila.
6: Iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amienda sa Ipiranlo upang alisin sa electric bills ang systems loss charge at kaugnay na VAT nito. Sa 25th anibersaryo ng batas at inaugurasyon ng unang interactive energy museum ng bansa sa Taguig City ngayong araw, ay sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magbayad lamang ang consumers ng kuryenteng kanilang ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy. Target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na PAC Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan nito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa PAC Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang maraming insidente ng karasaan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mamamayan kapag wala munong nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
1: Malabon City, patuloy ang pagudlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Ibinida ng Malabon City Mayor Gina Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the City Address o SOCA na nakatuod sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho, at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pagbahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay VP Duterte, wala siyang binanggit sa kanyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ang Vice Presidente mga katropa na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague. At ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at sa kanyang mga taga-suporta.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas at XFM 95.3 Brooks Point sa Palawan.
2: Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong People's Ville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovet Espanyol ng XFM Davao.
8: Na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na tinatayong People's Ville sa Kalinan, Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong People's Ville ay may kabuuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units ng pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasalamat pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
9: Mahirap tirahan. Wala naman nandahan ng mga bata, malapit na palengke,
8: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng Peoplesville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
10: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20 or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung ano talagang pasilidad ang kailangan nito, komunidad na ito.
8: Sa kasalukuyan, may 42.5 palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirahan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyon-milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Isa sa mga suspek sa Mamasapano massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
11: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na Mamasapano massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansag ang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilang pangseri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napaslang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danau, PO2 Robert Danau Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga Cordillaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang na-recover din sa kanyang pag-iingat ng 4 na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, 3 improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustodiya na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
0: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa balita, Almimata na XFM Cebu.
12: Ang isang 53-anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Ginilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantexe, residente ng sityo Dubdub, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sinotruck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39-anyos. Batay sa paunang investigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang maghatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon na nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ng sasakyan, na nakatalon pa umano ang biktima ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cement mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit ngunit idiniklara ng dead on arrival ng doktor. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusodiyan ng pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katrupa ang Almada sa Tanyo.
1: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
13: Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakita na ikinasahwi ng isang biktima, habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sitio Katentengan, San Pablo, Isabela, Julio 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay

0: siya cardio pa ng namana ay nagtamo ng saksak mula kay Elias Ramon na siyang ama ng dalawang kasama niya. Hindi rin nakaligtas si Julius Tagapan dahil inatake na rin siya ng tatlong suspect. Samantala, hindi rin ligtas si Noemer Reyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni Elias Jun na anak ni Ramon. Agad naman tumakas si Elias Mark at Elias Jun patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si Elias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilong ginamit sa pananagsak. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kamagana para sa medical examination. Kalaunan, isinugunda siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni Elias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng tagbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si Elias Ramon. Magpanggang ngayon, kasalukuyan pang tinatugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinabi ng mga ito. Dito, mas pinigting para sa San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. Sa Region 2 Regional Center, Tagigaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tagigaro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking XFM Weather
1: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi na Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
1: At natiling umiral po ang Easterlies, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Localized thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ang habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkasala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, US noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Atin po sa atin, katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, natakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Badyo.

0: Vera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay.
1: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao.
3: Dito.
2: Noon. 1.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen. Usa ka sa sclerosis book adlaw nga tindog. Sa kati akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Kim. Usa ka ka dyan ang student. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atubag sa Santon for research. Ako nga ka, sa akin mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako din yung suriyan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka muna na akong ipumuntaw sa din na sila po dyan ko ang pagtinaw sa ako.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
1: Turbo.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Humayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Canty Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
3: Good day, mga katropa. Welcome. Ano sa niya itong programa, The Secret of Health. Kamusta ka mong tanan din, ha? Ano sa inyong health consultant at CJ Nitruda, inyong makauban sa gyapon ni itong tulumanon. Paghatod ka ninyong informasyon alang sa pagkahimsog, pagkapiskay sa atuang lawas. Ilabi na sa unsa na ito matulukan, kinigay na itong mga balatian. Kamusta ka mong tanan din, ha? And welcome, mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon. And bagong oportunidad nga ni ka na ito, hilabi na ko ikaw adunay problema sa panglawas. Ay ko alas paglaon tungod kini ni atong programa The Secret of Health. Ato kanang hatagan no pagtagad mga katropa. Pinaagi gud sa mga simple o natural ng mga pamaagi pwede o pwede kaayo. Nga matuldukan gayod ang ato ang mga balatian ng mga katropa. Busa, ubanin na sa pakulin nyo ni atong programa The Secret of Health. Tamad kay live na usab ang atong programa karon. Dini sa Gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na din sa 107.1 XFM Tagum and 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City. No, dinikit sa Tibuok Davao Region. Maayong adlaw, kamusta kamo mga katropa? No, nining atong panahon, no? Medyo nindot ang atong panahon mga katropa. And I hope and I pray nga din anausap ka mo karon ginahan sa kanindot o kapiskay sa paglawas. Ilabi na samtang nagapaminaw nini atong programa The Secret of Health mga katropa. Live usap ang atong programa karon no? Sa mga taga Bukidnon o nagapaminaw karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Maayong adlaw mga katropa. Ilabi na sa mga taga Malaybalay, taga Valencia. No, kita yung mga avid listeners din ha, mga katropa. No, kamusta kamutan na din ha. And syempre, live usap ang atong programa sa 95.9 XFM Jensan. Kamusta kamo din ha, mga katropa, sa mga taga South Dakota Bantu. No, kaingon din na sa Pulumulok, Marbel. Asa man ang abot atong signal din ha, no? Nga din nagkapaminaw karon. Maing adlaw mga katropa and welcome no, sa atong programa The Secret of Health. Paingon sa buong agusan, live ang atong programa karon na pinagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. At syempre, uban niya ako ninyo nini atong programa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyo ang mga mensahe, mga pangutana ha. If you have a concern, so you can text your messages mga katropa. Sa tuwa kayong text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, atuwa nga text line number 0909-176-2844. O gato kayong hatagan o katupagan unya, no? Ang inyong mga text messages human gayon no sa atuang health information live usab ang atong programa karon mga katropa pinaagi gid sa atong XFM Facebook page no pwede niyo na i-search sa inyong gayong Facebook apps mga katropa i-search lamang ang XFM 107.1 Tagum live ninyo makita karon ang atong programa gani if you have concern and questions or adun na kamoy gusto itimbaya. Yeah, pwede usab ka mo din ha mag-comment mismo sa ato aga yung comment section mga katropa. Gato ka ng basahon ha. Ay mag-aulaw din ha tungkol kay ato ang hatagan o pagtagad. Unya no, human kayo da sa ato ang health information ng mga katropa. And you can also visit our official Facebook page. Dinigod sa Tibok Davao Region. Search lamang no ang Yes to Health Tagum branch no. And Yes to Health Wellness and Pharmacy. Mao na ang ato ang Facebook page mga katropa. Especially kung ato na mo'y gusto ipangutan na mahitungod kayo sa atong mga free services, our products. Welcome ka mong mensahe din ha sa ato ang message. I mean sa ato ang Facebook page. Tungod kay ato ang replyan mga katropa. No? Kaaban kayo na ato mga assigned secretary. Or either you can text your concerns sa atong mismong text line number. No? 0909-176-2844. Hilabi na, no? Kung ambot ka mo magpa-schedule no? Sa tuwang libreng check-up and consultation, no? Pwede ka na mga katropa. Oras na to, alas 12:46 na. Og kining orasa hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Gilabi na niya itong programa The Secret of Health. Gipaluyuhan no? Sa Gyapon sa ato aga yung mga epektibo nga mga produkto. Gilabi na ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3. Og ato aga yung mga lamian nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Hasta lamian nining mga kapihan. Huwag ang pinakanindo tungod kay lami na. No, maka-healthy pa mga katropa. Sa may mga problema, usap din na sa ilang mga mata. Adun na usap kita ay Visionex Plus. No, sa kakapsula nga din gihimo. Alang gayon no, sa may mga problema sa mata o gabuot maampingan ang kondisyon. Sa ilang mga mata mga katropa mo, kinigayon ang pinaka-the best food supplement ang Visionex Plus. No, kaoban usap din na, syempre ang ato ang uban pang mga produkto sa Yes to Health Incorporated labi na sa atong mga kalalakinan no aduna sab kita ay food supplement for men no kini kada to ang turbo mga katropa ha? And sa mga nangita no sa atong produkto ha, available kini ato ang mga Yes to Health products sa tanang butika nga dula sa inyong lugar no available ka na mga katropa. And pangitaan lamang ang tataka Yes to Health na para panigurado nga diin legit ka na. O sigurado nga din epektibo ka na imong produkto nga ipanginom. Gani para mas panigurado, hilabi na kung dili available, ang imong ipangita nga Yes to Health products din ha sa inyohang butika. Pwede ikaw usab mo ato mismo sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kay ang tanang produkto, available usab mismo sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. Kam kanindot in a very affordable price. No, available ka na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic na. No, pwede usab ka mong gani, maato usab din sa ato ang mismong station no, sa Tagum. Tungod kay available usab ang ato ang mga produkto mga katropa. Alas 12:50 na mga katropa. And nining atong programa The Secret of Health. No, ato ang gipasalamatan tuod mga katropa na no? Tungod kay nahimo nga successful tuod kining ato ang gihimo nga Astro Health Wellness Caravan kauban ng XFM Tagum no nga din gipahigayon kayo da sa Mawab Davao de Oro no? Sa Barangay Nuevo. Nagkapasalamat ang tibuok team sa Astro Health Davao Region tungod kay nahimong malampuson ang atong gihimong Astro Health Wellness Caravan. Ganit dagan analipay, no? Tungod kay nakaangkon og mga pasurpresa, no? Pa-premium mga katropa o hilabi na ang ato ang mga libreng serbisyo, libreng check-up o konsultasyon. O hilabi na nahimong kayong affordable, no? Ato mga produkto mga katropa. Tungod kay kinimagod na ito ang Astro Health Wellness Caravan. Van. Maliban kay aduna kita yung mga libreng serbisyo, usas na kanindot ni ini, tungod kay ang ato ang mga produkto, syempre kay special kada nga okasyon, no, nga panghitabo, mao nang aduna kita yung mga discounted price, no, sa tanang produkto gayod sa Astro Health Incorporated. Mao na nalipay ang tanan, tungod kay lagi, no, ikumpara sa gitawag na itong presyo, makatipid jud sila mga katropa, na. Abo sa atangi, usap ninyo ha, tungod kay sunod bulan, aduna na sab kita ay pagahimuon nga Astro Health Wellness Caravan. Uban sa tabang sa Ginoo at warning himuon nga regular. Kada bulan natay gitawag nga Astro Health Wellness Caravan para atong paningkamutan nga di malukop na ito ng Tibuok Davao Region. No? Kaya baka. Ato ni paningkamutan para kinibitang uban nga dindili kaya mo ato sa atong clinic or aduna ba yung mga gitawag na ito nga mga circumstansya. Gani ka, ito atong gihimo nga Astro Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo, no? Adunay mga naka-wheelchair, no? O gusto ka na sa kondisyon, din mag-visit yung tabon o biyahe, no? Manang usagi na sa rason nga nung buot na mo nga mo ato nga na sa inyong mataga barangay para panigurado nga kamo maka-avail sa tuwaga yung mga libreng servisyo. So atangin ninyo tungod kay sunod bulan, no? Ato po ng sugdan o announce kung asa na po nga lugar ang tuwaga yung ipahigayon nga Yes to Heart Wellness Caravan kauban sa gihapon ang Tibuok Team sa XFM Tagum mga katropa. Busa, stay tuned always. Dini kayod sa ato ang programa. No, dini sa tanang programang XFM mga katropa. Tungod kay para updated ka mo sa tanang anunsyo gayod, no, mga katropa. Anyway, sir, dagan salamat again sa ato ang mga katropa. Hilabi na sa mga nagtangkilik, no, sa ato mga produkto o mga serbisyo. O sa pagpili sa Astro Health Clinic as your best partner in health mga katropa. Balik kita human sa mga pipila ka minuto oras na to alas 12:52 na. No, bago tamo ato sa ato ang health information ato sa paminawan ang mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na manindot nga testimonya ng atong madungkan karon. O maghahatag og inspirasyon hilabi na ko ikaw adunay balatian atong paminawan.
4: Mga katropa, ania kita karon diri sa may Barangay Nuevo Iloco. Dini sa Mawab, Davao de Oro. Alang sa ato ang XFM Y2H Clinic o Yes to Health Caravan, mga katropa, no? Nasa itong likuran, no? Si Doc, lecture karong mga panahuna. O doon na tayo makauban. Gumikan kay ginisiya, mga katropa, nagka-anxiety depression sulod sa unong katuig. Pero naulian siya, mga katropa, pinaagi sa iyang pag-inom o Santon Plus Gold na kapsula. Nakakaroon siya itong makauban. Sir, dali, sir. Kung sa'y pangalan ni mo?
5: Ronaldo Villapas.
4: Ronaldo
5: Villapas.
4: Villapas. Kung sa imong experience aning kining atong food supplement kining Santo.
5: Dako kay kitabang sa among pamilya. Naayo. Mama, food. Ano mo tuwing?
4: Kung sa inihita mo ito, sir? Nagka-anxiety ka?
5: Bumikan sa na mo iwalo ka tuwing uyab. Oh. Uli, ikaw buhol, uli, balik. Ang inyo, ang inyo siglayin. Si Biskit sa kuha, bago ko isala. Karoon gusto magigbalik din, abog ko.
4: Pero katong unong katuig, sir, sa may nahihita?
5: Agor ako kwarto. Tago ko, pamata mo kaon. Depress man. Karoon, sa kaluyan sa Ginoo, sa mong kampo, pagsali kong pagtuo, na-recover ko. Bumigan sa Alliance po na kong mama, dahil religion Alliance.
4: Kung sa igiinom ni mo ito, katong time, sir?
5: Santon Gold Herbal Capsule.
4: Kani, mo ni siya? Kani, mo ni mo
5: Kani, tara. Kani, Santon Gold, mga ka-Santon Gold. Kini kape, napi-kape. Tulo ni ka-kape klase. Pemilong bete ko pemits. Sampung ko pemits. Sampung gold ko pemits.
6: Mugin ninyong gamit sa tibok pamilya.
5: Oh. Pati yung mga iano, uyuan. Ipitibo kayo. Dako kayo. Tabang sa mga. Naboy.
6: Huwag yung sa imo ikasulti karon sa mga tao nga nang naigipakampin niya balatian pa nga nangingita o kayuhan.
5: Hindi, dako ka na yung makatabang. Sa wala pa ni daan ni inom. Pag ino mo para dako ganit kaayo para sa inyo.
6: Dako na kita dala karon sir, sa man siya.
5: Bago nang ipalit gikan po sa perpetual tagong na magkoy mga gagaw. Alitan na ka rin sa kung tabang po siya naluoy mo sa sumo.
6: Santo pa, kaling ikaw ang nagapalit para sa ila?
5: Di, sila nagpalit para sa kuha.
6: Ah, okay. So, kani, usan ni siya?
5: Ina.
6: Santon Good Coffee.
5: Okay. Santon Good Mix. Capsule. Herbal oil.
6: Santon Herbal oil. Mugin ni mong gagamit.
5: Saan akong karado? Panghilot po ko, hapag kayo kumanghilot. Sulit mo ko.
6: Kini mong ginagamit?
5: Kini. 3,000 na income. Ano, gamod ako po kayo. Hiccup lang. 600 na, 500 minimum.
6: So, sir, pangalan niya ni sir?
5: Rinaldo Villapas.
6: Rinaldo Villapas, taga?
5: Andri, Purok Size, Davao de Oro.
6: Okay, salamat kayo sa imong pagpasa, pambit sa imong kasinatian sa Santon Gold, Santon Plus Gold. Salamat, sir.
5: Salamat. Ay, hapon.
6: So, mga ito mga katropa, no? Si Sir Villapas, no? Unong katuig mga katropa nga naga-antos sa anxiety depression. Kasi laing gitumar. No, of course, inabagan sa mga tabang sa iyang mga taos palibot o mag-inom niya sa Santon Plus Gold, mga katropa.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom anin Santon Plus Gold. Huwag ako ninggi inom matagat yaw. Tibo dyan ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita yung free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walang bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa ni atong programa The Secret of Health sa gabi ninyo magkauban yung health consultant tas DJ Nidruda inyong nadungog no ang manindot nga testimonya no diin Santon Plus Gold dako kay ikatabang sa kondisyon ni Sir adunay anxiety and depression no inana kanindot kini ato ang produkto mga katropa ilabi na to ang Santon Plus Gold isipo nimo ha bisan pa man kining gitawag datog problema sa emosyon. No, kining gitawag datog anxiety, depression, dili lamang kini simple nga problema sa pagbati tungod kay aduna gid ni dakong connection no sa mental health sa usa ka tawo. Apan dakong tabang no tungod kay siya ni inom sa atuang produkto Santon Plus Gold. No, gusto na siya karon ka avid client no and user po ng Santon Plus Gold herbal capsule. No? Tungod kay kini lagi adunay dakong ikatabangan ha kaniya mga katropay. Ana ka grabe ka powerful no. Kini ato ang Santon Plus Gold. It's a normalize no and balance our hormones no. Tungod kay kini mag anxiety depression mao man ay usas pinaka condition kini gitawag nato pagtaas sa cortisol hormone or stress hormone no. So ang pag-inob og Santon Plus Gold ayang ginahimos lawas yahang ginabalanse kining nga hormones nga dili pwede mo taas eh. Kung mutaas na mo na magresulta sa chronic stress, anxiety or even depression na mga katropa no? So mga katropa nato din ha suway sa pag-inom ha ilabi na kung wapaka nakasuway sa atong Santon Plus Gold available kinis na ng butika nga dual sa inyong lugar o ilabi na sa atong mismong Yes to Health Clinic mga katropa. Happy viewing no and watching sa atuang mga katropa nga di nagatanaw karon sa atuang Facebook Live Sir Harold Salang watching from Purok 3 Kabansin New Sambog New Corilla Davao del Norte bang adlaw nga no Sir Harold and happy viewing and syempre ang atuang number one supporter Sir Raksoman de la Peña bang paduto katropa doka CJ always watching your program The Secret of Health and no? From Mawab Davao di Oro. I would like to extend my warmest greeting to John de la Peña. Uy, maayong adlaw and happy watching also no, to John de la Peña and greetings coming from Raksoman de la Peña. Ato ta sa atuang health information mga katropa no, sa mga bagong abot din ha o nagkapaminaw karon, pwede pa ka bumuhabol. No, kung ano na kamo idot ipaabot nini atong programa, you can text your message sa atuang text line number na 0909 1

sa gitawag na tog potassium, hataas usab og potassium level, no? Kining gitawag na tog alugbati, no? Any spinach, no? Sa luyot, no? Taas usab na og potassium ang mga katropagani. At ang gisigutan is green leafy vegetables. Saban ang mga green din ha, na usay malunggay, no? Cabbage, basta mga green mga katropa, hataas na og level of potassium ang mga katropa. O uban pa nga mga gulay, kining pipino, no, sweet potatoes, unsa man na mga kamuti mga katropa, and syempre even patatas, no, mga carrots, mga kalabasa, mga mushroom, taas na og potassium level, no, sumala gayud sa atong pagtuon ng mga katropa. Kung ato po tag prutas, no, unsa sa pinakataas og potassium, syempre kining gitawag na tog saging, no, or banana mga katropa, no. Kung napansin ninyo sa mga katropa nato nga mga athlete, no, mga katropa nato nga mga gitawag nato hilig mag-ehersisyo, no, kung ato ka nika sa mga fitness gym, no, or asa man nga mga establemento nga diin adunay pag-ehersisyo, makita nimo na ginay itlog or gitawag natog saging. No, tungod kay ang saging, no, scientifically studied sa ato ang mga eksperto, taas kaya siya potassium, no, and it can activate the electrolytes in our body. So aduna po siya a good source of energy, no, and then makahatag og enerhiya sa panahon nga nag-ehersisyo ka og ang pinakanindot lagi, taas siya potassium level. Og sa panahon nga pag-ehersisyo nimo, malikayan kining gitawag natog muscle spasm and muscle cramps, no, inanakanindot kining gitawag natog saging. Bisan ako gani bago ko mag-ehersisyo or pagkahuman na ko ehersisyo, no, kung dunay saging available, gakaon jud ta mga katropa tungod kay inanakanindot, no. Kanya papaya, taas po nag-potassium, avocado labi na, no. Ang avocado mao gid ang pinaka para kanako grabe nga prutas. Very friendly, na bisag may diabetes ka, why problema, no, tungod kay very friendly kining avocados, and grabe ka compact kini sa mga gitawag datog sustansya mga katropa.

pa. Mga mangga, mga grapefruits and orange, hataas usab kan og mga potassium, no? But adunay warning, hilabi na sa mga katropa nato din ha. No, nga diin, maodo ni mga pagkaon na taas og potassium. And ang potassium grabe dai kini kanindot sa kalihukan sa panglawas. Adunay warning nga dapat natong bantayan ha. Sa mga katropa nato nga din adunay problema sa kidney, hilabi na adunay CKD. No, na-diagnose na kidney damage, kidney failure, no? Ginapabawalan dyan na sila sa mga high potassium diet. Okay, usa ka dako nga problema kung magkaon gyapon og mga high potassium diet kini mga tawo nga din adunay problema sa kidney. Tungod kay mas gihatagan nilag problema og gimbug-aton ang kalihukan gayud sa kidney mga katropa, no? Tungod kay ang kidney usa kini sa naga-filter sa excess potassium. Baba kung sobra na og potassium ang nakaon nimo nining adlawa, ang kidney usa sa nagalihok niini, iyahan ang ginatanggal, no, kato mga sobrang mga potassium ang ginalabay pinaagi sa ihi. Amo na ko aduna na pagka problema sa kidney, dili na advisable nga mukaon pa kag mga pagkaon nga sagana sa potassium. Kay imbis imong papahuyon ang kalihukan sa imong kidney, imo pa nung gidungagan, edi mas magka problema or mas mugrabi ang kondisyon sa imong kidney, no? Amo nang gina-advise yun na. So take note sa mga katropa nato nga din adunay kidney problem. No, kinahalan magpa-check up, magpa-consult sa inyong doktor bago mo pataka din hagkaon og mga sagana sa potassium level mga katropa, ha? But in general, if you don't have any kidney problems or kidney issues, ha, sumala sa atong mga eksperto, usa sa numero uno nga minerales nga din gikinahanglan sa atong lawas kini dai gitawag nato nga potassium. Hilabi na sa mga katropa nato nga hilig og saging, kunyaway may problema sa kidney, hala kaunin ninyo pirmig saging din, ha. No, tungod kay grabe kataas og potassium kini gayong gitawag nato nga saging mga katropa, no? Mutabang para malikayan kining mga muscle cramps, irregular heartbeats, no? And then a good source of energy, the best kaayo, no? Kung ang doktor nag-ingon an apple a day makes a doctor away, then for me, no, a banana a day makes a doctor away. Paningkamot, mga kaon, yun mong saging, no, sa matag-adlaw. Ginibitong mga unggoy, hilig-hilig man ang saging. Kita ba kag unggoy nga nagmasakiton? Wa jud na mga katropa, no? Kita ba kag unggoy nga gi-attacking sakit sa kasing-kasing? No, na-depressed, na-anxiety, wa jud na, sige na nagising unggoy. No, tungod kay lagi grabe kanindot kini kay potassium level nga naagayon sa saging mga katropa. Let your food be the medicine. Atong team, atong pirmi hinunduman, no, usa ka mensahe sa atoa gayong mga Hippocrates mga katropa, and your medicine be thy food. That is why always eat food that can sustain life, not shorten it. Pilion ang mga pagkaon nga makapataas kinabuhi, dili kay makapamubuos kinabuhi mga katropa. Yestruhat Clinic, of course, usa sa klinika dinhi kay Davao Region. Kailin magatabang na kaninyo, paghahatag kaninyo giya. Ilabi na kung kamo adunay balatian o gabuot kamo mapugngan nga kining pagkagrabe sa mga pipila ka mga kondisyon, problema sa panglawas, bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa. Aduna kita yung mga libreng serbisyo, sama na lamang sa libreng check-up, libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, and libreng TheraHertz therapy, and libreng nutritional therapy, and of course, no, kinigayong ato ang juicing therapy. One of the best therapy, kining juicing therapy. Grabe makanindot, no? Makahaw us tanang hugaw sa lawas, huwag totally ma-cleanse and ma-detoxify gayod ang ato ang kinatibukang lawas mga katropa. Visit our Yes to Health Clinic, no? Huwag magdungan-dungan tanga din na matuldukan ang inyuhang mga balatian. Oras na to, alauna ba yung tindos na? Huwag gamaw ka na ito nga simple nga health information. Huwag ugma ato ang usab ipadayon ng atong pagtuon. No, mag-isigot na usab kita o dugang na usab nga minerales, no, nga ato ang pagatunan ng mga katropa. But tomorrow, no, basig di data ka live, no, tungod kay ang ato ang schedule, no, doon natin importante nga pagatuan mga katropa. No, sa gihapon na pag-uswag din ng atong kaalam, mahitungod kayod sa pag-tuon, nining gitawag na itong paglambos panglawas. So, ugma, maatutan sa
Department of Health branch, no? Dinagayod sa in coordination of PITAC Tinas Dabaw para gayod sa ato agayong mas mahimong stable kini ato ang and legal kini ato ang kalihukan, no? So basic dito maka-program ugma, but anyway mag-ubanubat ang sunod adlaw ug sunod semana mga katropa dinigyapon sa atong programa The Secret of Health. Og bago tayo maghuman ato sang hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga text messages. From 572, maayong hapon. Unsay tambal sa goiter. Uy, goiter, no? Mga katropa. Ato ang pautanon niyang texter. No? Nagpa-check up ka na ba sa doktor? No? Sa ospital, nagpa-check na ba ka? Mas maayong magpa-check din ta, ha? Okay, kita na bang mga katawhan? Pag makita nga din, adunay bukol sa liog, muingod rin ta goiter. Amo niya itong paglantaw. Pero, kinahanglan magpa-check up din ta. Okay, ang doktora mismo moingon kung kana jud ba doktor, I mean kung kana jud ba goiter or basig thyroid nodule ra na mga katropa. Og ang pinaka problema basig di ra na basta-basta nga goiter. Basig usa na ka kondisyon, no, sa gitawag nato nga thyroid problem sama sa hypothyroidism or hyperthyroidism. So kinahanglan magpa-check up jud ta, ha? Unya ko makita na gani or dura na jud result, ma'am or sir, sa ato ang texter, I highly advise visit our Yestro Health Clinic, no? Kung gusto ka ato anang hatagan o pagtagad pinaagi sa herbal o natural nga mga pamaagi, bisitahan ang Yestro Health Clinic tungod kay aduna po tayo mga specific programa para gayud nya anak nga kondisyon, no, mga katropang. And syempre aduna tayo mga specific usab nga mga kombinasyon sa herbal medicine nga ikatabang usab niya anak nga kondisyon. But for the meantime, akong pinaka-advise sa imuha, ma'am or sir, ha, avoid oily and fatty foods, dairy products. Amo na yung mga pinaka-dapat likayan nga hilabi na sa mismo bukol, avoid a natural sugar, no? Kini mga dili natural nga tamis likayan sa ni muna pansamantala ug dayon adto dayon kaasa man kaduol nga mga ospital para gayud magpa-check up dayon, no? Para ma-check dayon kung unsa na klase nga bukol ang naa gayud sa imong liog, ha? And wa pa yung panahon sa tanggahulat sa eksaktong panahon nga makabisita sa atong Yes to Health Clinic adto din, ha, sa butika nga duol sa imong lugar, no? Pangita agayud ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pwede ka muna mag Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha, tungod kay kini usa ka suplemento nga motabang para gayud i-balance kung sa may pinakahinungdan nganong adunay pagkabukol na dina gayud sa imong liog, ma'am or sir, no? Pwede ka muna duha kapsula buntag, duha kapsula sa hapon, 30 minutos human ka mukaon. Pwede ni mo nang inuman, ha, unya. Kung doon na result, again, visit our Yes to Health Clinic para mas mahataga na ito ug dugang advice sa mga katropa. From 971, mayong adlaw kaninyo sa XFM o sa Imuhadok. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo na kudok. Na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Sa mga nagasakit o ulo, no, ato ang ilhon kung unsa klaseng pagkasakit sa ulo, unsa ka intense, no? And then asa dapit ang parte sa ulo ang kasakit, no? Kaya ko ang pagsakit sa ulo, hilabi na sa ato ang texter, ma'am or sir, no? Unya ang pagsakit sa ulo nimo mawala ra kung hilot-hiloton, no? Kadalasan gitawag ra na siya og tension headache, no? Caused by stress or mild dehydration, pwede usab na batiun mga katropa, no? Pero kung dugay na kayo nagalabad ang imong ulo, gasakit ang imong ulo, sakto makag-inom og tubig, nya dili pud ka stress pero gasakit jud siya, basig migraine na jud na, no? Hilabi na kung one-sided head pain, unya mag dagandagan pa jud ang pagsakit, so mas maayo magpa-check up dayon, no? And then kung tudra ka sa clinic nato, bisitahan kini tungod kay aduna pud tay mga specific nga kombinasyon herbal medicine nga pwede natong ihatag o pwede natong ikatambag para gayud matuldukan na kini nga migraine or paglabad or pagsakit gayud
gayon sa ulo mga katropa. Huwag ang atong pinaka-advise, likay ka sa caffeinated drinks, no? Caffeinated foods. Ang pag-inom og mga kape, mga soft drinks, mga energy drinks, mga ilim nun, ang likayan tungod kay aduna ginay pagka grabe sa sakit sa ulo, no? Makapasamot kinis kondisyon, unya taas ng mga pagkaon nga taas og sodium.

0: Dako pa kaya nagikatabang mga katropa sa mga adunay gitawag na itong headache, even a migraine. No, dako kaya nagikatabang tungod kay grabe kataas o curcumin, no? Kinigay yung turmeric mga katropa. One of the best anti-inflammatory properties para gayod matanggal o mukupos ka itong mga naghubag mga kaugatan, especially din sa ato ang brain area. Nga magresulta o pagsakit sa ulo, no? Pwede nimo lang himuon, magbanggod ka o pure turmeric or luyan dilaw. No, unya puga sa tela, dapat doon na kay makuha nga tulo ka kutsara pure nga duga. No, and then pwede po din mo butangan dayon og usa ka pudyot nga paminta powder. Ayaw bahiyo ayaw haluy og tubig, dapat pure jud na siya, no? Tulo ka kutsara, usa ka pudyot nga paminta powder, i-mix pag-ayo, unya inuma diretso kada alauna na imedya sa hapon. Tulaki dayon og warm water para mawala ang kahalang og kaisog, no, nga lasa dinha sa imong tutunlan. The best kaya na mga katropa, no? Labi na sa may mga emergency nga grabe ka sakit ang ulo. Unya kung wa may luyang dilaw, pwede ra pud ka nang regular good nga luya. Kung wa jud luyang dilaw, pwede na nang regular nga luya, inyuhan dugdukon kwa aw ninyo ang duga. Pag inumuha na, di ba, kay instantly makabati mo og alibyo mga katropa tungod kay ang mga naghubag nga ugat, pwede na i-relax, no? O gapakuyoso na gamit gayon ni anti-inflammatories nga naas luya. Wa naman tayo igong oras, mga katropa, dagan salamat. No, and syempre, pwede usab ka mo muinom, hilabi na sa may mga any types of headache din ha. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C mo na ang pinaka-the best combination, no, sa mga pagsakit sa ulo, paglabad sa ulo, even migraine. No, Santon Plus Gold, tungod kay hataas kini og anti-inflammatory properties, antioxidant, of course, and cleansing properties, sama na lamang anaa sa malunggay, spirulina, and ampalaya. So, usab kini sa gikinahanglan, no? So, pwede ka mo muinom ni Ana, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Available ka na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar o sa mismong Yestro Health Clinic. Dagan salamat. Wa naman tayo igong oras. Kini ang inyong health consultant na si Jenny Druda. Huwag sa pangalan po ng Yestro Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o baga pahinomdom. Ampingi ang imong lawas. O ang imong lawas, so mag-aamping kanimo. May adaw sanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mayong adlaw tagong sikat.

0: kwarta. Mukha po akong pera. Hindi po ako mahihiyang sabihin yan.
1: Sabi niya, ah, proud sa kayo ka na. Day, kung ako'y kwarta, day, sabi mo ihatay sa kong pamilya, day.
0: Papa, day.
1: Kasi may hindi gusto may mong nagkwarta. You simply saying, kani mga tao nga nagtinulaw o tinrabaho, duha ka trabaho sa isa kaadlaw. Diba? We need money. Unyan ako istorya, dili na to kinahanglan ang kwarta kung kuan. Gusto na itong pang-gobyerno. Luwag kaya itong sistema din. Shoutout kay Ann Calderon. Si Mwa Diaz Adanao. Na siya here. Na po daw siya. My fab pretty DJ. Ni Ann Nasab ko. Fortunately, Ayn, for a short period of time. Ano ba nung gano'n eh? Ay, ganun ka rapos na ka naminaw. Good afternoon, Anthony Akala. Good afternoon si Mwa. Shoutout sa Dimio Buhol. And Rodrigo Antepuesa sa Banjay. Uncle Dars, nga naminaw ka rin sa hinatuan ni Surigao del Sur. Si Charlene, nga naakaroon naminaw sa Bukidnon. Grabe na kalaing-laing dapit naman ni sa bisag asang dapit naman ni Uy. Nakikita mo mabang-bang-bang hindi ko magigit na kaya ang powers niya. Good afternoon, Randy Santisa. At kami na. Una 33 na sa Kapuno. Alayin nyo to na nga itong X-rated drama. Pero na niya sa ato ang isa ko sonata bago tamo biya sa kahanginan o paminaw ng pipila ka mga pahinomdom. Here's Lover's Moon by Glenn Frey.

0: exciting!
1: Santong Pasko!
2: Kaon si Don sa kamaestra,
3: maka-onser po.
2: Research ko siya'y maayo o bigawas niya ang Santong Plus Gold. Akong gusto na yan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmana, gini na mo sa kitang akong koto-koto.
1: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jayed, hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Santong Plus Coffee Mix, good and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santong Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban mga kape? Wala. That's why daily lang yung paborito na ako has ng akong tibuo pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usaka mamuma. Tibuok adlaw, jud ko mabainit.

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Lupig pa din mo ang nasin zone sa lupok ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win na pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulog high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na miga-inform sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na mid-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog hinda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: kan, positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og ibalik ang among regular na labi-labi. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yung iskilona, senyor citizen, burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin go.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sexton Plus Herbal Soap.
4: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alam na, 41 na sa kahaponon katropang oras. Hatod sa inyo ang Sintone Plus Coffee Mix. Hapon na po, ting merienda na po. We always look for the right, of course, right coffee to pair with our maybe, probably, mayroong saging or nag-bread ba na din ha. I don't know, you just found the right one, I guess. Choose the right coffee when I say it's Sintone Plus Coffee Mix. Tungod ka tropa, adunay mangustin, soya powder ug malunggay. Daghang benepisyo nga makuha niini tulo ka content nga sagol niini. Munang I always recommend kay tungod sa pares na akong hyperacidity, ang pinaka common nga matrigger when I drink random coffee. Yes. Sintone Plus Coffee Mix sa mga katropa. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga butike nationwide, labi na sa to physical store, nga naadri o sa estasyon sa Z Plus, sa building open from Sunday to Friday. I mean, yes, Friday, we are open from 9 to 4, and then, of course, Sunday, 9 to 5. And good news, nagapahigayon tag free consultation and general checkup from 9 to 5. Also, with Doc Bernie Fajardo, nga to ang naturopathic doctor. Unumbanan sa ato ang mga maabibiyon ng mga staff, nga kanunay nga muhatag sa mga hustong hisgutan ng tambag o tambag sa inyong hisgutan ng panglawas, katropa. The Tone of Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropang oras, alauna 41 o 42 na sa kahaponan. Umagsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng singkang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsa po ato ni mo ang hait ka na ba ha?
3: Maparoy ang mabutol sa imong kinatawo. Nga sobra ka do kayo. Pagkaroon ko ni ano matatibuyang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lalaki ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subulanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kanimo.

0: Sad daw sa mga suking tigpaminaw ni ining programang Extra Rated. O sa mga istasyon sa nagkalaing lain dapit sa Visayas ug Mindanao sa XFM Network Philippines. Aniya na punta sa laing hugyaw. Nga kinabuhi. Ngano hugyaw? Hugyaw din niya. Napuno pa ni sa gugma o pagmaya. Sing usa kalalaki nga taga Barili, Cebu. Natong itago sa pangalang Vic, 27 anyos. Ang iyang problema, mahitungod sa iyang uya. Aniya na sad sa mga sugilaro nga poros na langgit sa uya. Sige na laman lamang, dawato na lang. Pero aron gyudin yung masabtan ang tanan, ato ning paminawon ang iyang sulat sugilano. Hindi na natin ilagayon kaya pila na may dagan sa istorya, di man ni makanta. Aniya na ang sinugdanan nga giuluhan. Og pneumonia. Ano man ka?
1: Kusa, ginawat na niyo kong gumba?
2: Oh, Vic.
1: Salamat kay Ella. Dagang kisalamat.
2: Hinaot na dili ko niyo mong pasakitan.
1: Dili ka na mahitabo, Ella. Mahal ko kay ikaw. Dili mahitabo nga pasakitan nako ang babae nga akong mahal.
2: Vic.
1: Oo, kamalipayan ko, Ella. Uy, kabuta.

0: Mayo hinoon nga, uyab na muli ila.
1: May, inaot ka siya na kita. Siragin unta nga kung may mong asawa.
0: Ah, bobida, mo palang gani pagsugot ni ila ni mo. Kasal lang na si muna-una di.
1: Ingan na anilig sa tigurong nahikugma, bay?
0: Eh, bay, tambag lang ako ni mo. Ayaw lang kayo pala, besi mong kipate, ha? Billy sa town! O, eh, bisag gamay lang para si mong kugalingon. Ayaw, diretso hatag kalan.
1: Bay,
0: hinay-hinay lang, God. Haba?
1: Oo, bay. O, salamat.

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary po.
0: Huwag ito mo tanong sa kong kalipay nga. Mia ba tagad o sa katuig?
1: Ingaman sa ako, Vic.
0: Mahal ko kayo ikaw, Ella. Mahal ko kayo ikaw.

0: Babe, okay na ka? Ano kung mag-minyo ni Miss Ella?
1: Ikaw?
0: Di ko makatugot pa nga. Mahimuwag pa siya na ako. Mamahagdan ko siyang magpakasal.
1: Oo, oh, ikaw. Swear lang sa pag-ingon. Oh, waman mo yung problema sa inyong edad kung mag-minyo mo kay legal naman ang inyong edad. Sakto naman mo sa edad.
0: Karan, ako siyang sultihan. Nga gusto na kong magpakasal niya.

0: magpakasal?
1: Oo, Ella. O ginawat nga, musugot na ka nga magpakasal na.
0: Vic, di lang una sa pagkakaroon. Tungod kay, di ba ko andam? Hinaut na makasabot ka na ako, Vic. Dili pagi ko andam man. Pero asa naman unya na ba? Ikaw naman sabiyot ang akong gipangandoy nga mamahimong amahan sa akong mga anak. Mong ayaw ko bala ka, anha. Pero di lang sabiyot sa pagkakaroon.
1: Ay ka bala ka, Ella. Tungod kayo sa talang panahon, andam ko sa akong pagsabot ni mo.
0: Salamat. Salamat ka, anyo, Vic.
1: Basta ka kay mawala ni Timan, iha. Mahal ko kay ikaw.
0: Mahal ko sab ikaw kaayo, Vic.

0: Usa, musugot ka na nga, magpakasal ka?
1: Oh, Vic.
0: Salamat ka, Ella. Salamat.
1: Uy. Unsa ka, God? Huwag magigit kayo yung pag-akusta ko.
0: Nalipay na ko sa imong desisyon. Nga may sugot ka na. Karun dahil yun, ingin na ako ako magigilikanan. Araw masabutan din na ito ang atong kasal. Ugma, maimis inyo. Oh, nga no? May problema ba?
1: Hindi lang una, daida yun ang papamay.
0: Huh? Apan nga naman?
1: Mularga ko pa imun sa Manila.
0: Unsa?

0: na dako na akong problema sa may angayan akong buhato. Pero DJ, daghang pag nagdagan sa kong huna-huna. Naglibo ko sa nahimong desisyon ni Ella. Malitra ba kaayo? Wala ko'y mahimong. Wala ko'y natin na solusyon sa pagkakaroon. Wala malayo na nga mong papamalahin. Sayang hangyo. Wala nga, wala pa man siya mula rin sa Manila. Maukin niya akong gikatingalahan. Unya, maukin niya ang nahita po.
1: Usa? Imong nakita nga murag doon na gitago sa ilan ni mo?
2: Obay.
1: Buba? Kung saan lang yung gitago ni mo?
2: Murag doon na siya sakit ba?
1: Usa?
2: Mauna ba? Dali po, nananggit ba siya ng Muatos, Manila? Pero mo da yun. O gahapon sa mong panagsulti. Nanglusbat siya. Mula pag doon na siya sakit.

0: amahan. Wa may sakit ang among anak.
1: No.
2: Kay ngano man di ay Vic?
1: Dako magud og kausaban ng ako nakita niya nang noy.
0: Oh.
1: Nanglusupad magud si Maayo nya midaot.
2: Why sakit ang among anak? Wa.

0: ugali ko sa tinood.
1: Tinood na unsa?
0: May sakit ka.
1: Unsa ba'y sakit? Launsa ka ba'ya, uy?
0: Sulti ko sa tinood.
1: Unsa ba'y ko isulti ni mo, Vic? Ha? O ako'y sakit?
0: Sure ka?
1: Ulag ka eh.
0: Bantay doon nakikitago na ko, ha? May ubusin ka ni mo.

0: manimba mo ka to. Nanong wapa mo ka mo tindog? Sige na, tanah. Manimba na to.
1: Naglain na gamay ang akong lawas.
0: Naglain? Di lang tama da yun.
1: Di. Manimba ta.
0: Ira, langsung ko.

0: Masailo ako ha. Wa na mo gisultin ni mong gato na si sakit, Vic.
1: Unsa?
0: Vic, doon na siya pneumonia. Maong dali ra kay siyang maluya. Huwag nagkaanam sa kaluspat.
1: Masailuan kami, Vic. Kodamo kinigitago ni mo. Kinuo ko. Nga doon ka masulti. Nga doon na di kayo sakit.
0: Tugod kay. Di ko gusto nga mag-uul ka. Huwag mabala ka na kung mayo.
1: Huwag ka doon. Huwag ka mamakibawon sa kadako sa kong kabalaka ron ha.
0: Vic.
1: Mahal ko ikaw. Mahal di ka kaya.
0: Vic.
1: Susunod ko na si Batio ni mo. Ayaw pagtakot-tako. Aba?
0: Sorry.
1: Mahal ko
0: sa pika, Vic. Pero, maihangyo lang ko niyo.
1: Unsa ka na?
0: Buwag na ta. Huwag pangita na lang huglain na angay ka niyo.
1: Unsa?

콘도 곰팡을 따나. 나코 kainin na ako ng problema kung unsang angay na akong buhaton. Okay ako mga pagutana, DJ. May kaayuhan pa ba kang sakit nga pneumonia? Dili na makigatubang si Ella na ako. Unsaon man ako ni aron makita ko siya. Nakigbuwag na siya na ako pero wala ko musukot. Angay ba nga tumano na ako ang iyang gisulti? Gusto ko siyang makita pero naglibog ko. Naglibog ko sa unsa nga pamaagi, DJ. Nakasabot ko sa sitwasyon niya. Apan unta masabtan sa niya nga nasakitan ko. Nasakitan ko. Nga magbuwag mi nga tungod ani. Naglibog ko sa unsay angay buhaton og maunang nga ni ako. Nagpadani ini nga ako ang suot sa ginanon. Ano ang tagad nun ta ko ninyo? Og saktong sulbat.

0: XFM.
1: Ako si Joel, di liko katarong-tulog bilang nakasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Posible

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: I'm Rich Flores from Mamboros, Cebu City. I'm 24 years old. Nagagamit sa produkto na Santo Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system, ni ligpon, pagdimit ng talon,

0: pagtabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Selthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para may iwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:17 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Plus Coffee Mix Katropa. The best coffee is on one sachet na already. It's on the one cafe na ako ma-recommend sa inyo. Not cafe, but coffee. One coffee na ma-recommend ako sa inyo. Because there is a lot on it. Like a probably not just a lot but more about it kaya wata ka ba kung sa panginaghan ng benepisyo nga makuha ni Nitod kay malunggay magustin o ginatawag na itong ito soya powder nga taas of fiber labi na sa mga katropa na medyo ka monitor when it comes to their weight. Yes, if you're looking for the high protein, this one really helps you to gain that more. Santone Vitamin Santone Plus Coffee Mix. Kani ato ang produkto nga kape nga makadili makahapdo sa inyong ginawaan. Labi na sa mga katropa nato na medyo conscious when it comes to their coffee because they might be having experience of maghapdo sa ilang kuto-kuto, musaka ilang acid, and this is it for you. Santone Plus Coffee Mix. Morning giingon nga nga pinaka na nambal pa. Santone Plus Coffee Mix. Linya 0928-55087 open sa inyong mga advices sa itong letter sender. Medyo medyo curious ko sa ito ang story today. Medyo na curious ko to the point nga I was contemplating while off air. At napapaisip ako na para bang tama ba yung naririnig ko dito? Baka kasi medyo nakakonfuse ako. Baka ibang sakit yan. Pero anyway, well, dili man kita nagpadala ng sulat, dili tayo kabuot. Kaya mo makaiyang wow. Wala, Doc JJ. Di man kita nagpada. Saman. Okay, open na itong linya sa mga gusto mo hatag sa ilang Swiss John. Kasama sa taan tabo. Open na nga itong linya, mga katropa, ha? Agyan na nga itong linya nga pwede niyong tawagan 0928-55087. I'm waiting here. I'm waiting for your love. Waiting for your touch. Ano? Ipoyobin ako nga taas ako nga ako ang music party. Aron dili kay ko mag-music karong mga umaabot nga mga oras kay Meru. Ano? Para wala maka-disturb. Ano man? Diba? Sige na, tawagin na kay mag-attend ko din eh. Kay kuway mo na, balik na pa music ron. Oh, pinara may pagpalit na ako. Na! Pero kung naman nabito ako sa iyong sakit po, kung naman ako ba, inato yung sintomas. Base sa doktor nga kung naka-istorya, taod-taod lamang. Matod pa sa akong higalang doktor. Ang gibati ng sakit o mga sintomas sa ato ang tingpadani ng itong programa. Dili na pa batuod.
2: Oh.
8: Sige na ha, tawagin ninyo ha. Kahit kung niyo manawag, ako na yung advice diri day. Ako na lang tanan.
2: Ayaw!

0: mo na yung iduot din ha. Una-unaon ninyo nga adun na gibati ang tao. Ay! Kitong kuning mic, Ron. Kitong kuning mic. Huwag nga ikunok, JJ.
1: May kulata nang isa lang maayo. Di, nang gapong mabiya.
0: Muna ang gato sinda kahapon. Ay!
1: Hindi lagi nagdepende ng kailangan sa tao kung yun sa kailangan yung pagdago. Kung makaya lang niya, makaya. Hindi lagi yung paag.
0: Ako, kung ako pwede, wala problema kung nahigugma ka, pero you have to consider ang feeling sa usa ka tao. Muna yung giingon nga, your world doesn't revolve with one world. Sa to, Bisaya, ambot, ay, sabta na rin niya. Ba't kasabot sa kong giingon sa? Pero sa Bisaya ato, sa pagka-Bisaya ato, wala nagtuyok ang kalibutan sa imuharang kalibutan. So there are a lot of possibilities. Kanang gugma ni Vic, sabta na po na ako na. Pero kung feeling niya, hindi na ginimobiyaan kaya di niya kaya. Just give time, di ba? Tagi lang time si Kuan. Tagi lang time si Ella.
1: Kasi pag-untay, hindi ko sila mabiyaan.
0: Ay, nakasuway ko anak nga tao. Nakasuway d'yo kong inanang, hindi ko biyaan. Sira ko pala nagbuwak din eh.
1: Nga? Yeah.
0: Uy! Baga siyag now. Hindi na lang d'yo kong maistorya kay nga no, Marn? Mura kong mahumang daot, ani.
1: At least, iba ba lang kayo nagbuwak?
0: Kwarta pa yung ipada? Busog pa ko.
1: Kaya naman ito magpada o kwarta po. Kamu na yun sa hingpit.
0: Ah! Kalusa ka ba ng hingpit? Hingpit sa dayon? Ay! Nadyo ko ano mga inanang istorya.
2: Ay
0: na lang.
1: Karoon din dyan siya. Kaya siya may pag-ingan na. Kaya wala pa man. Pero ako pang panahon na naanag yun.
0: Uy! Nakasuway ko! Uy! Uy! Nakasuway ko!
1: Ano ka din dyan siya? Ang babae yun, gina din na nagbuhay ang galati.
0: Nawa ka.
1: Di ba? Ang pan ba? Ang babae ba? Hindi ko naman po yung laki.
0: Ha? Ang babae?
1: Oo, ang babae. Hindi ko naman po yung laki.
0: Uy, kabalo ba kausa ka ta sa ang quantity sa single women? Kabalo ba kausa ka ta sa? I-compare sa quantity sa single ng lalaki? Ay!
1: Sa ako, alam.
0: Say mo ha, which is delicious facts. Ay, unfortunate. Dapat facts ta, dili ko ay. Dili tapat self-basis.
1: Kaya dili mo.
0: Yes, one year. No lalaki in my life.
1: Kung may nga nga lalaki pa, yung ka nga, di siya bubuy yung wait, wait, wait, wait, wait,
0: ay, maninood sad ka, oy, kabalong program. Wag yung kamuon niya kung di ganahan ninyo. Kaya di mo mag-study. Ay, puya ninyo, eh.
2: Sorry, ma'am. Magtawa lang. Nagkakalami ay ito.
0: Balik. Kung kanos ako mo resign, di ha pagyod mo wak nakahiring sa akong style. Ay, puya.
1: Gusto pag mo resign ka, na.
0: Puya ninyo, oy. Imong gipalabad akong ulo karong oras sa Marvin sa tinuod lang. Ano siya? Katulaging niingon ka nga, dili ka mabuigway laki. Nawawa kahiring kids ako mga atake ni niya kung kuan. Wala na gid mo. Hina na gid ni ako mga listener ka kadugayan ba di nagid kahiring sa akong style. Paila jud mo sa ako sige. Wagid mo ron.
1: Pero gipalo na mo si JRC.
0: Palo? Palo sa?
1: Ay,
0: palo ni mo sa Facebook? O, kung nanay na tana, unsa gidaay si DJ RC in real life, minyo, or naay uyab? Kung gusto mo makabaw, duawa ko din sa stasyon kung unsa akong kinabuhi.
1: Why uyab si DJ RC, pero naay...
0: Unsa naay... Wasad! Happy kang laki kung sumuhon ko! I am a happily single person in real life. Kanina ra na ang caller DJ, mukol pa ko, di ko kasod. Ay, sorry Jandri Apawan, kadugay sa po di mo nanawag Jandri, ganiyan ra ka na kayo sa mong number. Ganiyan pa na kayo number. Di gina ko dibuyan si Marvin kay, mo man yung paborito nga caller gi kag Davao. Dugay siya basta kami magta... Mga sa mag-istorya na, yung may dugay, ginakunan siya mabuhay. Pero siya, ito sa i-end sa tong call ka ng kung ano yung kanyang... Ay, na si Jandray. Jandray, dahil Jandray Apawan dili sa comment section, oh. Sukuan niya, oh. Marvin, katropa mo!
3: Exciting!
0: Oh, Jandray, tawag na yun! Automatic! Ganina ra ang caller DJ. Ganina ang caller, ha, mukol pa ko, di ko kasod. Kalo, isa din tawag na, ibitaw. Isa lang ko itong numero sa tudpon. O, ano, nitawag na, Jandray na na. Jandray!
3: Ay,
0: di ba ni Jandray? Ikaw ba ni, ay! Amin ako si Jandray, wala.
3: Ano,
0: oh, si may matambag mo.
3: Ako ang caller, kaya ako ginimi mo sa ako. Thank you, the day.
0: Murag rutin
3: niya.
0: Ah, ito ara. Dok.
3: Oh, di ba?
0: Oh. Nay nakabantay.
3: Kabantay ko ana.
0: Ah, kabantay na nakabantay. Right, right chika, bright chika. Pero kung based sa iyang story.
3: Kwan lang. Mas labaw siya na tinangla ni Moro.
0: Mm-mm.
3: Ayaw mo po sige, kuan.
0: Basi ba gusto niya yung samuk-samuk ko, nanana ba?
3: Patdag mga prutas. Imakasaga na makikisari ipapil lang niya na unsa iyang mga problema na aragin ka sa iyang liyo.
0: Oo.
3: Mas labaw siya nagkinangla ni Murong. Kana siya, dili naman siya gustong karoon. Yung high pride ba? Pero sa tinuray lang, labaw siya nagkinangla sa iyong moral support. Moragin na ako. Kaya murag bugat-bugat din sa kita. Nanay naman niya makuyapan.
0: Yawa sa dana, ay. So, moray ko, ay, lahi siya masakit, no? Ana.
3: Oh. Ay. Moray ko, ah, i-greet lang na ako dahil si Emily Flores.
0: Ah, yes. Yes, mo na si Mrs. M?
3: Oh, si Mrs. M, si Emily Flores. O si Jean Casanzaro Bolaño.
0: Tagalog Florida. Ayan. All right. Thank you so much, Mrs. F. Miss F. May pagpaminaw. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ara si ano, unsa taas ang quantity sa single women than mga men? Ah, okay. Lecturer na to si Sylvester. Sylvester Soronio. Countless ang non-label nga wagi broadcast. Okay, there is a basis, Sir Sylvester. Pila may edad ni mo kung wala pa ka sa hustong panimuot taruan. There is a difference between younger men and older ages. So if you consider na to, pag among olders, labi na sa mga, especially sa adults, 65 plus, daghan ang single women. It's because largely, women tend to live longer than men. If you don't know that. Hello, maayong hapon. Ikaw ba ni John Rye? Ganyan pa ko pa. Abot ni mo, John Rye! Okay,
4: man. Update kayo na
0: ako. Diba? Paspas kasi sila makapindot mo na paspasan. Saan ni mo? Okay. Sige. Mas maayog, iditso na ni mong advice.
4: Nadugog ra?
0: Ansa? Oh, okay, go. Go. Wait lang, putol.
4: Okay na, DJ?
0: Go ahead.
4: baby. Kanang ang babae ba o menok katudahan pa kun dia.
0: Mm. Okay. Sige daw be. Di nako mahibal-an.
4: Di na siguro pa rason ganong kabugon niya ang laki. Wala ang pagkakasiya. Hindi mo masiyan ang buwan niya. Wala pa sa ibo ang pagkakasiya nga. Nakato sila doktor. Wala ka sa ibaya sa office nga. Kaya kung hindi mo nanda yung sakit. Tawag ka ng pneumonia.
0: Yes. Agree.
4: Maka na cancer. Maka siya itang mabiyan ang kabugon ang laki. Sa irrational na kayo yung reason dito. Kaya po, tao niya ang laki. Yang laki ni pun patut kayu kan inhaon dia.
0: Ni apa sebab ni?
4: Potong. Beri ya. Anang.
0: Ya, kita gata kag time nga maka istorya no kay kabalo ka ngano kabalo ko ganira ka nagisigwat nga maka call.
4: Oo, kay mo hawat abi ka dia. Ingawan gid ko sa imo ha.
0: Uy, ningawan ka sa ko ang masigi daw be. Pasikati ko, be. Karang mabalik yung kabantay. Karang mabalik yung kabantay si mong pangalan, be. Kung dugay na ka naminaw, anong karang pang mong sulpot na mo resign ako? Ay! Ati kayo mo, eh. Kung
4: paminaw din po, nag-hipi na kong diri.
0: Ah, asa mo ka nagpahipi?
4: Dini sa Bantayan Island.
0: Ah, sa Bantayan. Uy, mula agrabo ko Bantayan Island, third week of the... August. Mula ako, masorry ko from north to south, south to north. Sige. At nga na. Ay, ba? Mahalo ko. Mahalo ko, ay na. Mahalo ko ng at nga. Ayan. Actually, sa karo magod, ang yung problema manggod, sa tinood lang, kung mangutan natin, kung sa hinungdan nga, murag medyo kuan si kanya itong letter sentence. The point here is, nag-uol siya, kaya hindi na gina makikita ang uyag na tungod talaga siya, ang sakit nga naman niya.
4: Ano? Ano na siguro niya? Ito na.
0: Ang saan saan?
4: Pag heart-to-heart talk sila ba, di man doon siya papahawa o at mo doon siya sa babae?
0: Para
4: siguro daw kung ika among opinion sa iyong problem DJ.
0: Nag-listen siya ko pa minun ni Moe, kaya naman medyo puto-puto siya, pero chat-chat taon niya. Wala mo kung igong oras. Thank you, kaayo, John Ray! Oo, anyway. Okay. Ay, ay mag-abot mi ron, pero di mami mag-apil, anak. Di na pwede, si Sir Eric Manait, di na pwede nga na ikauban. Oo, ang iyang style sa broadcasting, yes. Oo, ang style sa broadcasting kay pang solo dyan na iyang atake. Ay, nagkanang mo, ano siya ka ng mga, kung ano siya ka nung sitawag ani, oy. Ayan na lang, assignment. Thank you, kaayo! Katropa mo!
4: Excited!
0: Alright. Okay, para sa ato ang letter sender, one thing I know, I guess it should be balance. Ang sa pag-ibate din mo sa imong uyab, nga to niya, kasabot radyo ang ganahan kang ubanan siya, apan kasabot po ko sa imong uyab, kasi ganahan siya nga, dili lang sa siguro siya sa mukon, or namog siya sa part good nga, bisa pag maingot ang matambalan ang ginatawag na tong pneumonia, pero dili ka po na siya lalimday, hindi ko pasabot nga matambalan, day okay ra day, ayaw ka nyo i-claim ha nga, tungod kay, anang tungod kay masap patambalan siya, sayon ra ang tanan, dili man na inanya. Siyempre, maagis at sa part nga medyo madahon ta, tungod kay kisa may ganahan nga dunay sakit. O di mo subaw gani, mag-uul pa mang gani. Ta, diba? Muna nga, siguro sa point karon ang imong uyab medyo naglibog siya, o gano'n kinahanglan siya magkasakit o ginana. Bisa pa mag-ingot ang laging, may mga matambanan na ginachinita, day, sa kapangit sa itong healthcare dito sa Pilipinas, kasi ganahan masakit, uy. So sa karon ikaw, kung nahigog man siya sa imong uyab, Vic, ang imong unang buhato nun, ang pagsabot, dili niya kinahanglan ang kanunay nga presensya o gugma nga imong ginaingon. Kaya kung nga magkita gugma, taghan kinag-aspeto na, di ang pagsabot, respeto. So unahan sa lang apart, love comes after, makita na niya kung ihatag ni mo kung unsa iyang ikinahanglan karon. For now, understanding, imo sa taga-agpis, ayaw sa siya, ayaw ko bulagi kagigugma, dili magkita na iyang prioritize sa pagkakaroon. and she's in pain, she's worried, na medyo na anxiety siya. Murag, for me, that's the problem for now. Kung ay imong focus, gugma ang kalibutan nung nagtuyok sa ina na gabutang. A lot of things to consider, they hinuktuki. Murag kung maingon si ma, hinuktuki sa gugma, yes, naana na siya, given na siya. Sa karon manggod, ingon mo na kung ginong karon, naging ingon ako nyo, ang gugma manggod, magsugod din na sa respeto, pagsabot. It comes right after, ana. That's when the time you prove na there is love. Right? Walang kaigong oras, oy, nana, Sir Eric, manait dito, muli, ina na taon taon. I have to say bye-bye, everyone. Last 2 days before I say goodbye, officially signing off as your DJ.

0: Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Cepak tabuknya sekar sada. Nelik siasat jeep. Enggak balik yang pal. Pindahlah siasat hospital. Unya. Ibu utana siasat doktor. Dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa pressure!

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. System
3: Pain. Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
6: Hala, happy taong Junte. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik ko.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna, huwag yung kayoyab! Oh! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Naapag yung kayoyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katupa, exciting!
2: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
3: Diabetes! Exciting!
1: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaon nang bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugot. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan lang pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Selton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Selton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Dong, nagpilay niyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong kibutan diha isip city councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o daghang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
6: Say

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyok akong bumog, piging nasiyok. Nangyong akong mabungog. Kasi kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Caniero, taga-sit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: May vitamin D3 ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho kay lalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, all to doctor.
6: Girl,
7: naunsa naman ka oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
8: Hi, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget oy.
7: Sis, dili na problema oy. Tanawa galit ko, di ba? Buha pa kayo ang buhok.
8: Lagi, aman ra ko sa ibog ani. Wa kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, ngano diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
14: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Minaw ka sa XFM.
16: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: Siya buka ning bata aoy. Kakatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugon pa ka ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Siya buka nina na po ni bata na siya buka ba? Oy, o siya man. Siya buka ni mo dung oy.
2: Na mo, Achen?
0: Sus, asin na po? Oh, na. Nga naman.
2: Kami po.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalitsa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
4: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran og buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
7: Exciting.
8: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga katropa, exciting dito!

Ursa ba ni F, ha? Kanig na siya mong kaid.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Arumi Duran sa akong ribs bitaw nga ay mga bugundo kabuong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na na siya. Mag-anime siya, nagkawala siya. At nawala din yun. Mga ganito na kanibdabis niya kinawala. Magod, masaka ako sa lagu kung mapistimunin yung alanga. Minut yun.
2: Kamusan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig o kape. Pero na ako'y amiga, nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Ako kaadlaw, nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ang
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo magkaan.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na-addict ko.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Walag yun?
2: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihali si City Councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay, o dagang salamat.
5: Ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?
9: Exciting!
10: XFM.

0: unsay kalahian sa una o garon.
1: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban da yun.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maldar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 88 anyos, sa virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dari na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong reklamo sa masa. Pagkahalap, pananaw, pagpabilin nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sintaw ang akong pananaw sa tadaan.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta ko balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kay akong paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
9: Turbo?
8: Oo.
9: Turbo.
8: Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Papa. Turbo.
2: Turbo, papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
12: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. kada pilia ang kasaliga na Redera Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Redera Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Redera Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malay Balay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
12: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malay Balay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador. Importante na aduna kay numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malay Balay 0926-821-8803 o sa BFP Malay Balay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malay Balay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Mau na diya, madi. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay. Kaya nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirmi na itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gig.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
17: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa... kahit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
18: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Nga naman, unsa na adikto?
18: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Tinuot? Wala yun?
18: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
17: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
19: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
20: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likayi ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Uy par, pakurati na mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
2: Exciting.
8: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asa manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting. Exciting.
1: XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzatone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod garato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod garato o relaxing experience, plus aduna pa'y daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorea.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Okay, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Ni ako malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa lagid ko ni mo makita?
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Na kayo mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Stone, pagpilay niyong gasolina?
9: Uy, Tay! Prato na kayo!

0: kapulihanlah naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og smakina bag-o manumta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, nga refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagan salamat.
2: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sup-sup og chupon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali-lagid ba la? Iintagali mabayad sa tuition mo?
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo

Okay, may gabi sa tanan mga kaigsunan o mga kahigalaan o inusab sa mga katrupa sa nagkanlayang istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Franz o XFM Mate. So, usbon ko, maayong gabi eh. Kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kahigalaan, no, mga suking tigpaminaw. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live no sab kita. Karon din sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita no sab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kahigalaan sa pagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa karon, ang tingog sa reformasyon. Mag-ahisgot no sab kita mga minungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa, hisgutan nato kanang mga butanga ato sa nga pasalamatan ang naghahatag o kinabuhi sa ato ang programa karon. Ang CEO niining istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iha nga kapikas kinabuhi, Ma'am Ulibayan Oy, inusab sa General Manager, Sir Edwin Garing, Station Manager, Sir Arnel Cortez, inusab sa atong mabtikon nga teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko, maayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa, ang tingog sa reformasyon. O inusab, gitimbaya nako ang mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw sa kinginan, pahamutang na mo, no, mga kaigsunan, mga kagalaan, aron sa pagsubaybay no, sa itong programa ining kagabi yun. O kinsa ka itong mo gusto nga adunay pangutana o clarification mga kaigsunan, gusto ninyo nga ipaabot ang number na pwede na itong gamiton mga kaigsunan sa 0965-160-3092. So muna nga itong number mga kaigsunan na pwede nimo ninyo no, nga makontak no, alang sa inyong dugang clarification no. Usbon ko 0965-160-3092. Okay, so ako sab nga timbayaon ng atong mga kaigsunan labaw na din hindapita sa Tagum City. Doon na tayong mga kaigsunan din nagasubaybay sa atong programa diya sa Visayan Village. Usang ako mga pamilya no, na diya ka rin nagasubaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. Usab si Sister Wilma. So padayon kini nga nag-subaybay. O inusab sa mga kaigsunan dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny, inusab dinhi sa Pagsabangan no, na si Brother Oliver Lumando. No, o inusab sa itong kaigsunan dinhi sa Maximo, si Doc Manny Dumagit. So maing gabi sa inyo dia Doc, yung bansa imong mga sa imong panimalay. Nusab sa itong kaigsunan din yung banda sa Santol, Masangkay family, no, brother and sister Masangkay. Nusab din yung mga kaigsunan sa Price Gas, no, din yung sa Kurbada nga banda. Doon natay mga kaigsunan diha din nagpadayon usab atong Bible study, no, din ilha brother Jasper Ibanez. Inusab si Janber Ibanez. Inusab si brother Jid Ryan Ku. Inusab si brother John Alter, Ortiliano. Diha sila namutang mga kaigsunan sa Three Kids Vulcanizing Shop. So may gabi sa inyong tanan diha no mga brother. O gakong hinaot nga namo sa maayong nga kahimtang o sa padayon na gasubaybay sa itong programa no, nini nga kagabion. Nasab sa itong mga kaigsunan din sa Sinanguti, Village 1 and 2, no? Tagapulot family, sa Bang Rubino family,
You know, sabi din sa yung sa dinhi sa Bris, no? Dinhi sa Bris, mga kaigsunan, Francisco family, no? So, may gabi ikan yung tanan din ha, no? Uban po sa inyohang mga kauban din ha, sa inyohang karinderya, no? Okay, so, nini nga kagabi on, mga kaigsunan, ang ato ang isgutan, no? Nini nga kagabi on, may tungod kini sa faith and works. So, sa dili pa di ay, doon ako'y timbayao, no? Nakalimot ko mga kaigsunan, no? Dinhi sa Mawab at mga kaigsunan o ginusabi sa Nabunturan, no? Condolence sa family Bungkak, no? So, ginusabi sa mga kaigsunan sa Maragusan, no? Sa Mati, ginusabi din sa Pantukan, no? O ginusabi sa nagalanlaing mga kaiglesiahan o dinhi sa Davao del Norte, Di Oro og sa Oriental, no? May gabi kanyang tanan. O, ingon mo sab sa mga tanan nga kaigsunan, no? Sa naglain dapit, ingon sab sa mga kahigalaan na to, nga suki nga tigpaminaw. So, may gabi kanyang tanan mga kaigsunan. O, sa dilipata, magpadayon o magasugod sa pagisgot sa itong topic karon, may tungod sa faith and works. Maminaw sa tao, gusto kaawit.

0: Imod siya man urak.
1: Labing gay ka kay Lola ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyangan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Nge, exciting? Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
6: Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
7: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
8: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
9: Hala, happy taong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Walag yun?
10: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
11: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
12: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
5: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

就是我的理由。Oh yeah, I'm mine to be. Have I lost my

0: XFM.
1: XFM.
2: Capitan Lodi.
3: Acie.
2: Kap dito sa mua ba?
3: Ha?
2: Uso kayo mudagan ang mga motor.
3: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
2: 120 ang kurbada.
3: Wala ba na siya, amoy? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking raman na siya, amo.
4: Mga katrupa, exciting!
1: XFM.
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalang gani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
8: Xanthol Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung saan ko pagniwang.

0: ang mga sinina. Nagamanadyod ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kayo, penme. Tungod na sa sige na ako katubag sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, Lucy ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik firme nga akong pamati sa lawa. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Bilin lagi.
5: Kahit man lang nausa bang imo na huna, uy. Dali ba na maong atong sabot? Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Usabagin.
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani. Anong ganado ka? Sige na.
6: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyason ang inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
2: Anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM,
5: hoy madi, kumang laki gani ka. Bayadan, bago chula. Exciting?
6: Mga katupa, exciting.

0: jumpa. Exciting!
1: Orak?
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Garon di ay!
2: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa!
0: Exciting!
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen

0: All Fruits ng Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Bare Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ang iyong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Hala, himot ko!
4: Kaya sa ha, kaya ko, okay? Pero, kanya, igdala sa kanyang tubig daan. Ihin na, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayogin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayokin ni mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Wino sa gani ko ini?
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Girl! Naunsa naman ka, oy?
7: Sa RK Beauty Salon sa Aglayan Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na baratura?
7: Yes, girl, oy! Baratura sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure, o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save. Kung kalidad

0: Nya gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha anhi na sa Shell kay tungod sa Shell sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon. Alang sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, parle, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
4: Ha ha ha ha ha ha ha!

0: Ang may tula.
1: Ano nga po tut nang ka?
0: Ingon ani manggod ni siya mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
1: O niya, unsa connection?
0: Unsa connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City.

0: Adikid ko sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, testingin la.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker na si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasaykwis, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it agotan.
6: Dili na lagi.
5: Kahit malang nausap ang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong ingangawa kang gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Oh, sa mga?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni, oh, imna ni. Arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, magdos, katibulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuing hayop sa luwas na lugar. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukat nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oh, di ko yuya, boy. Exciting.
4: Exciting.
2: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kailangan.

0: Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health, nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabisa nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre, partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Hotel, Davao City Branch.

0: Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa atin pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 0969-609-6545.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po natin mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano marami pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano na ang problema is heart problem mga kaibigan ano so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc na

0: humihinto yung puso natin. Mm-hmm. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, mm-hmm. pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat. Yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, mm-hmm. yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, mm-hmm. 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-fill ng ating ventricles. Okay? Kaya nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yun. Dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso. Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
0: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy, ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Mm-hmm. Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease. Ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan mm-hmm. natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula mm-hmm. pagkabata mo, may

0: problema na yung puso. May so tama, ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. So mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area, ano? So ano po ba, Dok, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na.
1: Mm-hmm.
0: So kasi hindi nga ito... hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako, ha. So mga kababayan, kung na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo sa
0: kasi
1: mga
0: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga paggamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, ay magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? So yun nga, traitor talaga to, Dok. Ano?
0: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
0: Oh.
1: Bigla ka nalang matutumba.
0: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
1: Bata
0: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinocomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kasi
1: walang minsan, pinipiling edad
0: wala,
1: to,
0: Dok. Wala. Dati, Pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi. Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto at huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina doc, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang. Ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos. Kasi laging kumikrot yung dibdib po nila, dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka mayroon pong ganitong karamdaman?
0: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo, para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium 'yun, tapos may mga magnesium 'yun, no.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: So mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain, total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan, no? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold, para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods. Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods. Eh, lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs na mga pagkain, ha? So, kailangan balance dapat ang pagkain, mga kaibigan. At para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na ng problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan.

0: sa lugar po ninyo.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
5: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa mga malapit butika sa inyong lugar.
7: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po lang tanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto niyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-aray sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad ng nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
8: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Oo, sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
8: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
8: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na Santon. O ano ba ang purpose niyan pag pumasok sa katawan? Ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama,
8: at saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa ano sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay, yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman, minsan ganoon talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman. May mga may mga kamag-anak na. Oo. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
8: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit. No.
8: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So ang pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit laging nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
8: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Baklang. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng ating mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po malingang lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive bet.

hapon. May hapon, unsa day ka? Ah, may buntag, ah, dilipot. May gabi, di ay, naunsa na ikaw. May gabi po, sa ito ang tanan, welcome po, sa ito ang programa, karong gabi un. Na-shock sila ba? Pag-ingon na ako, may hapon. Ha? Unsa may hapon? May gabi, mag-urunday. Sa ikaw. May gabi po, sa ito ang tanan, welcome po, sa ito ang programang putahe sa gabi. Ako po ang iyong makaubang karong gabi unang inyo ang Disney Princess Bisaya version. Tantrela sa 11 po sa Cinderella sa programang putahe sa gabi inyo ang madungog live sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Inyo usab makita sa official Facebook pages nga naka-live karon. Paliog ko i-search. Aba, aba, aba, aba, aba. Ha? Paliog ko paki-search, paki-follow, paki-like, o paki-share sa XFM Bukidnon. Ha? Makitaan ninyo tong kaanyag ni Hachar. Bitaw, anyag man yun. Nga nung ato man ang i-deny nga. Maanyag man yun. Paliog po ko, pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and ngunman sa tanang XFM Facebook pages nga naka-live sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi Bisaya version. May gabi ibito sa inyong tanan. Uy, kumusta man mo din haaon sa man inyohang gikalingawan, din haakaroon, unsa may mga nakapabisi sa inyohang kagabihiun. O, sige, magyapon mo uglali sa imuhang partner, sar. Hindi na siguro sige, maglalis. Super normal, wang gina siya, baby. Ay, miski yun sa ayon, si buhaton ni mo. Maglalis o maglalis, magigihapon na. Ay, nga naman yun, ay! Sige, kung akong buhok, magpakaon, no? Excuse me sa mga gakaon, ha? Akong buhok, gakanaog sa ako ang... Pero bitaw, kung unsa may kabisihan mo din haakaroon, always give time for yourself. Ilabi na sa panahon karoon, nga grabe yun, no? Di masabtan, ulan, init, ulan, tapos sa kani mga igunaan nga klaseng panahon, B, na akin siya mga gipangbitit mga sakit-sakit, dili na to pwede masaligan kay basig unya og, na akin siya sakit nga delikado kaayo, nga gibitbit na, delikado kaayo sa imong kalawasan, labi na kung hina ka, og immune system. Oh! Ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, ang duha nga power combination sa mga produkto sa Yes to Health na dapat nimong ginainom kung mahimo 3 times a day kay dako kay nasag tabang sa imuha nga makapaligon sa imong kalawasan. Available na po ang ato mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po ang ato ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C sa mga suking butika nationwide. Pwede usab ka nga mag-adto sa mga duol na Yes to Health clinic nationwide. Magpa-check up ikaw og free tungod kay ato ang mga naturopathic doctors nag-offer po og free consultation aron makita nato kung unsa ang mga problema diha sa imong kalawasan nganong dali ra kay kamatakdan sa mga sakit-sakit. Karong gabi una magchismis gihapon kita bibiha, dili pwede wala tay hisgutan, di gid mabuot ang kagabion pag wala na siya bi. Di naman ko pagaw. No, okay na ko no. Dawi, lambing na magtingog oi. Nagyapon, uy. Nagyapon, pero gamay na lang. Oh, gamay na lang ato ang struggle sa ito ang tingog. Namurag bulans. With S, plural. Diba? Na medyo ang ato ang kondisyon ni okay-okay na gid gamay. Na wala na gid siya nagkakarat. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight.

0: ka ng spare na siya sa kuwang bag. Paras na ko nga limtanon kaayo. Ginadagdagid ko og ng extra kay lisod na no. Dita ka duty din hiya nga blur na tong vision. No? Kay ginom dito nga mag-inom permanente og Vision Next Plus capsule. Magsige maglimot-limot. Awa, may resin ni mo. Muna, muna. Hi, Kang Jing Pigarido.
1: Thank you!
0: May gabi, baby. Si Monski, ano niyo ang career po? May gabi, idiha all the way from Cebu. Si Richard Zamora.
1: Thank you!
0: Wow, kagwafo ba? Dili, ay, oh, yun. Ayaw taon, kaya basi ka ng lala, kay kagdila, ha, o niya, naging ngunin kagwapa ko. Malain, o niya, akong tingog. Kasi, connection.
2: Secret.
0: Uy, ayaw maging ng ana. Uy, ka nang. Uy, but anyway, salamat kasi appreciation, ha. Inang tagwapa. Kanang maingang kita gwapa, no? Once in a while, mamalipay. Gano'n ito ang kalag-ani. Thank you kayo, bebe.
1: Thank you!
0: Ganahan, bagi ko tawagun na ganang gwapa, ay. Ay, nakuha. Ito, may gabi po sa kuang manghod, si L. Jane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi po, kag Mommy Jacqueline Labis, media sa Hong Kong, may gabi po.
1: Thank you!
0: Thank you kayo, Miss, always nga pag-tune in sa tuang programa, si Junlin Ron.
1: Thank you!
0: Diligin na siya kakawala sa tuang programa, no? Always present, labi na siya. Ay, Kuya Lems, may gabi, all the way from Radyo Amigo, Baganga 88.3 FM, may gabi po.
1: Thank you!
0: Thank you, as always. Always Kuya Lam, maayong gabi sa imo din ha. Si Architect Engineer Eric Becerra.
1: Thank you.
0: Maayong gabi po. Hi Sir Eric, I miss you hurot. It's been a long time murag busy kay si Architect Engineer karon no. Murag sa kay kabisihan ani ni Architect Engineer ay. Ingano daw na siya kanang mga trabaho daw sa mga engineer. Oh, labi na sila higugmaon kay they are willing to build a future with you. Char, oy, maulaw mo sa tao. Assurance, mao man ang galukato no aron magamit in kaso og madisgrasya ka. Ha? Huh? Assurance. Mao man na ang galukato na aron magamit in kaso. Insurance bang good to? Huh? Insurance to, oy. Gawas na lang kung dili mo mahatag ang assurance sa imong partner. Mulang imo lang siyang i-divert into insurance. May pa. Insurance o assurance? Pwede. Pwede. Pwede ka ayo. Kung papiliyon daw ka, assurance or insurance? Da, maski patagalan mo na siya assurance ko, muliko, o gina siya muliko, gyud na siya. Si pag-imuha ng panggaon din ha, ihatag din mo sa iya tanan-tanan, i-shower din mo tanan-tanan ang gugma sa iya ha. Wala yung assurance, may pag-insurance na lang. Ha? Magkakwarta pa ta. I-change na lang, siguro na imo ang certification sa assurance. Sa muka, ay maipit man sa tagpinakalit, ani. May gabi po kag Charlene.
1: Thank you.
0: Thank you so much. O ako lang makadawat unsa naa sa iya ha. Hugot na po si Junlene. Si One Pop Sulirap, kompleto na akong gabi, ikay nadungog na tika crush. Charos. Na yogid kog sugdi ha. Gara na po mo. Kuan ba ako mo gara ra ba ko basta anaon ko. Hello, Kang Wangski Kadinyag, all the way from Agusan del Norte sa Nasipit.
1: Thank you!
0: Oh, hello na sa mga naakaroon sa Cebu, sa mga nagbiyahe o container van. Uy!
1: Thank you!
0: Salamat kayo, ako yung gihimong background sa inyong mga radyo. Si Kuya Randy Makiputin. Our assurance day, abi na ko insurance. Kuya, ang gabi din ha akang Kuya Randy Makiputin kang Mom Ching. Kung ang gating halay, Kuya, kanang murag between assurance ug insurance, murag sa insurance na lang yun ko aniya kay mga kwarta pamanta. Ano lang ang assurance, kimura mang gihapon, ihatag niya, pero iyara mang gihapong buawion, iyag gihapong bungkagon. Ha? Tested and proven na ba ya? No. Diba mo ana siya sa imo nga isaad ako sa imo nga dili na gina ko usabon tong akong gibuhat sa imo sa una pero after pila ka weeks wa na May nangyari na naman. Bad talaga. Pero sa mga mag-asawa, legit nga mag-asawa, pinakadakong part po ang assurance na kinahanglan ihatag nimo sa imuhang partner. Ilabi na sa imong pagiging loyal o pagiging faithful sa iyaha, importante gyud ang assurance. Moga na siya ang isa sa mga pundasyon aron ligon ang inyong panag-uban sa imong asawa og assurance pod na ihatag nimo sa iyaha ang satisfaction nga iyahang deserve. Pero kung luya ang tuhod, unsaon ka pag-perform sa assurance nga imong gisaad? Mahirap po yan, pero kapag ka ikaw makadiskubre sa kaanindot po sa tuang Turbo Men Enhancer, nindot kayo na siya kabibiki tungod kay sa barato lang yun kayo nga presyo, 85 pesos lamang po! Ma-experience na nimo ang kaanindot po sa tuang Turbo Men Enhancer. Duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo. Duha or tulo ka adlaw nga imuhang mapanindigan ang assurance imong gi-promise. Ilabi na sa panahon sa pagiglabing-labing si imong partner, need nimo og extra nga kusog. Ang Turbo Men Enhancer motabang usab kini siya sa mga naay kakulangon sa sperm count aron makahatag ka og baby sa imuhang partner. Mo nang sa solusyon gyud sa problema sa mga mag-asawa, ilabi na sa satisfaction. Ayaw kalimot sa paggamit po sa tuang Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagdumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
6: Wala-wala gid ka preoy. Karon pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Pagpilain yung gasolina.
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Welcome back sa tuwang programang putahe sa gabi. And before I forgot something, muraga na ako yung hapit nga na dimitan na muraga kagahapon, wala gina ko na siya na-introduce. Ay, nakube! Ay, nako! Kalimut yung kani kahapon. Oh, yeah! Welcome sa ito ang putahing egg scrambled egg. Para po sa ito ang jackpot prize for tonight, syempre hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. We have 220 pesos. Sabi ay, inyong buhaton lang, bisimple lang, gidkaayo, no? Inyuha lang tagnaan kung unsa ang naa sa inyohang mga Facebook screen for tonight. Mga nakasulatin ha, we have 34 letters. Para po sa mga naminaw karon silang tagsatag sa mga radyo, you have the chance to win 220 pesos. Imong buhaton lang, istagnaan lang yun mo kung unsa nang mga naka-scrambled letters diha akaroon sa atuang TV screen. Marumag ka nang nasa TV show si Manang, ha? Tagnayin na ninyo, BK. Dako na pulbito ng 220 pesos o oh, courtesy of El Ilion Shell Mobility Station, labi na si Double Bay! Ang gabi rin ha sa imuha, laag ni Bisor. Na naakaroon sa, I think naasya karon sa El Ilion, sa Shell Valencia. Marga, nagunsan naman po di siya na ay carnival nga tapad sa ilahang istasyon karon. Yun, yung nagsakay-sakay na siguro ni Shug Ferris Wheel. 220 pesos. Buhaton lang gini mo, B. I-text ko ni mo sa 0945-443-5869. Ah, bibijaw, pahangyo ako, B. Pwede ni mo ihato dari ang text line. Nalimot ko kuha. Thank you much. Thank you much. Thank you! Bitaw, oy. Inubanan gihapon sa ito ang Sir BB question karong gabi una. Ang imuhang reaksyon. Oh, kung unsa daw. Sumuka sa unsa daw, uy. Kaning kitawag nila nga assurance ba? Ooh! Sige daw ang kwanan na kanang nganong importante gid ng assurance. Ilabi na sa kanang mag-asawa, ilabi na sa mga mag-partner, no? Anong importante mang gina insurance ra lagi amo? Sa ako pa gikasabuan, ha. Bitaw. Pwede gihapon ka mo nga mag-react sa to ang mga live for tonight. O syempre nga to ang programa gipaluyon usab sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako binindot kayo nga magkapi karon. Ilabi na sa panahon nga tingtugnaw. Kusog kayo ang ulan. Labi kayo magkape. Pero gusto niyo nga dili ka magduka kaya naa ka sa imuhang trabahoan. Pero kusog kayo ang ulan, kusog kayo ang hangin. Nako, binindot kayo ang Santon Gold Coffee Mix. Aside sa nagkapina ka, natambalan pag ikas sa mga balatian. Plus, ano na pag kinasya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang pamanit. Available na kinasya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Aduna na usab kinasya baligya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, o syempre Generica Nationwide. Available na usab ang ato mga produkto sa Yes to Health diri sa ato ang istasyon sa XFM Bukidnon. Pwede ra gid mo musaka diri o narami sa second floor. Pangitaara ko or pangitaara ang mga kauban. Naara gid pagsulod nimo sa pagsulod nimo sa opisina, nakabalandra na gid na atubangan sa imo ang ato mga produkto sa Yes to Health. Hello daw po sa mga nagapaminaw karon diyan sa Maytabuelan, Cebu, labi na po sa Urot Clan. Thank you! Ngayong gabi po, diyan ka itong ako ang mga nabisitahan diyan before, no? Itong nag-reunion, I think that was last year. Last year to siya. Ngayong gabi po sa Urot Clan and Urot Family. Ngayong gabi po, assurance yung ligon yun, gahi og init nga, baruganan, turbuhan yun daw siya per me. Ingon si Kuya Randy Maki Putin. Thank you! Dili gid pwede Kuya Randy nga walay turbo kay unsaon na lang maski unsa pa na siya kadako kung dili gid pud na siya kanang dili na siya wala na siya naka turbo useless gyapon. So dapat nga naka turbo gyud all the time. Hi po kang Sir Jordan Villanueva. Thank you so much sa imong pagsilip sa Facebook Live. Si Tristan Wyatt Gulay. Thank you! Salamat kaayo, baby. Ana si Monsky nga, ang insurance na akay madawat. Ay, tinuod ginan siya. Naging kayo madawat sa insurance. Pero assurance gani? Aw, assurance, depende. Na may uban nga mutuman sa assurance. Na may uban nga mutuman sa ilahang mga saan. Na may uban nga dili ginahan. No? Hi, Kang Paolo Avilito. Nakatumar ko og turbo, ma'am. Mura ko 4x4. Mukamas gid ko sa tubangan. Uy, grabe, naging kayo. Request ko og song Rainy ng Cebu. Unsa ba nga song imong i-request, baby? Hi, Disney Princess. Good evening. Hope you're fine and okay. But you should stay more pretty and beautiful. Love you. Mommy D!
1: Thank you!
0: Thank you kayo, Mommy D, sa pagpamina. I'll see you pohon-pohon, Mommy D, ha? Muraga. I think you have a plans of visiting Valencia, Bukidnon. Nai-inlove na yata to si Mommy D, eh. Mami D ng Cebu, maayong gabi, Mami D. I can't wait to see you and Kuya Rex. Si Kuya Rex ba to? Imuhang ka chatmate, Mami D. Si Daddy Rex. Hindi ko sure si Daddy Rex ba to yung pangalan? Basi na mali ko, ha? Okay, basi na mali ko. If my memory serves me right, Malag Rex ang nag-text ako agahapon. Maayong gabi, ang importante sa gugma, binabalot sa respeto o pagsalig o paggalang sa usag-usa, kana mao ang tinuod na gugma. Oh! Tinuod yun na siya. Wait lang ha, akong silipon, B. Unsa pangalan ang itong textmate ni Mami D? Si Rekrek. Ay, Rekrek, di ay. Masala, patagkalit, ani. Si Daddy Rekrek. Nanak ko'y Daddy Mami D. Si Daddy Rekrek. Diba? Orag nindot po nga na nakuha ka ng daddy nga matawag. Magkani ka puhon-puhon. This Valencia Bukidnon, Mami D. Kita abe ako, Mami D, ha? Dili pwede nga mo ani ka sa Bukidnon without meeting me. Charas. Assuming Jonas is Cinderella. Dili good pwede lagi nga. Dili kunyo kitaon. Good evening, namina ko karon sa imuha si Dodong Murillo diri sa Alegria. Kumusta na ka? Ako di ang nag-antos sa kalaay sa pag-inusara. Ikaw ang akong gipangandoy, bebe. Nga akong ikauban ning nahibilin na akong mga adlaw ning kalibutan. Hala, basta makulba-kulbaan. Ako ba imong gipangandoy? Naunsa naman eh. Ayaw gitawon ko pangandoya kay nagpaitraba ko ron. Unsaon na lang na sa akong kapait karon na nabi ako sa point ka murag gasto kayo. Gasto kaya niya ako. Og piliyon ko nga ako imong makauban sa imong tibok kinabuhi murag mag-antos sa jugas gasto kay. Okay.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adik to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
16: Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga imahasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe

0: Welcome sa itong rated SPG nga programa, ang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Turbo Men Enhancer. Ang itong programa, ang Putahe Confession, once again, rated SPG po. Na yung mga istorya, na yung mga words that might be a little sensitive, na yung mga words na dili suitable sa to ang mga anak na naminaw karon. Sumuhang yung sa mga ginikanan. Patulugan na yung mga anak, ha? Okay, wala may dinha para mag-guide sa ilaha, para magpasabot sa ilaha kung unsay mga pasabot na mo sa mga words ng among gibuhian. Sa mga ginikanan po nga naminaw karon, it would be amazing, it would be best nga naamoy kauban dinha ang lamian kay nga kape, nga to ang Santan Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, samtang nagapaminaw ikaw sa to ang programa. Muara jug ko, ni mo promise, safe ra ba ang bukid nun? I-pray na ako that na mag-grant ang ako ang wish. Request, pwede ko mag-greet kang Rec of Valencia, bukid nun. Happy listening lang, amping lagi, love kita. Remember, 5254, coming from your langga, baby of Cebu. Nanapagi pang amigas. Naibog na puntaan, yung kinag-love-life na sila.
1: Mat-mat na pod!
0: Kitaan, yung wala. Padaplin. Padaplin sa yung mga love life. Congratulations sa inyong duha. Kamu na ba? Wala po ko kabalo kung sa inyong status, ha? Pero based sa inyong sa inyong mga conversations, char, based sa inyong mga ginapangsan sa kong mga messages, muraga, I think kamu na. Looy, lahiragid, uy. Congratulations, Mommy D and Kuya Rekrek, ha? Pero bita rin ako maglangay pabikay, nagpanikad na gano'n nga to ang letter sender for tonight. Kanagong gitagaan, gidug assurance unta, gipramisan unta, ang problema lang gid DIV kay mabu na gid ay mga butang na whether maskin saong pa ni mo pag-amping na agad gihapoy mga panahon nga mabuak ka na siya nga mga saad. No? Mga assurance nga wa na rin to wa na rin yan. Hindi na ako gusto mo agi, Ana. But anyway, din ako maglangay pa, ha. Nagpanikad na po once again ang atuang letter sender for tonight para po sa tuang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
2: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
6: Ayaw,
2: nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lucia. Napugos ako sa pagpadala sa ko ang sulat tungod kay na-feel na ako nga daotan kong tao. Nako sa usa ka nindot kayo nga financial position. Dako kay kong pasalamat sa ko ang bana sa pag-provide niya sa amua, sa kuha, sa kong pamilya. Tungod kay naa siya sa abroad, nagtrabaho ko sa kadesente nga trabaho. Bago namatay ang ako ang lola, na ako'y pag-umangkon nga nagpuyo sa iyaha. O gisaad na ako sa iyaha. Maskin unsay mahitabo, na ako nga musalo sa kong pag-umangkon. Moto Cinderella nga, sa pinakalayo kaayo nga lugar sa probinsya, gipaanhin ako sa lugar kung asa ko ang akong pag-umangkon aron makapili siya og tama nga kurso. Naana siya napili nga kurso, nag-effort taon mi nga mag-asawa nga pangitaan siya og kondo. Kay para lang gid nga nindot ang iyang kinabuhi kauban mi. Gipalitan na mo siya mga gamit, tagaan og enough nga allowance kada Domingo. Good for 1 week na kana siya. Isa ra gid ang akong gipangayo sa iyaha, Cinderella, ang makahuman siya sa pag-eskwela. Kampante ko, Cinderella, nga makahuman siya. Nagadiretso ko sa eskwelahan para ako mismo ang magbayad sa iyang tuition. At first, Cinderella, ginatagaan ko niyag dagkong kaing grado. Unang happy kaayo ko nga mag-provide sa ko ang pag-umangkon. Samtang nag-scroll ko, Cinderella, sa ko ang Facebook o sa kagabi ni Ana. Halos maluwa na ako ang akong ginakaon. Tungod kaya dun ay nakatag sa ko ang pag-umangkon. Usa ka picture. Picture sa usa ka pregnancy test ug ultrasound kit. Kitawag na ko pagkaugmang akong pag-umangkon ug giingon niya nga buntis daw ang iyahang uyap. Mas nakurak pa gid ko, Cinderella, kay nabalaan nako nga mas magulang pa ang babae kaysa sa iyaha. Niinit ang ako ang ulo, Cinderella, tungod kay nipag sorry. Wala ko'y nadungog gikan sa iyaha. Pagaduna pa siya gidungag nga magpadayon ko na siya og pag-eskwela. Apan, ihangyo siya nga dungagan nako ang allowance niya kay aron pang sustento niya sa iyahang uyab. Pampalit og gatas og diaper. Di daw ko dapat mabalaka, Cinderella, kay tiwason ko daw niyang iyang pag-eskwela. And that, kinahanglan tumanon doon ako ang akong gisaad sa ko ang lola nga patiwason siya og eskwela. Moto, Cinderella, nakadesisyon judayon ko. Ngayon ko sa university kung asa siya nag-eskwela. Kung ipangkuha na ako ang iyang mga transfer credentials. Gipabalhin ako siya sa usa ka lokal nga college, school, sa among probinsya. Dito na siya magpuyo sa balay sa iyang mga ginikanan. Wala na'y fancy city life. Di na ako na kaya ihatag pa. Tanan, Cinderella. Tanang luho nga akong gihatag sa iyaha, akong gibawasan. Enough na nga gamay nga allowance ug pamasahe sa adlaw-adlaw. Ug giingnan na ko ang ako ang tito. Ug giingnan na ko ang ako ang igsuon. Nalastan ako nang atabang sa iyang pamilya. Sakit ang ako ang dughan, Cinderella. Tungod sa kadaghan sa ko ang sakripisyo.
sa akong gipangayo nga assurance sa iyaha. Mabalan pa nako ang balita sa social media. Daw murag ka ng walang pagmahay, gani. Sakit ka ayo hunahunaon. Naapagid siya'y lakas ng loob na mangayo sa kuha og dugang para sa iyang umaabot ng pamilya. Pila pa katuig nga akong antusan, Cinderella. Ayak ko makapahuman sa iyaha. Pero feeling na ako, Cinderella, tungod sa kong gibuhat, wasan ako kadaotang tao. Daotang tao, bagid ko, Cinderella. Nga nahimo kong... Nahimo kong madamot. Nag-inulit ko. Nag-kinuripot ko. Naghigpit ko sa iyaha. Kay gusto lang gina ko nga makahumanunta siya sa pag-eskwela. Apan, nahulog lang sa nakabuntis siya. Para sa Putahe Confession, Lucia.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. Kolintaydoks na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ni ko lang na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Exciting!
1: Para kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Hatod gihapon ka na to sa Turbo Man Enhancer. Na baka nakukundila, baby. Sakit kayo! Lain kayo kung iba dito. Kasi nang pusig pang libak diha. Hatag mo ka ng numero, be. Sige na magpanglibag, tanawa. Kung nakuan, sakit kayo kung dila. So, ha? Number 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Who's J? I don't know who. Ikaw nang libak sa kuwa. Babalik din sa'yo ang lahat ng mga sinasabi mo against sa akin. And I will use your words against you. Ikaw, oy. Hala, ang istorya po sa ito ang Putahe Confession karong gabi una, ang kaagi ni Lucia sa iyang pagpaeskwela, sa iyang pag-umangkon, tungod lang sa iyang promise sa iyang lola bago namatay nga paeskwelahon gid niya iyang pag-umangkon. Og karon, yes, gipaeskwela tuod pero naghimo og kabuang. Ooh! Imbis kay mo iskwela, Saan naghibat? Ay, oh, sorry ka. Ayuban to, grady ay. Naku, natarong ako sa nina. Sorry. Imbis kayo mag-eskwela og tarong, wala gitaw nakabuntis in tawon. Ay, nako. Sa mga ganahan, magtambag din ha. 0945-443-5869 po ang ato ang numero karong gabi una nga pwede ninyong mapadalaan sa inyohang mga maayong panambag mga maayong words para po sa tuang letter sender for tonight. May gabi po kang Besh Harold Garcia Ramirez. Lamat kay Besh sa radyo ako gapaminaw pipila na ka mga higayon kay hinay ang internet karon gikaloyan nakasilip sa live. Kumusta naman mo Besh? May gabi na lang sa mga katropa and greet lang nako si Teacher Ganggang. Very good. Hi kang Sarge Ecolima. Hello daw sa ko ang love. Og si Bron, wala na pud goy kahag kada buntag. Oh. Ningon ani ba kay kanang grabe gid ka loving father gid ni si Sarge. May gabi din ha Sarge and ay kabalaka kay si Bron diri sige rag kamang-kamang. Marce Magale. Thank you. May gabi i. Tambag na ako kang Lucia Bibi, dili na siya magpadala sa iyang pag-umangkon kay sayang lang. Maura Cinderella from Armand ng Bohol. Salamat kayo Armand. Di ka kalimakalimtan, importante ka nako. Kaso lang maulaw ko nimo, mubo lang standard nimo dili mapansin. Sorry ka wi. Story na putang standard. Kuan lagi nga isa sa mga standard lagi nako kay gastuan ko sa masteral. Ha? Pwede ko mag-greet. I-greet ko ni Rec of Valencia. Happy listening lang. Amping lang good permanente. Oy, may gabiin ha sa inyong tanan ha. Bitaw, Lucia. Dili man ka makaingon. Dili ta makaingon kang Lucia nga. Daotan siyang tao tungod kay. Actually, yung gifulfill ang iyang promise sa iyang pag-iyang lola. Gitagaan niya og maayong kinabuhi ang iyang pag-umangkon. Kaso lang, naagi yung mga tao nga ungrateful yun. Na yung mga tao nga, mga busar sa imuhang kaayo, like ka nang lahi na yun. Diba, gihatag niyo mo sa iya ang lamik nga kinabuhi with all the luho sa kinabuhi. Pero, saan to man nga, kung dili man niya kaya i-return sa imuha, wala tayo mahimo. Para, imbis para ramang ganoon ta na sa iya hapon ba? Eh, mga ingon na nga tao, kanago nga, himuan mo og kaayo para rapod sa iya, para makabenefit po siya, makabenefit iyang pamilya. Pero lahi yung ginahuna-huna eh. Kumbaga, nagapangsamantala, nag-aabuso. Nga, pagkawalaan ng tao, mahay-mahay na ka. So, Lucia, you're not a bad person. You've just learned from it. Ana lang din siguro, no? Ayaw i-blame imong kaugalingon. Gihatag naman imo ang tanan. And it wasn't your fault nga nung naabot siya ana nga sitwasyon. Ana si Beshke, an assurance is quite necessary so that if your relationship goes south, you can hope for the best and believe it will be stable again. Maunay magpamatuod na ligon ang pundasyon, dili lang ang

0: kay abuhan lang ang ligon. Ay, mga abuhan, istorya na po itong pagkaon. Sa lagi mga ingon ani. Besh, may gabi rin ha, atinood po dito, no? Pero, Lucia, I think, para sa ko, wala, sorry ha, pero lahilahi magundaog ka nang, lahilahi gundaog ka nang pananaw sa kinabuhi. Para sa ko, gihatag na nimo ang tanan, giprovide na nimo ang tanan, so wala na kayo dapat mahayan, di na nimo kayo nahanglan nga, sige, questionon imong kaugalingon, kung daotan baka or dili, because, you are a good person. Hello sa kong mga igagaw sa San Los, sa Gaod family og sa Manlunungan family. Request kong kanta nga muling ibalik. Sig balik-balik ana oi. Ay, ayaw mo balik-balik ana nila. Oi, kaya mura manggihapon balik. Man, tama na, pangita na mong lain. Pero bitaw, kanang Lucia ha. Ayaw na i-blame mong kaugalingon. You are good. You are a nice person and you are kind. So there's nothing na dapat ni mong imahay-mahay sa imong kaugalingon. Pero bitaw, sa mga naapoy problema din ha, same lang sa situation ni Lucia or any types of problems, pwede lang sa kwarta. Wala ko na. Ha, wala ko kwarta. I cannot provide. Isa po ko sa nakong problema, no? Isa po ko sa nakong problema ang kwarta mo nang I really cannot answer questions that talks about money. Sorry, guys. Pero galang mga problema sa inyong kasing-kasing, galang mga problema ninyo sa inyo hangdughan, parihara mong good na, good. Ngayon na, kaya rin ako na siya sulbaron kay naman po tayo mga listeners po, mga katropa po na to all over Visayas and Mindanao na kaya ragid kaayo katagaan o katinawan sa imong panghuna-huna. 0945-443-5869. Pwede ko ni mong i-text diha. Pwede ko ni mong tawagan diha. O pwede ko ni mong i-message sa atong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa

0: Yung nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa ating pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa ating pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang ating pong mga produkto. Siyempre sa programa po ito ay mga kasama pa rin po natin ha. Ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on-air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo at na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano. Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan mga kaibigan ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha? Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung ating pong mga pangangatawan, yung iba't ibang sistema sa katawan po natin. Ha? So punta po kayo dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Palakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City. Tagum City Branch, Lock 1, Lock 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City. Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City. Ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City. Near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre at syempre mabigyan po kayo ng mga program ano about sa mga dapat niyo pong gawin at kinakailangan niyo pong iiwasan ano lalo na po pagka gusto niyo pong mabilis ano yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan mga kaibigan ha. So puntahan niyan mga Yes to Health Clinic natin niyan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday dok ano. Bukas po tayo at syempre araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan yung iba, dok, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
2: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis, ano? Ang principle naman natin, mostly moderation, not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Eh, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para malumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
1: Yan, ako.
2: Oh yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, dok, ano naman ako sa pagkain, mapili, puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
1: Sapat.
2: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha? Yun yung, kumbaga, nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
1: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyo, dok, eh, no? Kinakailangan lahat po ng angulo. Eh, dapat po titingnan mga kaibigan at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, eh kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
2: Ang laki kasi ng diferensya isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, isa lang yung telebisyon. O diba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
1: Yun ha. So mga kababayan po atin dyan ha, kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong ano doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries ha, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Pag-usapan po natin dok, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito dok sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan. Pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan. Yung mga highways, yung mga barangay roads, imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan at sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. So, nagde-deliver yan ng oxygen, number one. very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay na yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
1: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ah, sa kung pagdugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel, ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito.
1: Mm-hmm.
2: And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, mm-hmm. partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito.
1: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta,
1: mm-hmm.
2: which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin,
1: mm-hmm.
2: may mga maliliit tayong artery dyan.
1: Artery. Mm-hmm.
2: Kahit na maliit yun, eh malakas yun.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Hindi yung basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure.
1: Mm-hmm.
2: At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve.
1: Mm-hmm.
2: Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity.
1: Mm-hmm.
2: O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
1: Lumulog.
2: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagpa-backflow yung dugo, lumulubo yung veins, at ito eh pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon.
1: Mm-hmm.
2: Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen.
1: Mm-hmm.
2: Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah. Kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
2: ating katawan. At lahat yung partner, elastic.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
1: parang
2: yan.
1: Goma.
2: O, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Dok, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
2: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay? pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila nang walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, eh, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack, ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin, magbara, nagkaroon ng clotting, eh, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, eh, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, eh, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha? Sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension, na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan, ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo, yung mga maliliit na mga ugat, na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na ganon. May mga ganon tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila. So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: So mga kaubayan po natin dyan, eh, dapat pag-ingatan ng gusto, ano, alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay eh, maapektuhan po, ano, yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dahil ng dugo mo? Any ugat, ano, walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay, pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang, di ba, may mga, yun, nagmamumotor ka, tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo, ng hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po, ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal, ano, yung blood flow sa pangangatawan nyo, na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan, ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan, yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad mga nabanggit ni Doc Algie na dapat yung pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organ sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Because out of it are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante. Yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano, partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan sa mga kabayan natin, ha? Ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay, ano, ng sapat na nutrisyon, oxygen, at iba't iba pa, ano, na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Dok, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige, Dok, pwede ngayon.
2: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
1: Yan.
2: O, marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yan, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, eh meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh mostly kasi taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, nasa mangustin natin, yung ating garlic is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya, ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom. Pwede rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante, partner, pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
1: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagkocontrol ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiti Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyong pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng bara sa mga ugat, na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
2: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, huwag na tayo lumayo. Yung makukuha natin, yung MCT, yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed, na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay. Kakain ka at least mga 5 seeds per day. Mm. Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magmuya ng malunggay seed. Mm. Kasi kung munguyain mo yun, minsan yung iba, wala silang makuha eh. Mm. So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan. Yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit? Mm. Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
2: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is composed of collagen.
1: Mm-hmm.
2: Ang collagen ay protein.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
1: Plus antioxidant pa,
2: yes,
1: mga kaibigan. No? Kasi yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa ating pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano? Yung pagkasira ng katawan po natin. So, kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano? At yung pang mga masustansyang sources. At yung ating pong mga produkto, ay punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano? Ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yung to, kahit saan ka pumunta, kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
2: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandiyan yan. At bago ko makalimutan, ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
1: pakwan,
2: lahat ng mga prutas that are very rich in water o nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
1: Mm-hmm.
2: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa ating pong mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Mm-hmm. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano, like calcium, sodium at iba pa, ano, nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang kahit po yung taba, Dok, ano, pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
2: Oh, isa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
2: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
2: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo at kumbaga sa ano mo, sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
2: Kinakailangan, wag mong intayin mauhaw ka. O ganun yung mga kaibigan.
1: Sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
2: Hindi ka nauuhaw, pero ihi ka ng ihi. Napansin niyo yun? Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod eh, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan, ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok, baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagal na natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved na mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakantawa at nakatutok dito sa atin pong programa. May tanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES. Katabi po ng Janet. Ay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas. Tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Halin po ito ng Yes to Health Incorporated at ang mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoonawa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Si Anthony mo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
3: Xanthon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na.

0: sa akong mga sinina. Nagamanadyod ang akong hawa. Ninjod to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mantiki. Sa City Angus, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol ka ayaw, penme. Tungod na sa sige na ako katubag sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbag sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
4: Ay, closing ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero hindi malikayan na binaong dunay batidong salawa. Dahil tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral. Like si firming akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
6: Bilin lagi.
5: Kahit man lang nausa bang imo na una, uy. Dali man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Ano ba? Giminaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na akong pagsa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Wala yung halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana, magkilang.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Permi good, gamuta-muta akong mata nga daw, sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Max, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, nalayang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawaman sa akong pagkaon, binunday yung ko Premium D3. Dinugoy ko, bati unog kapoy. Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best viewed ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from a himo sa maca o clapuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Naumaoda, taga-tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Mga katupa, exciting!

0: XFM XFM
1: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Casimillo, Milisa Sandrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako balik? Bili magkatulog o dayo. Magkamat nyo, tulugan na sa kagbalik katulog. Lima na din ka, tuwid niya din ito makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magdanggo na good ko. Kaniya ito, bili man. Basta mag-inong sa Santon Plus.
1: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali-lagid bala. Tiintagali mabayad sa presyon mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katrupa,

0: Chile. Tchau,
1: tchau. XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaneng Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako sa kaneng kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat sawayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: May vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfo Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa, putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sato.
4: Kwa, okay? Pero, niya, igdala sa kapag tubig daan. Imo na, ayaw vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw gid kalimtig pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ini.
5: Sundown Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Mga katupa, exciting!
6: Mga higala, pamina mong payo! Nindot ka ning tiyok, ako na! Pati gani, yoyoy na!
7: Dapat niya, oy! Mga higala, kayo mong katuo ni Max kay Bukmuto na! Ako ito, huwain ninyo kay Mestizo ko. Kala siya.

0: Hoy, pre, kung saan mo na lang nagigiras mga hapon, pataka ka man niya.
1: Hindi, ang munang lita, tatulog-tulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon, ito panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to sa

0: Usin dako. Ha? Patagataka magagdako, dako.
1: Iyong normal litra niya. Iyong litra, patagka lang dako, dako.
0: Bumidako dahil.
2: Ah! Dako kagitlo! Ah!

0: ngayon sa side mirror sa dili pa mo balhin og lane aron malikayan ang disgrasya. Matod ni Police Staff Sergeant Rialina Baino, ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nga paningkamot sa ilang buhatan aron mapalig-on ang disiplina sa dalan og mapugngan ang mga insidente sa trapiko sulod sa dakbayan. Gidasig usab sa kapulisan ang tanang mga motorista nga mahimong responsable og matinumanon sa mga regulasyon sa kalsada alang sa kaluwasan sa tanang lumalabay sa kasamtangan. Ang Bayugan City Police Station padayon nga nagpahigayon og mga information campaign aron mapalambo ang kahibalo og disiplina sa publiko bahin sa road safety.
1: Sa Kabaylungdong, gikan sa Bayugan City Police Station, mapauma nato nga mga tricycle drivers atong munduhan nga ang fast lane ginatuyo alang sa mga sakyanan nga nagpadaban sa angay nga tuming og sa paglabay kung luwas ni buhaton. Ang tricycle tungod sa iyang klase o kasagaran hinay nga dagan mas angay nga mugawit sa outer o slow lane kung adunay daghang lane ang dalan.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Police Staff Sergeant Rialina Baino gikan sa PCR. Mga katropa, aron kanunay himsog ang kalawasan, i-maintain ang paggamit sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, tinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report, Balitang Regional, Balitang sa Regional, Express Balita, Express Balita.
3: Salaingan ay sa Balitang Regional,
2: Balitang Regional, Balitang.
3: Mabuhay underpass sa Jansan, hingpit ng maagihan. DPWH Secretary Dizon nangayog pasaylon sa mga apiktadong heneral. Sa detalye sa report, pinaagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jansan.
2: XFM Report.
4: Gianunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon nga himpit ng maagihan ang 6 years in the making ang Mabuhay Underpass Project sa National Highway. Kini ang gigabutyag sa nasampit ka opisyal dungan sa iyang pagbisita sa mong proyekto. Human nagmando nga kinahanglan kini maagihan ay hamahuman ang bulan sa Hulyo. Nangayo usab kini og pasaylo sa tanang general nga naapektuhan sa kalangay sa mga proyekto hilabi na ang mga business establishments. Gisiguro usab niini ang operasyon sa tulo ka pumping station nga konektado sa Socoteco og generator samtang gisaad nga ang kunon sa DPWH ang maintenance.
5: After Mayor and I visit, bubuksan na natin to finally to traffic. After 5 years, today we will open it today. Access road natin sa kaliwa kanan, pinaayos na rin natin, sinabay na rin natin. Alam mo, ang daming delay nito eh. Nagkamali sa mga design, kurang-kurang yung pondo, and unacceptable talaga yung mga ganang delays.
4: Sa pagpaklaro ni Secretary Dizon, anaana sa ulahing phase ang underpass kundi kinahanglan na lang ang pagpanindot o beautification. Nagpasalamat usab si Mayor Lorelei Pacquiao sa paspas nga aksyon sa labaw sa DPWH aron himpit na kini magamit.
6: Nagulat nga, ginulat ang lahat kasi nga 'di ba ang expected talaga natin is matatapos mapapadaanan ng July 31 pero ngayon July 29 pa lang. Andito na talaga siya mismo at tiningnan niya kung ano ang sitwasyon. Siyempre, malaki ang ating pasasalamat dahil nga itong proyekto na ito, matagal nang nagsakripisyo yung mga tao.
4: Kahinumduman nga human miigo ang magnitude 7.8 nga linog sa SOC, Sir Jen, usa ang Mabuhay Underpass Project sa mga nakita ni Secretary Dizon nga dakong problema sa syudad. Hinungdan nga nagmando nga paspasan ang paghuman. Mga katropa, sa kadaghang mga responsibilidad nga atong kinahanglan at tumangon matag-adlaw, kinahanglan dili magpaluya-luya. Mag-Santon Plus Cold Herbal Capsule na aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Cold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional. Express Balita. Express

0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 20 na sa buntag. Kapi ba nga makapabaskog, makapagwapa o makapahamis sa kutis ang imong gipangita? Sulay mga katropa, ang Santhon Plus o ang Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga puno sa antioxidant properties para iwas sa kita o boosted usaba ang atong immune system. Nangapi ka na ni Himsog o ni Gwapa ka pa. Kini mapalit sa mga nagkaniyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Padayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Wala gi-cross-examine sa depensa ang duha ka mga testigo nga gi-presentar sa House Prosecution Panel. Tugnitugan sa committee kawain sa aligasyon sa paggamit sa confidential funds. Ang unang testigo mao si Violeta Constantino, former department manager sa Land Bank Shaw Boulevard branch, nga nagserbisyo sulod sa 32 katuig sa banking industry ug isaysay sa unusual withdrawals nga nagsumada-sumala pa sa 500 million pesos gikan sa Office of the Vice President. Samtang ang ikaduhang testigo mao si Ninita Campuzano, former branch manager sa Land Bank DepEd branch, nga nitugan sa withdrawals nga ni sumada usab sa 112.5 million pesos gikan sa Department of Education. Gipamugos sa prosecution nga ang ilang testimonya nagpaligon sa Article 1 sa impeachment complaint nga naglakip sa misuse sa 612.5 million pesos nga confidential funds, kundiin gipakita sa committee ang determinasyon nga masuta ang kamatuoran pinaagi sa masusi nga pangutana o cross-examination. Ang depensa ni VP Sara ni sulay sa pag-discredit sa mga pahayag ug nagingon nga walay sulit nga dokumento nga nagpamatuod sa aligasyon. Apan bisan pa niini ang testimonya sa duha ka testigo na kahatag sa ligon nga basihan sa kaso. Isairan nga ang sunod nga hearing ipahigayon sa Lunes hangtod Miyerkules sugod Agosto 3 alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon.
1: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Dismayado si Senator Judge Rafi Tulfo kang Violeta Constantino, ang retired branch manager sa Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard branch. Human wala na niya madumduman pa kung kinsa ang hepe sa cash division sa Office of the Vice President nga mauunta ang magpaila sa mga signatories o guban pang tao nga pwede mo transact sa mga bank withdrawals sa ilang branch. Sa pagsukit-sukit ni Tulfo, iyang nadiskubrihan nga walay susamang set-up o protokol nga agihimo ang bangko aron nga mapaniguro nga dili mapadulong sa dautang kamota ang mga na-withdraw nga mga salapi. Samtang giangkon mismo ni Constantino nga walay gihimo nga o walay gihimo o formal nga arrangement tali sa Land Bank o sa OVP kung kinsay espesipikong mga tao o signatories aron mugiya o gitugutan lamang nga makawithdraw sa maong dakong kantidad sa salapi. Tungod niini, gipahayag ni Senator Tulfo nga usa kini kadakong kapakyasan o kakulang sa proseso tungod kay kinahanglan. O kinahanglan gayud unta nga may klarong point person nga gitunlo ang OVP nga makikoordinar sa bangko para sa seguridad sa pundo.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Nasred na ang mga original copies sa upat ka mga checking nga giisyu sa Office of the Vice President kon OVP. Din ang matag usan nagkantidad og 125 million pesos sumala ni Land Bank Branch Manager Violeta Constantino. Gipadayag niya kini atol sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte adlong Miyerkules, Hulyo 29. Matod ni Constantino, gihimo kini subay sa pulisiya sa bangko kabahin sa gidugayon sa pagtipig sa mga cheque. Gibutyag sa saksi nga si Constantino nga ang pag-encash sa dagkong kantidad ng mga checkcase of VP tali sa 2022 o 2023 dili standard practice o unusual. Kini nga pamahayag kasunod sa pagpresentar sa prosecution sa mga checkcase of VP nga adunay matagtag 125 million pesos nga giwithdraw ni atong December 20, 2022, Enero 31, 2023, April 18, 2023, o Julio 13, 2023. Bisan pa man niini, pakyas nga nakapresentara ang prosecution og original copies sa giingong gipa-encash ang mga cheque.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nakatala og 13 ka tawo ang namatay samtang sobra 50 ka individual ang naangol. Humanggit tayo sa usa ka kusog nga magnitude 7.1 nga linog ang Kumamoto Prefecture sa Japan nga nahimutang usab sa isla sa Kyushu. Sumala sa taho sa Japan Meteorological Agency kun GMA, natigayon ang mga pagtayong kaniyatong Martes sa hapon. Dinasuta ang giladmon sa sentro niini nga nitala lamang og 10 kilometros. Tungod niini, ang maong pag-uyog mauna ang pinakakusog nga seismic intensity scale sa Japan. Usa sa labing naapektuhan mao ang Aeon Shopping Mall sa lungsod sa Kashima. Diin nahugno ang ikaduhang andana sa edipisyo nga gisundan sa usa ka pagbuto og paggawa sa bagang aso. Adunay mga empleyado o customer ang natrap sa sulod, apan padayon ang operasyon sa mga rescue teams sa pagluwas kanila. Gawas ni ini, dako usab ang kadaot nga nahiaguman sa mga infrastruktura, sama sa nangaliki ng mga kalsada o tulay, samtang doon na pa-reported nga sunog o pagkahugno sa bungbong sa iladong Kumamoto Castle. Nawadan usab og supply sa kuryente ang gibanabanang 48,000 ka mga panimalay o temporaryong gipahunong ang biyahe sa mga high-speed bullet at trains. Susama sa Shinkansen og operasyon sa airport. Nagpagawas na og mando si Prime Minister Sanae Takaichi ngadto sa kapin 300,000 ka mga residente nga mobakwit sa mga luwas nga dapit. Nanawagan usab ang kagamhanan sa maong nasod nga magmabinantayon ang publiko batok sa posibleng kusog ng mga aftershocks o risgo sa landslide sa musunod ang mga adlaw.
1: Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Gipildi ni Filipina tennis star Alex Yala ang kani world number 4 o Olympic gold medalist nga si Zheng Qinwen sa China sa tulo ka set sa score nga 4-6, 6-4, 6-1 sa round of 32 sa Mubadala DC Open dito sa Washington DC. Nakuha ni Zheng ang first set human nakabawi gikan sa sayong labaw ni Yala. Sa ikaduhang set, gipakita sa 21-anyos nga Panaytina star ang iyang determinasyon pinaagi sa pagnaoga sa naghinapos nga bahin sa set aron itabla ang dula. Sa ikatulong set, hingpit nga ni Dominar si Yala, humani abanti og 4-0 ug wala na gipasalig ang iyang kontra hangtod nakuha ang kadaogan. Mato ni Yala ang pahimangno sa iyang coach nga magpabiling kalmado ug mapailubon ang nahimong yawe sa iyang pag-score ug dakong upset batok sa Chinese wildcard player. Ang tennis star nga si Yala muabanti na sa round of 16 sa 2026 Mubadala DC Open sa USA ug makaatbang si Lela Fernandez sa Canada.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
0: O kanyan ang balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Nagpabilin nga ikaupat nga nagunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas. Karong 2026 ang pneumonia. Din mas namiligro ang publiko tungod sa pagtaas sa mga kaso sa ubo, trangkaso o influenza-like illnesses kun ili sa tibok na soda. Sumala sa mga health experts, ang pneumonia naglangkob sa kapin 6.7% sa kinatibukang ihap sa namatay sa nasoda. Ang grabing ulan ug pagbag-o sa panahon nagdala og tinuig nga pagsaka sa mga respiratory virus sama sa RSV, influenza ug bagong mga variants sa flu nga gitawag usab og super flu. Ang mga bata nga ubos sa 5 anyos ug mga edaran nga 65 anyos pataas ang labing daling matakdan ug makasinati og seryosong komplikasyon. Ang immune system maong nagsilbing sundalo sa lawas nga magigaway batok sa mga kagaw sama sa virus, bakterya ug fungus. Kung kining panalipod mahuyang daling makatakod ang mga sakit sama sa pneumonia, trangkaso ug ubo ilabi na karong tag-ulan. Samtang sumala sa mga eksperto, ang Santhon Vitamin C makatabang sa pagpalig-on sa immune system. Base usab sa pagtuon sa mga health experts, ang Santhon Vitamin C puno sa antioxidant properties nga muprotektar sa mga selula batok sa kadaot. Aduna usab kini sodium ascorbate, usa ka non-acidic nga purma sa vitamin C nga pwede imnon bisan wala pa makakaon kay dili kini makapasaka sa asidon sa tiyana. Ang sodium ascorbate mutabang usab sa paghimo og white blood cells nga nagsilbing mga sundalo sa lawas nga moay muatake sa mga virus og bakterya. Tungod sa vitamin C, maminusan ang tsansa nga daling matakdan sa mga respiratory illnesses, pneumonia, trangkaso og uban pa.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 na sa buntag sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: 10th anniversary FunCon sa Momoland sa Manila na kansila. O karon makichika pinaagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Opisyal nga gipahibalo sa event organizer nga Three Angles Production nga nakansila ang gikahinamang Very Merry Party FunCon sa sikat nga K-pop girl group nga Momoland nga gikatakda unta karong umaabot nga Agosto 8, 2026 dito sa FYM Hall EVM Convention Center sa Kaulohang Manila. Sumala sa gipagawas nga opisyal nga pamahayag sa organizer o sa social media account sa Momoland, ang kanselasyon gumikan sa mga sirkumstansya nga dili mapugngan o gawas na sa ilang kontrol. Nangayo usab og pasaylo ang tibok grupo og ang mga management ngadto sa mga Filipino Marys nga naginamhinam na unta nga sa Ulugo na ang ikanapulo nga anibersaryo sa grupo sukad sa ilang debut. Alang sa mga fans nga nakapalit na og tickets, ipasalig sa organizer nga i-refund kini sa tibok nga kantidad pinaagi sa Megatex Asia. Kulang na sa kusog ang imuhang tuhod? Kulang ka na sa vitamin D3, pag-inom og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Biologist nakatala og world record pinaagi sa 106 shark tattoos. Sa irantang report pinaagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: May patut na sa kasaysayan sa Guinness World Record ang usa ka Amerikanang shark biologist kung maniini nakuha ang dungog sa pagbaton o pinakadaghang patik sa iho sa kibuok lawas. Kila ang maong biologist na si Emily Marison. Kinsa nakuha ang world record alang sa most shark tattooed in the body female. Pinaagi sa iyang 106 ka mga shark tattoos. Matod sa report, nagsugod ang iyang grabing interest sa mga iho ni Adong 8 anyos pa lamang siya man makatanaw sa sikat na pelikula nga Jaws. Imbis nga mahadlok, giagit siya sa iyang amahan nga tunan og usisaon ng maong binuhat sa dagat pinaagi sa pagbasa og mga libro sa library. Dito nagsugod ang iyang dakong gugma sa maong hayop hangtod nga nahimo siyang marine biologist. Sa karon, ang iyang 106 ka mga tato naglangkob sa 61 kanagada iyang klase sa iho. Lakip na ang mga fossilized to ni ini. Katropa, hanap pa yung pananaw. Katropa, pag-inom og Vision X Plus Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang ikulima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatang Ikulima sa maunga report. Oras na ito karon mga katropa, alas 6:35 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, diay sa tanan natong mga suking ting paminaw.
4: Good morning!
0: Putok abot nabay sa itong signal sa 101.7. Good morning, diay kaninyo sa mga ting paminawan usaba sa Laaka, Davao de Oro, ingon man dito sa Loreto, Agusan del Sur. Good morning, mga katropa.
4: Good morning!
0: Sa tanan natong mga live viewers, happy watching ug maayong maayong buntag diha kaninyo mga katropa. Kay katropang Josefina Tinambunan, matod niya, good morning katropang Miss Hanilo, XFM Express Balita. Happy Thursday sa inyo dyan. Shoutout lang ko dito sa shop Aglayan kay Busing Van at Jong. Salamat, God bless. Always me, go watch sa iyo from Tinambunan Family, Bugaon, Lantapan. Good morning usab kang Mami Juicing. Nagtanaw karon sa tuang live. Kay katropang Micaela Almalbes Romero. Good morning diha kanimo katropang Micaela Almalbes Romero. Abay-abay po niya ang mga gipang komento dere. Labot ni sa tuang balitang national ganina mga katropa. May kalabutan sa duha ka testigo ng mga kani manager sa Land Bank. Namin testigo mga katropa, bato kang VP Sara o sa Office of the Vice President, kalapot usab sa Article 1 mga katropa sa misuse of confidential funds. Kaya sumala ni Micaela Almalbes Romero, aba-aba, ang majority leader sa Congress is from Bukidnon. Magkano kaya ang maleta? Makakahon na sa ba nito ang Bukidnon? Both House, taga Bukidnon, ang majority leader. Wala pa na to na dunggan ang tingog pod mga katropa ni Congressman Jonathan Keith Flores. Doon na sila tagsa-tagsa manggod mga katropa ng mga tagsa-tagsa na mga katropa ng kumbaga mga impeachment cases mga katropa o impeachment case mga katropa upat manggod ni ka impeachment case ang giatubang ni VP Sara. Kumbaga maraga doon na sila ka ng mga gihawiran ang tagsa-tagsa mga katropa ka mga impeachment case. Basin dito na naton ang madungog mga katropa si Congressman Jonathan Keith Flores sa Article 3 sa Article 2 mga katropa sa impeachment. Nahuman naman tong Article 4 mga katropa, gisunod na dayon ang Article 1 nga mao ang misuse of confidential funds. Dugang ni Micaela, the trial yesterday was irrelevant. Under Philippine constitutional law and recent jurisprudence such as Duterte House of Representatives, an impeachable officer generally cannot be impeached or removed or acts or omissions committed prior to their current term or outside the performance of their present office. The basis of any charge must be impeachable acts committed in relation to their office during their incumbency. Taas-taas po niyong kuwani Ma'am Micaela, matiigong uras mga katropa. Dugang niya, the trial yesterday was irrelevant sa impeachment. Kabay pa, mawala na ang baha sa Bukidnon. Agod mapuslan ang posisyon sa Bukidnon ng ginahatag sang Malacañang. Doon na pa to siya ay unusual but not suspicious. Please explain this quote to the public. Oh, unusual. But not suspicious mga katropa. Dugang pa ni katropang Randy Archaga Santisas mayong pagpaminaw kang Roy Alvaro gika ni Randy Archaga Santisas. Ayon, salamat mga katropa. Alas 6:39 na sa buntag. Mga katropa, ito yung pahibalusab nga ang itong mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa itong buhatan sa XFM. Kita na imutang mga katropa dari sa door to Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Doon ra kita mga katropa sa Nuvo at Bang sa Nuvo, doon na iskina. Mag-ihap ra mo mga katropa. Ikan sa highway, nata sa katulong edipisyo mga katropa. Saka mo dari sa second floor, Tala-Tala Building. Nata dari na himutang mga katropa ang XFM. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna karon ni Katrupang Rustom Villafranca, kauban sila Katrupang Dave Vineralaw o Katrupang Jao Pagutayaw, sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head Katrupang Jonathan Lee Soriano, ug sa naginusara na mga DC Princess XFM Bukidnon Bibi Sindigala. Musunod na dahil mga katropang programang The Secret of Health. Samtang pagkala 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag, ang programang bus ay kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Army Scene, ug kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ngadong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinagawa.

0: babae para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako teacher, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Oy, Kapitan Ludi.
7: Actor ne.
6: Oy, kanong na magadres ako ang law office?
7: Actor ne, kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
6: Mara ba na? Gawas kong balihon.
7: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamaot.
6: Usa ba yung mga balido ni Kap?
7: Lubot.
6: Okay. Pero kung bumod siya ito ay exciting.
8: Mga katrupa, exciting.
9: Daghana
8: ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumog, piging gasiyok. Nandiyo akong mabungog. Kasi kaayo to, diinom akong Santon Plus lang. Marte akong dinintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa atang panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sip-on! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapit akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman. O sa na-addict ko?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Walag yun?
13: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
12: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
16: maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
16: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
17: Mag-Santon Plus
16: Herbal Oil.
17: Ang pamahid na all-in-one
16: sa presyong magaan.
17: Santon Plus
16: Herbal Oil.
18: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan biha isip city councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
19: Tong, pagpilay niyong gasolina?
20: Uy, Tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking raman na siya, amo.
5: Mga katrupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod galinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: KSI. Oras mga katropa, 4 minutos na pilagapak ang alas 7 sa Kabundagon. Mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta o gabay Kabundag, probinsya sa Bukidnon. Duha ka syudad o 20 kalungsod mga katropa, Malaybalay o Valencia. Mayo Kabundag, mga kasikbit nga dapit, mga suking tigpaminaw, kung asa tamabot karon sa lanog sa Sibya sa 101.7 na XFM Bukidnon mga katropa. Hala, kumusta o bay gabundag? Pahiluna mga katropa, pakusgi ang dial sa inyong volume sa inyong mga radio ha. Pakusgi ang volume sa inyong mga radio mga katropa. Aron maabot sa silingan ang lanog sa tuag pag-aisgutan karoon ang kabundagon. Mga suking tigpaminaw, makita usab kita sa atuang Facebook Live karoon ang kabundagon. Sa XFM Bukidnon mga katropa. Paki-share sa tuwag Facebook Live mga suking tigpaminaw arpon masayaran sa kanaghanan ang atong kapag-isgutad karoon ang kabuntagon. Labi na gyud diha sa may lungsod sa Kabanglasan. Gay, murag isa ka semana kita mag-isgut ani. Oh, kay human ani karon murag dito na ba ta sa SB ug ma. Oh. Maintag muhatag og pahayag ang SB ani. Ilang mga katropa. So, kumusta man ang atuang mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw? Well, binagyo sa itong mga kaigsuunan, mga drivers, mga rila drivers, sabalhabal drivers, multi-cab drivers, at mga kaigsuunan nga naasya karon padulong pa sa tarbahuan. Kumusta o gabay nga buntag ninyong tanan? Kumusta po ang atuang mga tindirag, tindiro, mga labasirag, labasero? Diri sa tuwag sa syudad sa Malaybalay public market mga katropa atong mga tindira pundog tindero sa public terminal mga katropa atong mga kigsuunan nga nakaroon is may barangay Aglayan Valencia lag mayo gabuntag kanidyo gatanan may nga buntag sa tuwang mga kigsuunang PDL. Speaking of PDL, nakalimot ko nga pwede naman ito mudalaw sa BP, pwede naman ito makadalaw sa BGMP. Oh, natanggong atong ihaturay dito. Sige lang, kaya sige, ugma siguro, tanaw na to niya itong schedule, ugma, oh. O dili ka karon manawag ko karon sa BGMP kung kuan ba, kanang nakalimot makusting dalaw, what? Oh, nakalimot kusting dalaw ba? Manawag taron dito kay natanggong na itong ihaturay dito, oh. So may buntag sa tumaking sunang mga PDL, na doon sa PDRC, na sa BGMP. So ugma, makita tas mga PDL po diyan sa itong mga PDL, no, sa PDRC, ugma, oh. Kay sports fest mga katropa sa PDRC ugma mga suking tigpaminaw. So, oh, bisita ta ugma dias buhatan PDRC, oh. Pagpanguna usab may buntag ni Warden Nelson Balaba mga katropa tuwa pog spokesperson mga katropa si Wingman. Wingman may FB ani niya, oh. Oh, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Wala mi atong naa si Attorney Acosta dias sa kuan sa PDRC kay ngano to wa mi na wa mi wa si number na mo ba tingala ko ngit nag research ko sir wala lagi mi na appeal so mabanday si number na mo wa na nasiba nya among sa akong Facebook magdugay nya nakita ko so, karon na invite na kita mga katropa nga adunay kalihokan sa PDRC may buntag sa PDRC Malaybalay. Kumusta na katong issues sa PDRC dito sa kuan dito sa Mati ba to? Kumusta man to dito na pita mga tropa ang PDRC mga suking tipa usin na kay status ato karon.
1: Good morning.
0: Na nihawa na mga tong warden dito nga halos sa mga himo niyang iro ang pinariso.
1: Good morning.
0: May buntag usab sa amahan sa syudad sa Malaybalay si attorney si honorable Mayor Warren Pabilyaran, Mayor Warren G. Warren Pabilyaran. Good morning, Mayor.
1: Good morning.
0: O sa tuwa mga kutsihalis sa syudad sa Malaybalay mga tropa. Siyempre, Jason Chad Ayala, Cons, good morning!
1: Good morning!
0: Ay, gabuntag usab ni City Councilor Kirill Dinlayan.
1: Good morning!
0: Good morning, mga Cons.
1: Good morning!
0: Ay, buntag usab sa amahan sa probinsya sa Bukidnon, Gov. Onel Roque. Good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Sa atong mga class coordinators and members, mga katropa, bayo gabuntag.
1: Good morning!
0: Welcome and welcome, mga katropa, sa itong parag-ubad karoon sa inyuhang programag.
2: Bullseye!
0: Yapon mga katropa, kaya nyo magkaubas, pagtunol sa mga balita, kisgutanan, katropa, gadjuratan, Lee Suryano. Mama, yung buntag sa itong mga FB viewers nga nakalili karon sa itong Facebook Live, mga katropa, good morning, katropa, Sir Jonathan, except ang bulls ay pa shout out lang ko dito sa shop. Aglayan kay Bossing Ben, salamat, happy Thursday sa inyo dyan, salamat, God bless. May buntag, Ma'am Josefina, Tinambunan, o Bossing Ben. May buntag po Randy Artiaga sa Tisas Listening. Salamat sa pagpaminaw mga katropa sa tantanan nga naminaw karon. Sa tatagsak ang mga radyo, mga suking tigpaminaw, maayo gabuntag kaninyo nga tanan mga katropa. Good morning. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Happy birthday. Happy happy birthday mga katropa sa mga nag-birthday karon. Happy birthday. Kunya Auntie Dispires karon sa Barangay Kalasungay. Good morning. Kunya ugma piyesta na pud ugma nya da ano to nag-booking atong amigo mga katropa nga namat aming yuda nga migong pulis mga katropa nga. Dito na putas balay karong Biyernes dol. Ah, kaon balibaran. Firminte. Oo. Ay buntag diha di Sir Lurin mga tropa, Jeffrey Lurin mga tropa daw. Dias may Barangay Kalasungay. Good morning. Good morning. Kapulisan sa Malaybalay, headed by Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan. Good morning. Good morning. Good morning. Tuaga Investigation Section mga tropa, may buntag yung tanan diha. Good morning. May buntag ni Ma'am Rismalin Lubido, may buntag sir watching watching live from San Fernando. San Fernando Bukidno ni Ma'am. Oh, diha mi gahapon, oh diha ko gahapon ma'am. Diha ko gahapon sa lungsod San Fernando. Oh, good morning ni Ma'am Rismalin Lubido mga katropa, bayo ga budag. Good morning. Kanunay makuban sa tinuod kalingawan. May buntag sa itong mga class coordinators and members ha. Good morning, good morning. Good morning. 11 minutos na mga katropa, bilagapak ag alasitis kabuntagon. Di ta maglangan mga katropa, atong itunol ang uluhan sa atong mga balita karon na kabuntagon dinis to paraguban headlines headlines uluhan sa atong mga balita mga katropa duha ka lalaki nagtinigbasay sa maron headlines headlines ngano man pud ning tawo ning abot mas punto nagtinigbasay ni mga duha ka lalaki inom na po sir hinungdan na siguro ay dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Headlines. DPWH Secretary Vince Dison nalagot sa gingong palpak ng flood control project sa Bangkal at Davao City. Bilyones pesos nga budget. Gipangita. Headlines. Headlines. Ha? Kisa may kontraktor ana, Sek. Kisa may kontraktor ana. Nakinsa din nga congressman na nag-propose ana, Sek. O kana nga project da. O asa na ni Agi, Sek, ha? Kinsa man nga congressman. Nya dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Headlines. City government mi award og mga residential lots sa ngadto sa 44 ka mga pamilyang displasar. Headlines. Headlines. Og sa toga hisgutanan karod da kabuntagon mga katropa. Exciting lang ni. Oh, exciting atong hisgutanan karod mga suking tigpaminaw. Murag excited ba mo sa atong hisgutanan unya? Mga katropa da sa panag-uban sa programa Gabulsay. Ato ding humanon mga katropa kay kagahapong adlaw mo gud. Nagpailata mga katropa dito sa luwa. Nag-take sa mga tropa na nawag ta, wa man ta respond eh. Why response mga tropa ang luwa kagahapon. Pero siguro pag nawag sa itong take, siguro text mga tropa, matakabalo ba sinanawag dito sa water district sa lungsod sa Kabanglasan? O, sinungutan na ito dito nga, unsa may problema nyo diya? O, ganun na nawag man yung media sa tuwa o sa muadre? Why response ang luwa kagahapon? O, wala response ng luwa. Mga suking tigpaminaw, bahin sa ito'y paabot unta dito. Mga suking tigpaminaw, kalabot ang problema sa water district lungsod sa Kabanglasan. Ha? Wa man. Watay mahimo. Watay mahimo mga katropa, ano sila mutubag na to. Ilahaman po nang, kung ilahan ang gusto nga di mutubag sa tuwa. Ilahan po, ato pong respetuhon mga suking tigpaminaw. Pero gibuhat na to ni mga katropa para matubag ang mga yungungo sa katawahan na si lungsod. Dili lang man ni nga sama sa giingon, dili lang man karon lang ni nga problema mga katropa, so kinahanglan og solusyon. Oh. Dili ang magpakabuta bungulta mga suking tigpaminaw. Dugay na nga problema. Wa man taga og solusyon mga tropa, ni resign na lang ang kanhi general manager. Nay mga project gibuhat. Wa pa man human nagpabiyaan. Muna mga suki gatig pabiraw. So wala man ta naka, wa man ta na tagaan sa luwa og panahon nga makapangutana sila ha. Aw karon direta. Direta mga suking tigpaminaw sa tulong sultanan karon. Mga katropa, pakusgi ang dial sa iyong mga radyo. Revelasyon sa Kabanglasan Water District. Kanhi chairman magpahayag sa mga nahitabo sa sulod. Dihan na. Dihan na mga suking tigpaminaw. Nangita tag pamaagian ni mga katropa nga makakunikta ta. Sa kanhi mga katropa nga chairman, nahimo po din nga board of director mga katropa. Ingkamot ang mga suking tigpaminaw. Kaya di ta muhunong ug di ni matubag ang atong mga pangutana. Human din ani, dito rin ta sa SB mga katropa, ug usay lakang mga suking tigpaminaw nga buhaton. Usay lakang nga buhaton mga suking tigpaminaw sa sangguniang bayan ni ini Dias Lungsod sa Kabanglasan. Kaya na utana manggod mga katropa, pwede ba daw ipatawag sa sangguniang bayan ang water district sa Lungsod sa Kabanglasan? Na yun ang utana na. Ang tubag, pwede kaayo kay katungod o gahom sa sangguniang bayan sa pagpatawag kanila. Ania mga katropa ang importanteng detalye ngano o gagiunsa nila na mahimo. Tara o. Ubos sa local government code, ang SB adunay gahom sa pagpahigayon og imbestigasyon o pagdungog mga katropa. Pwede silang magpadala og invitation o summon sa mga opisyal sa Kabanglasan Water District aron tubagon ang mga isyu bahin sa serbisyo singil sa tubig o anomalya. Bisan pa nga ang mga water district kay giisip nga government owned and controlled corporations sa ilawom sa Local Water Utilities Administration kun LUA, mo na itong itawagan nga wata tubaga, nag-alagad sila sa mga lungsuranon sa Kabanglasan. Kung dili mutunga mga tropa ang ipatawag nga walay maayong rason, pwede silang i-declare nga in contempt sa SB o mag-atubang o rekomendasyon para sa administrative complaint gikan sa LGU ngadto sa Office of the Ombudsman o LUA. Una karon. Pwede silang magpasa og resolusyon nga mag-auhag sa LUA nga mag-imbestiga o i-overhaul ang management sa water district. Pwede silang maghimo og mga regulasyon alang sa proteksyon sa mga consumers sa lungsod. Kung may nakitang ebidensya sa kakuwang o mismanagement, pwede kining iduso sa SB sa saktong ahinsya sa gobyerno. Muna mga katropa, pwede kayo, katong nangutana mga suking tigpaminaw, kung pwede ba daw mapatawag sa SB ang water district, pwede. Kaya suma sa una, napatawag bang gihapon ni sila? Kaya kung man god, bisag maingon ta mga katropa nga independent body ang water district sa lungsod mga suking tigpaminaw, pero ang giservisyuhan manggod sa water district ang katawhan sa lungsod sa Kabanglasan. Daw bay kapiktado man ang katawhan sa lungsod sa Kabanglasan mga katropa sa pagpanerbisyo sa water district. Magpakabuta bungol lugar ang atong mayor, magpakabuta bungol lugar ang ato ang sanguniang bayan mga katropa. Di lugar sila muhatag og aksyon ni ana. O di ba? Tumo na nga pwede nang ipatawag ang water district. Pwede na sa dukdukon dito. Dukdukon nyo sa kaya pa ba ninyo? Kaya pa ninyo suportahan? Kaya pa ba nato ihatag ang kahinlo sa tubig sa itong mga konsumidor sa lungsod sa Kabanglasan? Ano ba? O maghihapon na diri sa malay-balay, ipatawag ang prime water, ang water district, ipatawag diri sa sisyon. Di ayo-ayo, kuso-kuso mga tropa ni Konsel Ayala. E kung dili makaya, siguro dihan na mo intervene mga tropa ang atong lungsod. Mangitag pundo, para sa malay-balay ba? Para sa malay-balay mga katropa nga nangita o pamaagi ang mayor, inoon, dako man tanga syudad mga kudir eh. Pero ako, kabalo ko, kailangan ko na ni Mayor Bernie Castellanes, madiskarte man as mayor, di ba? May buntag diha, mayor. Madiskarte man as mayor, di man na masugod si Mayor Castellanes yung mapasagdahan ang katauhan mga katropa, mangita man ang pamaagi. Mangita man ang pamaagi si mayor. So diha na dayon mga katropa nga musulod si Kabanglasan diha. Kabanglasan ang LGU mga katropa nga nakita na gud lang nga angol na ang katawhan mga katropa sa serbisyo sa prime sa water district. Sa mini primoter masgutan ang punatong primoter oi. Schedule na mag-agasan niya. So mo na mga suking tigpaminaw. So after ani karon adiha na punta sa SB. Unsay laka nga buhaton mga katropa sa sangon niyang bayan nga aton ni paningkamutan nga makakuha punta og number sa kanang sa infra committee mga tropa sa sangon niyang bayan si kung wa ko masayop si ato na si Lingan po sa iba si Konsyal Reynald Encarges mga katropa. Amahan po na sa barangay iba kaniadtong panahon. Nga nagservisyo sa lungsod mga tropa.

0: mga katropa nagsalig sa aga sa water district niya ang agas mga katropa. Sometimes, somewhere, somehow. Ingana na mga katropa. Ingon pa si Inday-Inday diri oh. Si Inday Runa. Good morning katropa. Watching from San Jose, New York. Oh. Mayog gihapon among tubig agas diri. 2 days lakang. Alas 10 na sa gabi ang kusog. Agas, taga-agas, Bilar Town. Oh. Bilar Town, tinuod. Mm. Pero at least, muagas. Niya, dulaan na dayon na. Taman po na huma ng salo. Di wala, ginansya. Oo. Oh. Ginansya, gihapon. Oh. Alas, City 22, Kabundagon, mga katropa. Sa itong pagbalik ko dyan, itunol ang mag-isgutanan o mga balita na ito panag-uban. Timpla sa mong kape niya. O, timpla sa mong kape, mga katropa, samtang namina mo sa XFM Bukidnon. O, di ba ka, pasang high blood na mo. Pasang high blood po diyan kay ipaglambos na ninyong galon kay wagin tayo agas ang gripo. O. Pag inom mo Santon Plus Gold, okay, kaning high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, uban pa mga balatian, mga katropa. Kung kanang mga balatian nga inyong nasinati karon inyong ang pasagdahan, mo na hinungdan ng habulan mong tabla. Ayo pasagdai, mag-inom ta og Santon Plus Gold, ang kapsula, nga adunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. So, pagyulat, palit na sa mga duol nga parmasya at butika sa inyong lugar. Sa tupagbalik, standby, mga suking tigpaminaw. Bullseye! Bullseye!
1: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Emma Lopez, Purok 12, Barangay San Miguel, Tago. Katong hinta sa nga akong lugo. Murag yung minor, ganang murag nawa akong pananaw ba? Kamong mga silingan, ang Santon Plus Gold kamo kay. Muna'y makawala sa tanang sakit, lalo na sa high blood, diabetes, arthritis.
1: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan no ba na? Alas 7 na bangon na, gamalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sauna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes!
2: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa

0: dog spray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Normal ba? Pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Seven Plus Herbal Soap.
3: Pili na!
1: Seven Plus Herbal Soap. Premium D3 User.
4: Ako na si Lalay, Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Si Puskay na hal, yun na tumalikayan nga hago kayang imulawas. Labaw na nga imuha tanan lihok sa panimalay.

0: nakikinig, inyong D3. Ako ang nakinig gina-maintain sa pag-inom. Tungod kay nakabantay ko nga, maayo ang akong pagkatulog. Di na hago ang akong lawas. Humata ko sa kadlawon nga, di bugat ang akong pamina. Recommended yun ako ng premium D3 sa Tanan Labaw na mga inahan. Karoon nga, napatili yun na to, pasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Mare, unsa nang imong gipang-impake diha?
3: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Iyo na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
2: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
9: Merienda time na!
10: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pagmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakad, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday program. promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, o sa na-addict ko?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Stone, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, Tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Par, alay pagod par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
5: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
2: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kini nga programa atong kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Balik ta mga pinalanggang tigpaminaw sa tubarang uban. Ano na tayo 38 na ang ilagapak sa kabuntagon. Oy, may buntag ni Mama Micaela Almalbes Romero diha karon sa Maya, Hong Kong. Mga katrupa, kumusta ma'am ang atong panahon diha sa Hong Kong? Bugnaw, init. Ha, unsa may ato ang sit karon diha? Kay ka anuhon kay ta, kabalikon man tayong lugar. Ay. Kay gusto mi musakay ni Rosto balik atong barko-barko nga musinggit ni ay. Oh. Say tawag ato Tom, katong gisakya na to ka a biking. Oh. Tawag nakaatbang mig incheck ah. Ah bahala mo na di atos ka kailas to ah. Lupigan mo itong mga bata ay. Eh. Oh. Pwede gin na mo malimtan to bike atong nagpahuway mi. Unya na incheck nga nangutot sa mga tubangon ni Galileo. Hasta kay Cinderella lagi. Luluhas din nila katawa gud. Gamay itong trabaho. Bitaw ay! Padayon ta, there's super nag-uban mga trupa. May buntag ni Kuya Tutot Antipatia karon diya. Kuya, kana atong manok na kuya. Pag-action og maluya na. Di, kana na, sintensyahin na kuya. Oh. Sintensyahin na nalargo. Antay ng mga manuka. Biting kutiha mo na atimano ng manuka. Eh. O, ipakulo bro na dyan. Maihaw mo ginantok mo.
9: Ayaw ko!
8: Masugba mo ginantok mo, kuya. O. Kanang unom kabuk o magbinuang na itong manok. Unom kabuk niya. Sintensyahin na. Palitan na nagtaas liog sa mga bato. So, na, impas na. O. May buntag niya sa Valderrama, ha? May puntag ni incoming barangay kagawad Darwinda Batulina. Ate, good morning dia.
10: Good morning.
8: Budaga di siya. Hinihina lang gipog daga ni madagma. Mga katropa, 40 minutos milagapak ang alas 8, alas 7 palagi. Alas 7 budag. Sa itong mga FB viewers, ngarod nga nagpasaka ng pasaka at itong FB viewers, dungagi pa na ninyo. Kay nindot na itong iskutala, karoon na kabuntagon. Di pa salita maglangan mga katropa, ito itunil una ning usa kabalita. Sa kahinungdan ni mga katropa ning report to karon nga duha ka lalaki nagtinigbasay sa Maron. Sabakan eh, basin agwa di pataranta na po ni mga katropang hinungdan. Report pinagi ni katropang Roston Villaparanca sa XFM Bukidnon.
9: XFM Report.
11: Arehong nadala sa ospital ang duha ka lalaki humanag tinigba sa itungod lang sa nadaot nga mga otanon gumikan sa binuhing baboy dito sa may Puro 4 barangay Silo o Malitbog Bukidnon niadtong Lunes sa gabi, Hulyo 27, 2026. Ang biktima na ilang si Alias Dante, 32 anyos, nga giingong lango sa ilim nung makahubog, samtang ang suspect na ilang si Alias Tantan, 37 anyos. Base sa report nga ang biktima nakiglali sa suspect humani inigikumpronta gumikan sa nangadaot niyang mga tanom nga otanon tungod sa mga binuhing baboy sa suspect. Taliwala sa ilang panaglalis,

0: alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Bullseye! Daga salamat, katropang Rustom Villafranca, Sibuga Report. Pastilan, giungad, baboy ay mga gulay. O niya ang kalagot mga katropa sa usya katao, di yun po na to kaya i-istorya kung di ta kainom. Adito noon, gipunto mga katropa pag nakainom na. Kaya karon problema na po din noon. Nagtinigbasa, gilukar ba kinitigbason ka mga katropa? Ating giluka yun. Tom, atong itry o kunik karon itong linya dito sa XFM Agusan. Kaya katong bata lagi, napasangin lang po din yung tao ng engkanto eh. Nay bata mga katropa nga nawa na... Napasangin lang ang engkanto. Oo. Napasangin lang ang engkanto mga suking tigpaminaw niya. Nakaplagan ang bata nga wa na. Na namiyatay ng mga trupa in town. Pagkaluoy sa bata, pila edad na to katrupang hane? Murag 3 anyos o 2 anyos. Majong buntag, Sir Buseng Agalon, Rumi Butleg Usyo. Kumusta? Ato ang EOR niya, katrupang Rumi. Naman ni Sharon niya sa Osaka suki nga lunlanana na itong kwarta. Maying buntag sa Apot family, mga katropa, diha sa may barangay Linabo, sa Flores Village, mga katropa. Ibog ay kuwan ng area sa Flores Village ba? Ang taga dito, ramanggod ang pwede makakuan. Pwede na ma... Kanamit ang atbang diha sa covered court, mga katropa. Nindot ang area diha. Magbalay ka ba? Nininduta bro, ang requirements mag dito kag mga minyo. Sunsag mag minyo tagtaga dito. Maying buntag ni Papa Marbs. Ah, ano ba pinakagahi na pangan ba? Papa Marbs, congratulations no? Mga katropa, nakadawat ni og award na to ang amigo, mga katropa, PNP Malaybalay. Congratulations. Unya, atong pakpakan, mga katropa, ang mga personahe sa PNP Malaybalay nga na-promote mga suking tigpaminaw. Ah, naatay tulo ka PNCO bitawag ganang drilang gi award no agi promote sa concert no, nakalimot ko di kay ko kan. Naatay tulo si duha ang na-awardan dri na promote si Ma'am Daphne sa WCPD o niya si Sir Escobio mga katropa, police staff sergeant naman siya karon siguro wa ko masayaw. O niya si Ma'am Daphne, police corporal. O niya si Ma'am Sadang, mga katropa, si Ma'am Sadang, official na. Police lieutenant na mga katropa, si Ma'am Sadang, kung ako masayop, mga suking tigpaminaw. Congratulations sa tuang mga PNP personnel sa PNP Malaybalay. Mga katropa, grabe kay snappy ni si Papa Marv, nagdawat siyang reward, mga, award mga katropa. Dili, reward, award. Award mga katropa, di sa pitsyo atong Lunes. Oy. Pina-sniper kay mata, pinatanaw ba? Papa Marms, good. Morning, katropa. Aha daw kagahapon na di man ka makontak. Nagduda na ang tropa sa imo. Ala, impas. Dito ko kagahapon sa Talaingod. Sa Kalagangan. Katubitang nahugmak na daan. Dito ko kagahapon kay... Nagkoyagiad to. Sundo ko mga katropa. Wagin tayo signal dito. Wagin signal. Wakir na to, naghulatag na signal mga tropa kay... Makabakarat daw. Wala may signal ito. Mawagay ko na kontak. Masinsagi kay gahapon mga katropa. No? Nangita ang tropa gahapon. Wala kita. Pero sige lang. Always man po ni Maurice Bach si katropa ang Rini sa hulga. Pero hapit na maligid na po gahapon. Hapit na maligid ni si katropa ang Rini. May buntag ni katropa ang Rini sa hulga mga katropa. No? Morning katropa. Aha daw ko gahapon. Sus pati silan. PCO, PCO, dili, PNCO, PCO, di ay, isa, duha ka, PNCO, trupa, PCO, usa, o kato si Ma'am Sadang, no, awardee mga katrupa, promotable, o na-promote na si Ma'am Sadang, o niya, duha po din ng PNCO, mga katrupa, dres PNP Malaybalay, so, congratulations, mga katrupa na to sa PNP Malaybalay, di ano, si Kagawad Brian Himarangan ang bahala daw sa snack niya kada promote daw si Ma'am Daphne. Si Ma'am Daphne mao ni sandiganan mga katropa sa mga banang Badlungon o kanang masigbugno nga pamilya. Diha man tingtambag man sila. Tingtambag na mga katropa, maitong di na mga minyo na tong nasa WCPD kay unahon pa man ang problema sa ubang pamilya. Suki gatig pawidaw. Oya, congratulations pod ni Sir Cabrera. Irne Cabrera mga katropa,

0: major na po siya. O, na promote gyapon. Siyempre si Sir Lance Figuracion, atong amigo, mga tropa gyapon nga ato po ning kalungsod, oh, tong Lingan, si lungsod sa Banglasan, mga katropa, police major gyapon. Hipi na siya sa Talakag si Sir Lance Figuracion o si Sir Cabrera, hipi po sa Pangantukan, mga katropa. Dahil nga promote ba, no? Si Aro, dahil nga promote. Litson, eh. Litson din to na po, di ba? Oh. Oh. Si Ginny Ang, good morning, katropa. Watching always here in Sitio, Atugan, Barangay Poblasyon, Impasugong. Love, Impasugong gani. Oh, lagi, love, Impasugong yun. I love, taga Impasugong. Anak, oh. Good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Oh, may nga buntag diha, no? O diha, may nga buntag po ni anak pa si ma'am, si Fina Dre. Pa-shout out lang ko kay Kuya Makoy sa Manila at kay Janjan sa Alae. Salamat. May buntag ni Janjan sa, I mean, ni Makoy na naa sa Manila karon. Ingon pa ni Romy Bootleg Osyo Dre. So far, sir, still a normal situation upon monitoring diri sa may EOR. Akul ba ni? Reporting for duty, Romy Bootleg Osyo. Oh, report for your duty. Oh. Oh, kumusta man ang lagay ng ating panahon sa imong EOR karon? Ming bidlisyo na ba? So mga katropa, dirita sa atong isgutan mga suking tigpaminaw kay kinalaging water crisis lungsod sa Kabanglasan karon. Mga suking tigpaminaw. May mga pangutana dire. Dinato ni pantubagon. Ato ni pantubagon. Nangutana dire, sir, unsay pwedeng mahimo sa LGU kung dili kaya sa water district nga isustain ang agas? Muna yung pangutana mga katropa. Atong paningkamutan nga atong matubag. Atong paningkamutan nga atong matubag. Kung dili gyud o kung dili na gyud kaya sa water district nga mo-supply og mo-sustain sa aga sa tubig, dako kaayong responsibilidad o gahom ang LGU, mayor og sangguniang bayan para mangilabot tungod kay ang tubig usa ka basic necessity o public service ubos sa section 17 sa Local Government Code of 1991. Moni mga katropa, unsay pwedeng buhaton si LGU na? Dinalian nga aksyon, mga katropa, short term and emergency interventions. Water rationing o pagpagapod-apod sa tubig. Gamiton ang mga Bureau of Fire katong sa Bureau of Fire nga mga fire trucks, LGU dump trucks nga gibutangan og water tanks, ungon man water tankers para maghatod og potable water sa mga barangay nga walay agas. Ikaduha, pagdeklara og state of calamity kung kinahanglan. Kung kinahanglan ha, atong klarohon. Kung sobra na sa ka-crisis ang tubig, o crisis sa tubig, pwedeng magdeklara ang ISB og state of calamity aron magamit ang quick response fund o QRF sa LGU para sa emergency water infrastructure o pagpalit og temporaryong supply sa tubig. Napa? Magpagpahigayon og emergency deep wells o mobile filtration units. Magbutang og temporaryong shallow o deep wells sa mga apektadong lugar. O napagiulain mga tropa, pagpanalipod sa LUWA og LGU management, midterm interventions. Pag-auhag sa LUWA nga mo take over ang water district kay nakailaom sa Local Water Utilities Administration kon LUWA, pwedeng magpasa og official resolution ang ISB o magpadala og sulat ang mayor ngadto sa LUWA aron ideklara nga default ang CIS o ingon man CWD o Kabanglasan Water District og ipatake over sa LUWA ang pagpadagan ni ini. Nangutana si Sir Alvin, wala na tagaan og award. Wala man murag wa kadawat bag-or man ni nakadawat og mga award ning mga si Alvin. Oh, bag-or ni siya nakadawat og award. Oh, siya natagag award itong pagkabundak ng Sir Chuaran siguro ay. May bang yung pagkadaplak yung sampo to. O niya, dugang pa pag-usab sa Board of Directors. Kani, hinumdumi nga ang local chief executive o mayor ang nag-appoint sa mga miyembro sa Board of Directors sa Water District. Kung incompetent na ang management, pwedeng susihon sa mayor ang ilang mga performance o muhimo o legal nga lakang pinaagi sa luwa aron masusihon o mailisan ang BOD. Okay, sa una man gud, suma mga katropa, ang mayor ang nag-appoint sa mga board of director kaniadto. Mao ni sila mga katropa. Nya ikaduha, hello, good morning, Ma'am Micaela Almalbes. Good morning po, Ma'am. Good morning. Good morning! Pagpalambo o pag-usab sa sistema sa tubig. Long-term solution. Mauni, mga suking tigpaminaw kay kini pangutana man ni nga ato ra pong gitubag. Mauni, atong ipaningkamutan, mga suking tigpaminaw. Ha? Pag-inter sa public-private partnership o joint venture. Ah, kini pong joint venture, mao po ni hinungdan, nga po itanong agas yun. Oh, mga bitaw po ning problema na tadros malay-balay kay na joint venture lagi. Oh. Wa man gapo na sustain. Mm. Oh, kini dugang. Kining pag-intero sa public private partnership joint venture. Pwedeng maghimo og balaod o ordinansa ang LGU nga magdapit o magkuan mga tropa karabitang magtawa o mag-awhag og private water providers sama sa Prime Water, Manila Water ug uban pa. Para mo invest sa rehabilitasyon sa linya sa tubig o reservoir or reservoa. Ano kaya kung maestra sa una, di gisa mga reservoa, reservoa. Unisod ka rin spilingon. O niya, ang LGU, mga tropa, LGU Operated Water System o LGU Water Works, kung kinahanglan gayod, pwedeng magtukod ang LGU sa ilahang kaugalingong Municipal Water Works System sa mga lugar nga dili maabot o dili kayang serbisyuhan sa CWD. O, CWD, mga katropa. At ito nintiwason niya, mga suking tigpaminaw, kay ginukdo ko sa technical department kay kana daw oras na. O, amang inabuhi sa ko, mga katropa, karna bitaw inyong mata nga halap, adunay gabon nga bubabag sa inyong kalimutaw, problema ninyo kay babad kay mo sa social media, mga katropa, computer, cellphone, sa tinuod lang bitaw, karong panahon na, ako di mo ko exempted na. Ingna ko baka ko, nakikipost karong gabi eh. Pagkabuntag, imun nang tanawon, nananabay ng mga reacts. Muna, pagmata ni mo, wagi ka kayo, Lord, salamat sa mayang kabuntagon. Ang unang ipangita ni mo, cellphone, huwag nabay nag-react mga katropa sa imong gipost. Honing, babad ka social media, kana yung mata, delikado na. Ako, buntag, inom. Pagkagabi, inom ko visionix sa mga katropa. Kay mutuo mo sa dili babad mangita sa kompyo sa social media dire kay mangita ang tagbalita das online. Oh, oning Visionex plus Softgel capsule ang kanunaing tumaron mga katropa. Tumabalik, standby. Bullseye Visionex
1: plus user atong paminawon. Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamatik sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, of vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika. VisionX Plus. User atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Kakuna noon kay ko gasto. Tistingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.